0: baton ng Japon.
1: Baton, baton.
2: Sino
1: sa mga mabansa na ito?
3: Uwa.
0: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
4: DTX 500.
5: Catalina Habaga.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
4: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. One point five.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
5: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Biggie could be added picture. Dapat beautiful, gudgada, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabakal ng butika.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
8: Ako, Nikoite Takway, bahay blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa Bluternamax na ayaw ang akong pamatyag.
9: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend.
4: Mabakal sa malapit na butika.
10: Wala, naging siyang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala naging niya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mayong aga, oras sa Pilipinas, alas 9:02 ang oras. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, subong man sang DTX Herbal Soap.
4: K5 News FM, top of the hour.
17: Mga mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement, subong man sang DTX Herbal Soap kag My Disease Zero. Mangin magalumon ang pila kabahin sang Negros Island Region o kon NIR bangod sang trough o kon extension sang bagyo nga si Choy Wan. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, maeksperyensahan man ang mga pagpanaguob kag pagbubo sang ulan sa rehiyon bangod sang nasambit nga weather disturbance. Last stress sang kaagahon nakit-an ang sentro sang bagyo sa kalayoon nga 2,595 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Sininga aga isa na ka typhoon si Choy Wan nga may kabaskugon nga 155 ugtob 190 kilometros per hora. Magluwas sa NIR apektado man sang trough asang nasambit nga bagyo ang Western Visayas Region, subong man ang Central Visayas, Southern Leyte kag Mindanao. Nagpaandam na ang pag-asa sa mga residente nga yara sa mga lugar nga apektado sang extension sang bagyo nga maghalong sa mga pagbaha kag landslides. Sa iban pa nga mga balita, mabuhi na ng presyo sang krudo sa Martes. Samtang masaka naman ang presyo sang gasolina base sa resulta sang bilog nga simana nga trading sa international market. Suno sa mga sources, posibleng ababuhinan sang piso tugtob 1.20 kada litro ang presyo sang krudo, samtang 1.80 tugtob 2 ka pesos kada litro naman ang madugang sa presyo sang gasolina. Lunes nga adlaw, i-anonsyo na sang Department of Energy o kung DOE ang ginapahanugutan nga estimated price adjustments. Samtang Martes naman ang implementasyon sini sa mga nagkalain-lain nga gas stations sa bilog nga Pilipinas. Para sa dugang pa nga mga balita, isa ang lithium battery sa mga gintumod sa mga eksperto nga gintunaan sang kalayo kag nagresulta sa pagkasunog sang barko nga MV June Astor. Nagpalayag ang uko nagalayag ang nasambit nga barko sa Coron, Palawan. Sang inali lang nga nasunog kag nagresulta sa pagkalamatay sang 77 tanan ka mga persona. Ginkumpirmar ni Maritime Industry Authority o kon Marina Enforcement Service Director and spokesperson nga si Luisito De Los Santos nga may mga lithium batteries nga ginkarga sa barko. Si De Los Santos amuang nagpanguna sa Maritime Safety Investigation nga ginpatigayon kasunod sang trahedya. Ginpaathagman ni De Los Santos nga makatuga sang kalayo o konsunog ang lithium batteries kon may interaction ini sa salt water o kon maasin nga tubig sang dagat. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong man sang DTX 500 Capsule. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio. DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtigula? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimta. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulaw. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Kung nagama na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
3: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
2: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
4: Moderna Max, Max Epic.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: K5 News. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beauty forget ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kay ang balya, doku, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ito si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo at ang akong sugar.
7: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pimpino!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay. Buhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend, isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
9: Charmy, let's go with the flow.
16: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
9: Mag-usar sang salon pass.
16: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
9: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
16: May long-lasting relief.
9: Tugtog 8 ka oras.
16: Para sa nagkapanalakit nga baka.
9: Liyaw ka likod.
16: Salon pass.
9: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw ka likod.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kamusta nga?
17: O sa pinakamalayo man nga isla.
18: Dahil gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
20: O pauli na ko ka!
17: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
22: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 9.59 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, subong man sang Mighty C Capsule, kag DTX 500 Capsule.
22: K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang Mighty C Syrup DTX Coffee Mix, subong man sang DTX Herbal Soap. Ginhingyo ni Dr. Monera Los Viminda Macod ang publiko nga magpaidalom na sa HIV test tagod mahibaluan kung positibo ini sa Human Immunodeficiency Virus o kon HIV. Ang nasambit nga virus amo ang ginatunaan sang acquired immune deficiency syndrome o kon AIDS. Si Macod amo ang medical specialist sang isa ka government hospital sa Marawi City nga Amay Pakpak Medical Center o kon APMC. Suno kay Bacod, nagsaka na sa 232 ang kumpirmado nga nagpositibo sa HIV. Matapos nga ginpaidalom sa HIV test, kag 92 na sa iya ang ginapaidalom sa treatment sa nasambit nga ospital. Base sa datos nga ginahatag ni Dr. Macod, 15 anyos pa lamang ang pinakabata nga nagpositibo sa HIV. Kumpirmado man sang medical doctor nga may mga pasyente gikan sa Metro Manila nga gindala sa Marawi City agud ipabulong sa APMC. Sa karon mayara na sang 64 ka mga pasyente nga lunsay mga estudyante nga nagpositibo sa HIV matapos nga gin-examine sa ospital. Kalabanan sa mga nagpositibo sa AIDS nga may record sa ospital, nagaedad pa lamang sang 20-29 anyos. May 12 anyos man o kung may 12 man ka mga nagpositibo sa HIV nga nagaedad sang mas manubo sa 20 anyos. 15 anyos naman ang ginakabig bilang pinakabata nga nagpositibo sa HIV. Ginpalayag man ni Dr. Macod nga kalabanan sa mga nagpositibo, amo ang mga lalaki nga nagpakighilawas sa pareho man nila nga lalaki. Ginpasiguro ni Macod sa publiko nga magapabilin nga prebado ang mga detalye angot sa mga pasyente o kon kliyente nga nagbisita sa Amay Pakpak Medical Center agun nga magpaidalom sa HIV test. Wala man kinapahanugutan sa ospital ang pagpila sa pagkuha sang medisina nga ginagamit sa mga HIV positive. Sa iban pa nga mga balita, kapin sa 200 ka mga dumuluong ang gindakop sang mga otoridad sa ginpatigayon nga operasyon sa banwa sang Alicia kag CI sa probinsya sang Sambuanga Sibugay sa Mindanao. Suno sa mga otoridad, kapin sa 2,000 ka mga cellphones ang nakuha sa mga gindakop nga mga dumuluong sa ginpatigayon nga anti-scam operations. Ginpatigayon ng operasyon bangod sa nakuha nga impormasyon sa mga otoridad na may ginaaligar human trafficking, immigration violations, kagiban pa nga mga transnational crimes nga nagaluntad sa nasambit nga mga banwa. Nagapati man ang mga otoridad sa Pilipinas nga pila sa mga nadakpan nga dumuluong ang nangin biktima sang human trafficking, exploitation, coercion, illegal recruitment, kag wala ginapahanugutan nga makahalin sa ila ginahamtangan nga lugar. Magluwas sa mga cellphones, may mga nakumpiskar man nga mga computers, laptops, kag iban pa nga mga devices nga ginapatihan nga ginagamit sa scam activities. Kalakip sa mga nag-upod sa operasyon, amo ang mga katapos ng National Bureau of Investigation o kuno NBI, kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga ginsuportahan man sa mga katapos ang Philippine Army. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics, subo man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
22: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Gadragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: galaw magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngayon pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sa LDL. Nagapasaka tsyansa ng ikaw atakihon sa korason. Tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Nagabulig pasaka sa HDL level. Para matap na ang pagdamo sa bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule. Masaliga, santo pa.
7: Luter naman! Siya ni Balisto ni Ina. Ako may kinabatsyag sa ako nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupas ako arthritis.
8: Luter na Max!
9: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Number 1.5 K5 News.
15: This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putantabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kaya may macrophages ka nga makontrast mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Ramil?
5: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces, mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pang patay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
4: Correct.
5: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
4: Correct.
5: Kita mo kung ano ka-importante si D3 Bio. Kung lantawa na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamo niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadtuo na niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamo niya ang imo nga natural killer cells para amo tong makontrol sa imo nga mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante naka D3 Bio ka nang adaan.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mag-abot ka. Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Prepat chunta ka ha. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amo ni siya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patyo niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells kung mag-rebuild din ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinoga control si iya, amo ni si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
5: ato na was your immune system.
4: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
5: Imagine la, ano ang kanami sa ano D3 Bio? May monolaurin siya at the same time ginhagad niya sa zinc kadto ka kay kuan padamo ato si natural killer cells kay amo tumabulig sa kon.
4: Correct.
5: Ina kung nakainom ka D3 Bio. Kung lantawan mo ang D3 Bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
4: Correct.
5: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
7: D3 Bio ka na.
5: D3 Bio lang na ya. Kaya hindi magsalig nga, abi ni mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
7: Pwede ko tapik ka.
5: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
7: Correct.
5: Ang imong D3 Bio.
0: D3 D3 Bio with Visio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio. Health News.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Maayong aga, oras sa Pilipinas, 10:11 ang oras, ginadulong sa inyo sang DTX sa 500 capsule, subong man sang Clinicas Probiotics.
1: K5 News FM, top of the hour.
8: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong man sa inyo sang DTX 500 capsule, subong man sang DTX coffee mix kag DTX herbal soap. Nagsaka sang 18 pesos kada kilo ang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sininga bulan sang Oktubre. Apisar nga ginkakas na ang excise tax sa nasambit nga produkto. Suno sa mga retailers, particular na ang Republic Gas Corporation o Conregasco, manginamat-amat ang implementasyon sang price increase sa pila ka mga retailers ang LPG sa Pilipinas. Ginpalayag sang Regasco nga madugangan o kon madugangan sang 10 ka pesos kada kilo ang presyo sang LPG sang tinalikdan nga adlaw kag madugangan ini sang 5 ka pesos kada kilo sa Oktubre 10 nga pagasundan pagid sang 3 pesos kada kilo nga price increase sa Oktubre 10. Bangod sini madugangan sang 198 ang presyo sang isa ka 11 kilogram nga tangke sang LPG kag magalabot naman sa 1,300 o kon 1,300 ang presyo sang kada tangke. Apan ginklaro man ni Regasco President Arnold T. nga ang selling price ng LPG magadepende man sa lugar sa diin ini ginabaligya o kung sa diin ginabaligya ang nasambit nga produkto. Sa iban pa nga mga balita, nagpaandam na ang Climate Change Commission o kung CCC batok sa pagsaka sang temperatura sa pila ka bahin sang Pilipinas sa 45 degrees Celsius bilang epekto sang Super El Nino nga mahimo pa nga ma-experyensyahan tubdob sa tuig 2027. Suno kay CCC Commissioner Albert De La Cruz, mas mangin mahina ang pagtupa sang ulan kag mas mabaskog ang kondisyon sa pungsod. Sa panahon sang Super El Nino nga mahimo makaapekto sa supply sang tubig, pagkaon kag enerhiya, subong man sa ikayong lawas sang publiko. Ginpaathag man ni De La Cruz nga ang paandam o kon warning nakabase sa mga nangin resulta sang mga pagduon angot sa climate change. Ginpalayag man sang CCC Commissioner nga si De La Cruz nga ang una nga mga lugar nga maapektuhan sang tuman kay init nga panahon amo ang mga yara sa regions 1, 2 kag 3 nga lunsay mga lugar sa Luzon area. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Mighty Sea Capsule, DTX Herbal Soap, Clinica D3 Bio Extend Food Supplement, kag DTX Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Gigi, could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya, kaya balyado ko, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
4: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Wala na ginsang init ang relasyon nga ini sa malamig na gabi sa diin ka, Pimbilido!
7: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay. Buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
9: Muling binuhay mo.
0: Extend, isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Number 101.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Sharing Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang ako nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
0: Wow. TTX 500.
2: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
3: Laila, sorry,
2: IBS.
3: Gakutoy tiyan mo na?
2: Oo. Kagi
3: ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
2: Gigi tigab,
3: gakrams, gakrams.
2: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
3: Kay ga-inflame na imukuan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
4: two times ko tagdo duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid. Ginamit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500.
6: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
3: Balikon ko tong chori sir boy blaw. Pares blaw sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
7: matukon
3: gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mus lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom yung antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, sir boy.
2: Gusto.
3: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
2: Oh, hindi ka ma-stress.
3: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, sir boy mo, tiyo. Na-stress. Na-stress.
2: Pila kay DTX ka.
3: Baton mo dyan.
2: Baton.
7: Sino na mo man siya na
2: Uwa.
3: Especially emotional stress. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
4: two times ko tagdo duwa-duwa ka kapsul.
5: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
4: gid. Ginamit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: Gigi, could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot sa iya, kaya balyado ko, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
4: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay. Buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend, isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak, kamusta?
18: O sa pinakamalayo man nga isla,
19: Nay, gagraduate na ako!
18: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
21: O pauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
23: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayong mga gawi, mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog walo ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass.
24: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon pass. May direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga, liog kaglikod.
25: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, 1990s and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 101.5 K5.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Let's go!
9: go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy,
17: let's go with the flow.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
19: Halin sa pinakamataas nga bukid.
20: Nak, kamusta nga?
19: O sa pinakamalayo man nga isla.
20: Nay, gagraduate na ako.
19: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
22: O pauli na ko ka.
23: Go forward together. Globe.
24: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
25: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
26: Mag-usar sang salon pass.
25: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
26: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
25: May long-lasting relief.
26: Tugtog 8 ka oras.
25: Para sa nagpanalakit nga baka.
26: Liyo kalikot sa salon pass.
27: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liyo kaglikod.
17: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
28: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
1: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
16: Good afternoon naman sa liwat mga ka-K5. Kag-welcome sa isa na naman ka-episode ng Nokpo sa Radyo. Sa subong hapon, ako naman ang inyong kakaupod, si Patrolman Juan Miguel Escamilla.
17: Well, Joseph Aino Rizaldobar.
16: Kag sa subong hapon, kaupod man namon si Pastor Kapuloy. Mayong hapon, Pastor.
18: Mayong hapon, no? So kalipay kami sa sining hapon. Kag kinatamyo taman subong hapon, sir, na damo gyud pamati sa aton nga programa diri sa Negros, no? So natamyo tagali da sa may Paison si Tatay Pablo kag si Tatay Orle, anay anang Estela dira, mayong hapon gid sa inyo. Kumusta ra kagina? Masadya ang pag-alagad sa Ginoo. Kag subong man ara sa may Bagroy, aga pamati gid aton nga mga kamembro kanday Estela, kanday Makay, no, aga pamati sila dira. Si Nanay Jutay gilay aga pamati sa Ilopes subong hapon, aga pamati sila Nanay Marieta, Chay Lucia kasi day Lucy. Nagkakalipay kita kag subong man ang aton man nga taga-Tabaw dira nagapamati sa sininga programa sa sininga hapon. Kakalipay kami nga makabisita liwat sa kahanginan sininga hapon sa aton mga programa din, sir.
16: Yes, and also gusto man namon pagatamyawon ang aton nga provincial director nga Puerto Capizan, si Police Colonel Dennis Wenceslao. Mayong hapon.
19: Kag amon man nga ginatamyaw ang amon nga Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Joe MJ Malong Ma'am, mayong hapon, ma'am.
16: And also indi taman pagkalimtan ang aton nga Deputy Provincial Director for Operation nga si Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo.
19: Kag sa amon man nga Unit Chief sa Nokpo nga si sa Provincial Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Benoman Jr.
16: Yes, and also ang aton man nga ano no nga Chief for Public Information sa Public Information Office, si Police Major Jodices Catalogo. Yes, and ayong hapon sa inyo mga K5, no. This has been a really busy week para sa Negros Occidental Police Provincial Office. We have a lot of activities and accomplishments nga pag-share namon sa inyo. Kaupod ang aton nga life coach, si Pastor Kapuloy, sa sininga hapon. So one of the activities nga ginpatigayon sang Nokpo sa pagpanguna sang aton nga provincial director nga si Police Colonel Dennis C. Wenceslao, amo ang arrival honor para sa aton bag-ong regional director nga si Police Brigadier General Rodesindo Lico Priales. Bag-o ni siyang regional directors para sa Police Regional Office Negros Island Region. And ginhiwat ini siya ang aton nga pag-welcome sa kay Police Brigadier General Reales sa Nokpo Headquarters sa Camp Alfredo Muntilibano Sr. Bacolod City. Ginhatagan sang bugos nga puwersa sang Nokpo si Police Brigadier General Reales ang maabtik kag disiplinado nga arrival honor bilang pagpakita sang bugos nga suporta kag pagrespeto sa bag-o naton nga regional director.
19: Yes partner, no? So gintaga ang gisa sang pagpasidungog sang aton mga kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office sa pangunahan man sang aton nga provincial director nga si Police Colonel Dennis C. Wenceslao. So ang tanan nga bugos sang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office ginakabigid nga ano no nga dako gid nga pagpasalamat no kay iti si kumo nga ano nagbisita guba si aton nga regional director, no? So sir, welcome sa Nokpo.
16: Yes, kag ang pag-abot ni Police Brigadier General Reales isa man ka good news para sa pumuluyo sang Negros Occidental. Kag sang bilog nga region sang Negros Island region, because according kay Police Brigadier General Reales ang iyang focus gid subong is ang safety and security sang bilog nga region. Anti-criminality and peace and order campaigns ang iyang ginaplano gid nga kwan. And also we have accomplishments nga kwan sa subong semana, no? So Police Corporal Saldivar, can you share some of the accomplishments naton sang for this week para sa probinsya sang Negros?
19: Yes partner, no? So ang aton mga kapulisan sang Nokpo nagpatigayon ang aton nga Nokpo sa ginapangunahan ni Police Colonel Dennis C. Wenceslao, our provincial director. First gid, una gid sa aton nga accomplishment, ini ang ano ang kampanya sa illegal nga droga. Tatlo ka mga dagko nga bypass operation. So una gid sa Himamaylan City, no? Sang pizza sang alas 11:39 sang gabi, October 3 sa Purok, Gardenia, Barangay Tuoy, ang mga katapo sang Himamaylan Component City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Peter S. Gubia, Deputy Chief of Police, ang nakadakop sa kay alias Lito, 23 anyos, residente sang sityo Pamandayan, Barangay Buenavista, kag temporaryo nga naga-star sa sityo Mambato, Barangay Tuoy. So partner, nakuhaan ini siya sa posisyon sang duwa ka sa she nga ginapatihan illegal nga droga o kon shabo, no? May kabukaton nga duwa ka gramo kag nagabalor sang 13,000 balor sang suspected nga shabo. Na-recover man ang bypass money nga 500 gray nga Nike coin purse kag 50 nga proceeds money. Ang operasyon gin monitor sang duha ka ano may ara man nga body worn kabira ang ipatigayon sang ano ang aton nga pulisan. So amuna, no, ang accomplishment sa may Himamaylan, no? So ang aton nga gina ano ko gid, no, gina pirme gini gina remind gid pirme ang aton mga pumuluyo, no, kung may mga illegal nga mga activities ang aton da ang mga ano mga katupad, hindi ikamo magano na mag magkalipat nga magtawag or magbisita man sa malapit nga istasyon, no? Kaya aton mga kapulisan nga willing gyud magakomidar sa inyo mga problema kag sa inyo man nakon ano man ang nakakaangot man nga pagresponde, no? So congratulations, no, sa Himamaylan Component City for a job well done sa inyong accomplishment. So yes, partner.
16: Yes, kag speaking of illegal drugs, may yara pagkita sa Hinigaran. Natabo naman ni siya alas 5 sang hapon sa Coronia Extension, Barangay 3. Ang Hinigaran Municipal Police Station sa pagpanguna naman ni Police Lieutenant Colonel Jovel M. Sidel, ang Chief of Police sa Hinigaran Municipal Police Station, nadakpan si alias Dodoy Dako, 26 anyos, sang Osmeña Street, Barangay 3. Nakuha sa iya ang 6 ka sachet sang ginaaligar nga shabu nga may kabug-aton 2.5 grams naman, mas dako-dako gawa. Kag may standard drug price nga 17,000 pesos. 500 pesos nga buy bus money kag 150 pesos nga proceeds kag brown black coin purse ang nadakpan naman sa yara sa subong sa kustodya sang Hinigaran Municipal Police Station. Kag mayara pagin kita sa bago?
19: Yes, partner. So mayara pagin kita sang accomplishment, no? Accomplishment report nga sa may syudad naman sang bago. So alas 6:30 sang kagabihon sa Purok Sultan, Barangay Kalumangan, Bago. Ang Bago Component City sa pagpangunan ni Police Colonel Police Lieutenant Colonel James C. Latayon. Nakadakop kay alias Junjun, 33 anyos. Nakuhaan sa iya ang 4 ka sachet nga illegal nga shabu nga 2 ka gramo kag nagabalor sang 13,600. Tapos pagin ang mong nagkuhaan pagin sa green rectangular box improvised toter mga ginagamit sa proseso sang iyang illegal nga activities, lighter kag 500 nga buy bust money kag 360 nga process, no? So ang tanan nga mga nadakpan ginpabalo sang ilang constitutional rights, tapos pagid ang mga ebidensya gin turnover sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit, ang aton nga mga support unit para sa laboratory examination. Ini nga operasyon nagapat pamatuod sang padayon nga wala untat nga kampanya sang aton nga kapulisan sang NOCPO kontra sa illegal nga droga. Agod mapabilin nga matawhay kag malinong ang probinsya sang Negros Occidental, partner.
16: Yes, ang aton nga mga kapulisan wala gid ginakapoy kag ang mga accomplishment nga ni ang pila lamang sa mga accomplishment nga napatigayon naton sa subong nga semana, and mostly illegal drugs. Medyo kun lang taon naton damo-damo kita sang nakuan, but then continuous gyapon ang mga illegal activities diri sa aton nga probinsya. Subong hapon, amuna nga kaupod naton si Pastor Kapuloy. He is one of the life coaches namon sa Negros Occidental Police Provincial Office, is because dako ang nabulig sa mga life coaches sa amon. So the reason why nga ginupod namon siya subong is because gusto man namon nga aside sa Philippine National Police, makabulig man sila sa pumuluyo sang Negros, because changes only starts from within. But para maging continuous ang changes, kinanglan i-share man nato ng aton nga mga best practices. So naging mabuot kag naging maayong aton nga mga kapulisan tungod sa ila, siguro dako man ang mabulig nila sa aton nga pumuluyo. So that's why we are working hand in hand with them. And PNP is not working only with the life coaches. We are working with everyone in the community para mapaayo ang aton nga probinsya. So Pastor Kapuloy, based sa mga nagakatabo subong, anong mahambal naton para mapunggan taman bala ini mga illegal nga aktibidades since kinanglan taman ang ano mo ang kumbaga amot sang aton nga mga pumuluyo.
18: All right, so salamat gid sir. No? Matuod gid ba na ang ambal sa pulon sa Ginoo. There is no righteous, no not one. But silingon, sa sininga hapon, mga kauturan, nagapamati ka mo, wala mas ang tao, libuton, bilang kalibutan, hindi kikita, tao, wala sala mo. Nakakabuhi, kontrolado sa sala. That's why nga, amuin na, ang bisan anon ta, tagaan ta solution, the man na fixed problem is more rules, more education, more teaching, practicing, but the problem inside, there is a solution without Christ. So, ang ginalan, tausang Ginoo, dere sa kabuhi, mga hinigugma ka, mga pinalaga na ito, mga nagpalamati, si Pastor Roy, gapamati, ginsubos po tumidra, ginboksan niya man ang radyo na ito, sir, sa komunidad, gipatunog, kay may radyo sa mong, kupatunoga ang K-5 para nga mabaskog sa imo komunidad, kag matuod ini, no? Mga utod, kag may nigugma, kay kung tanawang tigid, without Christ, there is no solution. Nga ang tao nagakabiktima siya sa mga butang nga hindi makapamuot sa Dios. Kay ina nga mga butang para sa tao, life has a problems, sickness, stress, strength, or any kinds of problem ara sa kabuhi. But pinaka-weak ang tao eh, pinaka-weak. Ang iya pang abuhi, pirmi kapaitan because there is no trust in God. Wala mo. Wala chimpo, sir. Amo na nga, maningwa at tao, manikasog at tao, galing wala gidbala bahin. Now, sa Bible, may gintawag dra si Lucifer. Duwa na kabilog, nagipaobra sa iya. Itagaan sa tsansa nga ang himoon niya to glorify God. So, pwede gali nga ang tao makahimo man sini, makaglorify. Pwede man hindi. Number one, sila niya, work without God. Inang nag-ubra blan siya, sir, abay ilang tao, ay manilabot ang Diyos, amon man niya. So, amon na nga ang tao, nagkakabiktima, nagkakadagdag dira, kag wala agad solusyon ng kabuhi, kag hindi magayuan. Number two, work without God, way labot ang Diyos. Ha? Diba? Amon na nga, ilang taon ta, hindi madala kung ano kita, kundi madala lang ini sa unagid, palapit ta sa Ginoo, idangop ta tanan nga, po ka, mga kinanglanon ta sa Diyos. Ako gapating nga wala sing butang nga hindi mahimo sang Ginoo mo. So that's why sini mga uturan sini nga hapon nagapamati kamo. Ang problema lang kay ang tao wala sa nagatutok sa Dios kundi ang ginatutokan niya ang problema, no? Amo lang ginasila niya serving without contentment is focusing a big problem. Amo na nga ang tao hindi na sa contento sa pangabuhi, mangita sa ideya, bahala na kung anong matabo. Pero sa piyak sinagali, dako gali ganyan ang problema. Hindi sa panimalay, kundi man sa aton mga komunidad, sir.
16: Yes, exactly. Kag, bali ang mga gakatabo sini, ang ining mga ganigusyo sa mga illegal nga droga, nagapati sila nga wala na gid sila choice, kundi mag-amo na lang gid sini para maka-income. Kag may ara man nga iban, nga may ara man tani isang pamaagi para mapaayong ilakabuhi, pero mas ginapili nila nga mag-shortcut. That's why nga nagakabutang sila sa mga illegal nga ulubrahon. So, anong ma-advise natin sila sini Pastor Man?
18: May ari kapangunoona sining hapon, how to maintain to be happy in God. Ano ni pamangkot ko sining hapon? Pila sa aton nga nagpalamati sini nga hapon, nagakalipay man kamo sa Dios. Oh, di ba? Bisit at trabaho. Number one, maintainar mo ang imo connection perme sa Dios. Hindi ka mag-maintainar sa komunidad. Sa Dios kaget ma-maintain. Sakto ning hambal sa John 15:11, I have told you, I have my joy and in you that my joy is complete. Sa kompleto ang aton nga joy, confirm ta connect sa Dios, sir. Wala agad siyang problema. Ang Diyos siya makahimo sa dalago ang mabutang. Number two, you are maintained a grateful mind. Mapinasalamaton ta sa wala ginahatag sa Ginoo sa aton. Hindi kita magpangita sang wala. Pangitaon ta ang mga butang na nag-aara sa aton kay para nga mamintinar ta kag hindi mga miserable ang kabuhi. Ang number three, maintain the right thinking. Amo ni problema mo. wala ka pabilin, wala sa tsakto ka pang nauna. Nga, sila isang Bible, sinya, guard your mind. So, ang mind natin, pirmin, nga nakakaituhan, na binatol, okay, pero hindi, gili. Kaya mo nang humble sa Bible, dapat, in everything with prayer. Mga muyo ka, abi mo, tsakto, pero hindi, gili. Ang number 3, ako number 4, maintain healthy relationship. No? I-maintainar mo ang relasyon mo kanami sa imo panimalay. No? Batayan mo imo panimalay. Kaya ang bulong sine sa aton nga kapigadohon, ang Diyos ay mahimuno kag mag-solve sa tanan sila isang isa kapangunahona, stop comparison to other. Hindi mo ginpa niya sila gani, gipakamayo, kita ya wala. Hindi pwede kaysa Ginoo ya lain. Now, ang number 5 dire, maintain the eternal perspective, ginapinsar mo perme, nga ako mapatay, ginmata sa nga duta, may ara, takantuan nga matahom nga puloyan. Amo na sir ang butsilingon.
16: Yes, exactly. Kag para malayo kita sa tentasyon, ang yabi lang gida usually is contentment mo. Just like sa kay partner Saldibar. Di ba, kung kontento ka na sa imo nga pangabuhi, nalipay ka man lang nga mangita ka pa sang mas dako kag maghimo pa sang illegal nga paagi. Kag di ba la ang pag-maintain sang gani nga healthy relationship sa panimalay, isa sa mga bagay nga makadala sa aton sa kaayuhan. So partner, kamusta yang inyong relationship sa inyong panimalay?
19: So partner, no. So mayogin nga pamangkot. So ang amon niya nga relasyon sa amon niya nga panimalay sa amon niya nga pamilya maayo gid kay di man sa ano pastor kay may mga sa pamilya namon no sa side sa akon nga wife. So si Manang Jube is a missionary. Then gina pray over kami always. So that's why group partner ang dako nga impact man sa amon kay kumo nga ang relationship sa aton nga Ginoo malapit. So ginasikwaya kita sa mga malain nga mga kakalatabo, sa mga bisyo, no? That's why gid no gina ano ko man ang aton nga tigpalamati, no? Nga dapat gid ang inyo relasyon not only sa inyo nga mga pamilya but magpalapit kita sa aton nga mahal nga Dios kay siya maghatag na sa aton sang kusog knowledge kay pa kag para pupara man sa aton na daily ba naton nga no partner kay kun wala si God partner ano tumong maliis kita aton nga ano ang aton gid yang life bala antes nga ara ka na sa tuwid nga daan sa piyak kay nga dalan nag shortcut ka. That's why amo na ginaubra sa aton mga kauturan nga naga-intra sa mga illegal nga mga aktibidades, no? So, kung may mga ara ka muna nga mga, ano, nga mga kilala, no? Nga, kung pwede nyo pa palang i-istoryahon nyo sa kung ano ganang problema, nga, magpalapit ka sa Ginoo, ay para magaan ka sang maayo man nga kabuhi, eh, partner. Nga, hindi ka lang bala not all the times, nga, maayo lang pirmi. Hindi ka madakpan sa aton mga kapulisan, no? Kaya aton mga kapulisan wala niya ga pauway sa pagpanakop. So ginagaan man sila sang ano, ginagaan man sila sang chimpo wala nga magpanumdum sang maayo. So ang advice kinamon nga ari upod si pastor, ngambal ni pastor, no, magpalapit sa Ginoo. So amo gina partner.
16: Yes, in chapter gina kag sa kupamatian asang mga kauturan naton nga wala pa sang close relationship with God, mahambal sila nga kurnene, mga amune, pero sa tuod-tuod lang as soon as magbuild ka sang relationship nga sang nami nga relationship with God, mapalayo kag gid sa mga illegal nga buluhaton kag mga malain nga buluhaton. Isa da sa makawitness is ang amon mismo nga chief, si Police Major Catalogo. Gin-share yagin na iya sa amon niya nga as soon as nga nag-build sa relationship with God, tanan nga mga malain nga na mga mapinsaran sang tao, wala iya na yaga kapinsaran kag naging maayo gid ang iyang pangabuhi. So, Pastor, para sa mga kauturan naton nga mga medyo hesitant pa para mag-build sang relationship sa aton nga Ginoo, ano nami nga ma-advise naton sa ila?
18: Actually, ang akon ma-advise sa aton mga kauturan, kabalo ka mo, may amigo ako nga sang aras sa na-detenser, kay bangod nga hindi lang panahon ang ilagin ni mo, na aris sila subong sa isa ka station, hindi lang kumagminso sa station, nga bata, amay, kagang iloy, ara sila, sir. So, bangod sang panahon, sikrito, damo, mga damo paagi, na naghibi sila ka nagbalalaton sa Ginoo nga hindi na kami magluwat, pastor. O, sige. So, ang challenge ko sa ila, pagbaton nila, niya ari gali ang nami nami. Kay kabalok ka, mga kauturan, kung dira kita magpabilin, wala kita paliwansan. Dangop ka bala sa Dios? Dangop ka sa Dios kay may chimpo pa. Wala sa posible sa Dios kay di magbag-o ang tao, sir. Wala. Mabag-o gina siya. Drama ta nagalin, drama ko nagalin. Bisyo man ko sa una. Grabe man na pauli, hubog kung ano lang ang ginahimo. Drama ta nagalin. Pero kanami isang Ginoo, kung gusto mo gid, dangop ka sa Dios. Kaya ang solusyon sa tanang problema ara sa Dios. Mga butang sa kalibutan, hindi ni makatag solusyon sa aton. Siguro makabulay pinansyal eh, kwarta abe pabalhas kita. Pero kung maghimo kita sa illegal nga pagpangabuhi, wala kita paliwansan. Pointless ba sila ka, wala direksyon na kabuhi, kagdamo pa ang mahalitan sila, sir. Ang mga hambal sang Bible, tipigigin ang kabuhi, kaya ang kabuhi, ginpahulam ko lang sa imo.
16: Yes, insakto ginasa no. Kun lang tawo naton ang sitwasyon subong hindi lang sa probinsya kundi sang bilog nga Pilipinas o kun bilog nga kalibutan. Lubong na gintaya sa kriminalidad kag sa mga violence nga gakalatabo. Recently gani may ara sa mga school violence na naman nga nadugang pag tiniruhay bala sa sulod sang classroom. Ang aton nga kapulisan, ang aton nga community, ang aton nga mga maestra kag maestro, wala gid na nagauntat sang pagpangita sang paagi para madula lang ini nga mga violence. But then still existing sila gyapon. So ang ma-advise lang naton siguro sa mga ginikanan, sa mga maestra kag sa mga miyembro sang komunidad, kung may yara sila siguro sa mga kakilala nga daw medyo galiko na sang alagyan, why don't we introduce them to God? Kay kun i-introduce naton sila sa Ginoo, ang tanan nga violence nga mapinsaran nila, madula ginasya. Kag kun lang tawon naton ang influence subong sa mga kabataan is mostly sa internet, sa ilang nga mga online games, sa ilang nga mga group chats, kag wala na sila masyado sang panahon para sa aton nga Ginoo. Bisan magsimba lang kutani kung Domingo, kay kun dira sila makwatan isang influence sa ila mismo nga simbahan o kun sa ilang nga mga religious leaders, kung tani mapunggan pa rin naton sila. Di ba, Pastor?
18: No. So, ari sir, pangulo na, siling dresesin ng kasulatan, maayok kung buhi ka pa. So, ang tao kung buhi pa, sir, damo siya chances ka buhi. Pero ang hambal di rin Solomon, bisan ano kalawig sa imo kabuhi, bisan ano pa tanan nga kalipay mangin imo bugos mo nga kabuhi, pero domdomon mo gid nga maabot ang tion, mapatay ka. So siling niya, wala pulos ang tanan, nagkalatabo sa imo palaboton. Hambal warning ini, kung hindi mo pagitugyan ang kabuhi sa Dios, hambal ni Solomon, tanan nga kalipay, tanan nga manggad imo, pero maabot at chimpo, mapatay kagid, wala siling niya, mangin miserable ang imo palaboton. Saktong hambal ni Solomon.
16: Yes, exactly. Kag hindi man siling kung wala tapang experience, itestingan tagid para mabalaan ta, no? Kay according gani sa iban, experience is the best teacher, ko, no? Pero ang ma-advise kuya kun akoya, hindi ta napagulaton nga matabo pa sa aton. Natabo na sa ibang tanga mga kauturan, may mga nagkaladak pa nakita nga mga suspect, kag kun ano-ano pa tungod sang mga illegal nga buhat. Tani from their experience, maka-learn na kita. Di ba, partner?
19: Yes, partner. So dugang ko lang gid nga partner, no. Sa mga ginikanan, no, most especially gid sa mga ginikanan nga may mga kabataan, ara bala sa mga natabo bala nga mga shooting incidents sa mga different, ano, different outside sa Negros Oriental, sa iban nga pungsod bala, no. sa ato di sa Pilipinas sa ibang lugar. So ang ako ng advice sa mga ginikana no, kung pwede palang i-monitor nila ang aktibidades ng ilang mga kabataan sa ilang mga site na ginasudlan sa ilang mga kabataan, kay dra na nag-start mo ang tawag ba lang ng pa kabalo na sa tabo sa no na pagpangluthang sa sulod sang eskwelahan. So muna aton mga ginikana no, i-check nyo gid ang ilang mga phone. Kay kung kabalo ka nang may ginabatsyag ang imong kabataan, i-istoryahon mo, no? Kay kun kay ang usually iban naton ng mga kabataan, ano mong gagasaper na pagli, wala lang ta kabalo kay tisini kumo nga kita nga mga ginikanan, masako kita sa obra nato, naton nga kabataan ginapabayaan ta na ang ilang aktibidades, no? So dapat gid no, magsimba ka mo, no? I-divert mo ang i-divert sang kabataan, i-divert mo siya, i-istoryaw mo sa sang mayo para lang malikaw siya sa iyang mga plano, no? Ang mga plano nga hindi manami, no? So muna partner.
16: Yes, exactly. Kag as I mentioned a while ago, no, isa ina sa good example man nga hindi ta napaghulaton nga matabo sa aton, because those parents, those teachers nga involved sa mga violence sa ilang school, wala man na nila gin-expect nga matabo na sa ila. So kita ya nga wala total nga wala pa man matabo sa aton, hindi ta napaghulaton. The one that should influence the children are kita mismo. Kinanglan tagaan ta sila sang mayo nga impluwensya. Hindi ta napaghulaton nga makakita sila sa mga hindi maayo nga impluwensya nga maka mold sa ila into a negative, I mean into negative, I mean nga makahatag sa negative impact, kumbaga. Di ba la pastor?
18: Matuod niya sir kay kabalo ka, kung Bible puno ni sang laygay. Mga kauturan sini nga hapon sa aton komunidad, sa aton mga ginikanan nga pamati. Life is a full of question mark. Damo ni pamangkutan na nakabuhi. Nga nag-amo kita sini pastor. Nga nag-amo ni kalatabo. Nga kay ang kabuhi sang sa subong henerasyon, mas lain ang sang sauna. Kay kita subong, grabe na ka-high tech ang ginagamit. Kasi sa social media, grabe sir ang nagkalatabo eh. So amo na nga ang tao, ang kabataan, na hindi na sila mahadblock sa paghimo sang kriminal, himo sila sa mga bagay, kay para nga, para sa gid sa ila. Pero kabalo ka mo, mga kauturan, ang nami-nami, ang ginambal sa Bible. Hindi ko na kita matingala sa subong panahon. Pero ang aton gid nga mangin mandadaog aton kabataan, mapatay ka mo sa hindi, mga ginikanan, aton sila tudloan, dalon naton sila gid sa Ginoo. Kag kita mismo nga mga ginikanan, mauna kita serve sa Ginoo, kay wala sang problema ang aton ginikanan, aton kabataan masunod gid sila sa aton, kay mahuya sila na mag-alagad sa Ginoo nga ang ila amay ginikanan ang prioridad ara sa Ginoo. Amo na sir nga tama kalayo ang tao subong, kay tama man kalayo ilablatsyagon sa Dios. Amo ra nga hindi masolusyonan ang problema ta subong.
16: Yes, itsakto gina kag kita as a parents and as a member of the community, kita ang ginalantaw sang mga kabataan. Ang aton nga mga kabataan, they are like do mga blanko na sila yung papel. Kung ano makita nila sa aton, amo na ang sundo nila. So kung mapakita naton sa ila nga may maayo kita nga relasyon sa Dios, kag may maayo kita nga relasyon sa isig kapariho naton, masunod naman lang na sila. Hindi naman na sila mangita sang iban pang impluwensya. Because subong gani, as mentioned by pastor, puwerte na gid ka high tech. Damo na sang pwede maka-impluwensya sila. They can meet with people all around the world. Kag batunon taman o sa hindi, not all of those people are good influences. Kung makita nato ng aton ng mga kabataan subong kabalo na magsabat, may mga ideology na sila nga ila nga waay taman mabalaan kung sa diin. And as a parents and as a member of the community, it is our obligation nga mabantayan ina kag para hindi na sila ma-impluwensyahan sang kung ano-ano pa. May nagakabatian kita subong nga mga nihilistic ideologies or something nga nagahatag sa mga hindi maayo nga impluwensya. Gina-idolize nila ang mga shooters, gina-idolize nila ang mga violence makers, which is not good. So as a member of the community, let's say aside sa mga ginikanan, anong maayong mahimo naton, Pastor Man?
18: Ang akon gin ba challenge sa aton mga ginikanan kag mga komunidad nga nagapamati karon ngapon, may isa ka bersikulo nga nagahambal diri si Solomon, chapter 5 verse 13 nagasiling, may nakita ako nga indi gid maayo diri sa kalibutan. Ang manggad nga ginatipon sang tao magadala sang dako nga kahalitan. Ano ba silingon? Di pastor, hindi na lang ta magamit kwarta. May nginig kong makautoran ang aton kasakoon, wala problema. Wala problema ang pagpangita sang kwarta. Pero kabalo ka ang problema kon nangin agalon mo ang kwarta. No? Ang kwarta slave niya sulugoon, hindi ni agalon. But silingon, dire si Solomon nagasiling.

0: man amay iloy magkadlok sa Dios. Kag mangin change ang kabuhi, kay hindi mangin solusyon ang pagpangita kwarta, ang kasakuon sa trabaho, ang solusyon amo ang Dios nga mo lamang ang magaprotect sa panimalay. Kag ang aton nga Dios hindi gid magpatumbaya sina sir. So challenge ko sini nga hapon, dangop tanan sa Dios para ang solusyon makita naton.
1: Yes, insakto gid na. And as a parents, tsakto gina si pastor nga hindi tagin na iya pwede irason nga sako ta. Si partner gani no, may kabataan ka naman, di ba?
2: Yes, partner. Duwa kabilog, partner.
1: Yes, kag tungod nga isa siya ka police officer, kag hindi man aton madeny no, puwerte gid ya kasako subong aton nga mga kapulisan. Halos laban pa ang duty kaysa sa pagtiner naton sa aton nga mga pamilya. So as a police officer ya partner, paano mo ginaguide ang imong kabataan para sa maging ano, makaagi sa insakto nga alagyan?
2: So yes partner no. So bilang isa ka parents kag alagad man sang batas no. Ginaguide ko ang akon nga ano nga mga kabataan, ang akon nga mga duwa ka kabataan no. Hindi man lang ako mga ano, siyempre ara man ang akon asawa te. No? So ang pag-guide sa mga sa akon nga duwa ka kabataan, mo especially guide every time no. Maglakad to kita sa aton nga duty. So ginapabatsyag taman ang ano bala, biskan sa pag good morning, pagbugtaw mo, paglakat mo sobra mo, good morning, kisan mo kabataan mo, tapos give time kagid sa ila, no? Biskan sa kagambay na bagay, makahampang-hampang ka, suryaon mo sila, no? Bilang isa ka parents, dako na nga, no? Mong dako man ang nga bagay man para sa aton no, nga mag-take time kita sa aton mga kabataan no, para ma-monitor ta ang ilang no, ilang nga activities, kon kamusta sila, kamusta ang kahimtangan nila no, kamusta sila halin sa school, ano ang ilang activities dito, di ba? So amo ina partner nga bilang isa ka parents gid ka bilang isa ka pulis, sa tutuod lang kita nga aton ubra sa mga kapulisan, hindi man sa pag ano no nagid ng baga budlay nagid damo sako kita no, dugang pagid no, dugdagdag pagid sa aton nga nagasaulog kita subong sang ano no ang maskara. Bakulod sang maskara, some of our personnel nga gindeploy no, so saludo gid ako sa aton nga mga personnel nga naga duty subong nga biskan sa kasakuon, miyara gigihapon na time sa work and then also sa ilang family partner.
1: Yes, exactly. Kag hindi malang gali kita ang masako. Halos ta naman nga prosipisyon masako. But then may time gitaya sa aton nga pamilya. Bisan si pastor gani, as a pastor, ang imo nga burden nga ginadala is not yours alone. Ginadala mo gidya ang burden sang bilog nga community as a pastor, because sila ning gaguide sa aton mo. So pastor bilang leader sang imo nga religious community, paano kaya maghatag time sa imo nga pamilya?
0: Ato oriyan sir, no? Amara mapuli na ko sa balay, subong. Halin ko Merkules mo. Tidlag ko naman kabataan ko kay dugay-dugay mag-admit man bata ko architecture para sa LCC. Mapati ka po sa hindi, kisa muna eh, pag-abot mo sa balay mo, ang tanan na, imo na lang tanan, di ka na magsugo para makabalos. Ikaw kag pag-abot mo gid ang imo mga kabataan, imo panimalay, mas laban ang akon nga asikaso sa member, sir. Kete ang nagasimba, hindi man lawglaw, no? Gamat-amat nung damo, no? Tungkol sa kadako man sa simbahan nyo ng Dolanta. So, ang challenge ko sa mga membro, salamat sa bulig nyo doon sa Paison, tatay Pablo, kagtay Orleda, no? Kalipay man na Estela na sa inyo. Masadya gino, hasta ang Bagroy, naway untat kalipay na sadya sa aton, mga ministres. May ibilin ko sa herang nga versikulo sininga hapon. Sila sa Bible nagasiling, gintagaan sang Dios ang tao sang pagkabutang, kag iban pa nga manggad, kag gintugutan niya ini nga makapulos sa sina para mabaton pagid niya ang iya mga pagpangalipay sang siya nagapangabudlay, kay ang pagpangabudlay regalo ini sang Dios sa iya kabuhi.
1: Yes, exactly. Kag kun ara sa aton ang amusin ang mga manggad, it is our responsibility

0: nga gamiton ta ina sa insakto. Gamiton ta ina para makabulig sa isig kapareho tungod gani nga wala sang tao nga nagakabuhi nga siya lang. It is a responsibility to guide our community, to guide our family, and even our friends nga sa pamatsyag nato nagakaligaw sa landas. Kay ining mga kauturan naton nga nagaka-involve sa mga illegal nga buluhaton is wala gid sang guidance ni guro sa ila. Amo na nga nagtalang sila.
1: Oh, isa gina, sir. Exactly gina. No, kay amo na nga balsan dya sang Ginoo. Tungod sa ginpasako sang Dios at tao sa pangalipay, wala nagakabalaka sang kalipot sa kabuhi, kag wala sang nagakabalaka kung ano ang iaginimo. That's why nga ang warning sang Ginoo sa kabuhi sa tao, ang daman mong kabuhi mo kay manukot ako sa pilakadlaw. May suktan ay sa punta, sir. Hindi pwede nga mapatay tayo. Hindi may sukton ginang Diyos.
0: Yes, exactly. Kag kung balikan nato ng mga nagkalatabo, no, ang pinaka-first nga shooting incident inside the school, nagahambal sila nga hindi man sila kuno makasuhan kay tungod minor sila, but then ang wala nila nabalaan, ina nga laye, laye lang sang tao. And our life here on earth is limited. After sin eh, may suktanay pa. Didto, kung didto ka maging guilty, ate, wala na gid siguro.
1: Wala, wala ka gid na palagi wande. Kay ang Diyos ang nimanukot mo, no? So I hope karon nga hapon bala, mga katuran. Ang number one siguro, sir, ang tao mapinangamuyon. Mga muyo ka gid sa Diyos. Ginoo, anong dapat ko brown sining adlaw? Pero kanami ginambal ni David, nagsiling siya, Ginoo kanabugto niya kanaaga, sinya pagkabugto pagkaaga naghambal sa Ginoo, hindi pagtuguti nga makasala ko sa sining adlaw, ang ibupulong taguon ko sa akon tagipusoon.
0: Yes, kag medyo malapit-lapit na lang matapos ang aton nga isa ka oras nga pagpangalagad, no. Any short message partner, kung sa may mga gusto ka bala tamyawon o kung ano?
2: Yes, partner, no. Akong ginatamyaw, no, si nung kano, no, watching from Singapore, John Romeo Aurelio, no. Mayong hapon, God bless, halong gida, ah. Kag akon man itamyaw, dugang ko lang what, partner, ginatamyaw ko aton mga kauturan sa mga sa aton nga kauturan, no, mga kapulisan, most especially ang akon mga classmate, no, nga sa October 8 magasaulog kami sang nang 8 anyos nga pagpanerbisyo, no, sa katauhan kag sa komunidad, no. Ginagreet ko advance happy anniversary ang akon mga classmates sa PSBRC class 2018-01 Hinirang. Mate, kabay patagaan pagkita sang mahal nga Dios sang maayong lawas nga para makapag malawig ang aton nga pagpanerbisyo. Panerbisyo publiko kag sa aton katauhan sa sosyos kag sa aton nga sosyosidad, no. Nang God bless aton tanan, no. Halong kita sa aton nga duty kag amo lang sina mga classmate, no. Halong gid pray pangamuyo gid kita sa aton nga Ginoo.
1: O ko subong man, no, si ang amon nga chief populis sa San Nidrique, kapamati sila, sir. Aton kapulisan, kapamati, salamat gid sa Sir Nilios, ang amon mispo dira katutom nga mispo. Kag subong man sa kay Nanay Marita, Nay Lucy, Nay Lucia, Nanay Jotay, kapamati kamo sining hapon. Ang subong man dira sa Bagroy, kay Nay Estela, kay Makay, iban ba kay Nanay Lulet, ya palamati sila sining hapon. Sa Tabaw man, sa Tabaw dira, Central Tabaw, damo kapamati sa programa naton sining hapon. Kabay nga ang inyo man suporta pangamuyo sa amo na, no? Nga nag-aalagad kami sa Ginoo kag sa aton tanan. Kabay pa mga challenges inyo gid pamatian. Kag si Pastor Roy, no, salamat Pastor Roy. Stunga sa pagtilaw nga nagtaliwan niya amay. Life coach na to ni sir nga matutom sa San Enrique. Pero amo gina kabuhi kaya kabuhi lipot gid jaga dama kay regalo ini sa Dios. Kag kalipay kami siningapon sa inyo man pagpamati.
0: Yes, and also speaking of anniversary, mag-held naman kami sang class anniversary namo, no. The PSBRC class 2020 04 class pinili of 2020 this October 15 ginatamyaw naton sila, no. And also the class 2020-05 although separate class kami pero mag inopdanay kami ni Gyapon sa Sulod Training Center, no. They will be celebrating their anniversary on October 30. Also, I would like to greet my wife, Jamaica Escamilla, mayong hapon sa imo. Subong man sa aton nga mga kasimanwa dira sa Bago kag Pulupandan, mayong hapon sa inyo tanan.
2: Kagdugang ko lagi partner, no, ginatambyaw ko man ang akong asawa nga galantaw subong, no, si Jude Michelle Oreta Zaldivar.
0: Yes, mapinalanggaon ang aton nga mga katrupa, no. Sa diri nagatapos ang aton nga pagpangalagad sa subong hapon. Mayong hapon liwat sa inyo. I-like kag i-follow ang aton nga Facebook page, K5 News FM Bacolod. Kaamuman ang Negros Occidental PNP kag Police Regional Office Negros Island Region. Kag maayong hapon liwat sa inyo mga ka K5.
3: Right. K5 News. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante, kaya may macrophages ka, nga makontrast mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
6: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
5: special forces,
6: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
5: Correct.
6: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
5: Correct.
6: Kita mo kung ano ka-importante si D3 Bio. Kung lantaw na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers, no? Padamo niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kagtuo na niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamo niya ang imo nga natural killer cells para amo tong makontrol sa imo nga mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way takabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bacteria, importante naka D3 Bio ka nang adaan.
3: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
5: Mga ka. Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, bisan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepatsyunta ka, ha?
0: Balaga na
5: damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal, nga masakiton ka, patsyun niya na. Even nga girebuildi nga killer T cells. Ang killer T cells, kung magrebuildi ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinoga control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
6: the ato ninja nawas, of your immune system.
5: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
6: Imagine la, ano ang kanami sang ano D3 Bio? May monolaw rin siya at the same time ginhagad niya sa sing kanto kakay kuan pada mo ato si natural killer cells kay amo tumabulig sa kon.
5: Correct.
6: Eh, ina kung nakainom ka D3 Bio. Sugun lantawan mo ang D3 Bio sir boy, gina power up niya yung imong natural killer cells.
5: Correct.
6: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
0: Oh, D3 Bio ka na.
6: D3 Bio lang na niya. Kaya hindi magsalig nga, abin ni mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
0: Pwede kapit ka na.
6: Dahil hindi akong may ipasulod ka nga, second immune system.
0: Correct.
6: Ang imong D3 Bio.
3: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa mga na presyo.
14: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
15: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
16: 1.5 K5 News.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika. And

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
5: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: Laila, sorry,
5: IBS.
6: Gakutoy tiyan mo na?
5: Oo. Tagi
6: ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang CR.
5: Gigitig-ab.
6: Gakrams, no?
5: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isang chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
7: gid. Na namit na gid sa akon nga mata.
3: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
5: matukon
6: gin. Amo man ang lawas, ti siyempre di man malikawan ang mga bisyo, nami nga kaon, ta sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang apoy di mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una gid ya makuan pugday ka. Lain ya kung pala inom gid ka antioxidant, kay kung kis ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
5: Husto.
6: So ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Especially emotional stress. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
3: TJX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong
8: ginamit na gitsa ako nga mata.
3: TJX 500. TJX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
10: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
11: Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Artigala. And sa subong topiko na naman ang isa ka programa sa Negros Power. Kung nanaliga, nagstorya na kita sa Negros Collect. Subong storyahan na naman ang isa ka programa man sa Negros Power, ang Negros Correct. Kaupod naton ang SLRP consultant, Sir or Engineer Edwin Montimayor. Engineer, kamusta?
12: Okay, mayong aga sa tanan yung nagpamati, no, kung nagalantaw sa amon. So I hope ining programa magatag sa inyo sang education, no, kung ano ablang inobra sa Negros Power, nga ining programa ang Negros Correct, no?
11: Exactly.
12: So, ipikarta di karon kung nga agin create ini nga programa.
11: Hindi na yakaroon niya na engineer. Subungin, okay. Ano ang Negros Correct?
12: So, okay, ang Negros Correct, kami ang mga na-assign, no, mag-correct sa mga metro. Labi na ganyan mga metro ng mga daan na sang una, agin kumpanamon sa Seneco nga time, no? Nga wala mislan. So, mga metro yan, may mga lifespan na siya, no? So dapat ang mga metro nga mga daan, metro nga mga guba, metro nga wala na galakat, dapat isla na mo na para nga ang konsumo sang konsumidor mabalanta, no, kay isa sina kung wala galakat ng metro, kaguba ang metro, amo na gitong aan sang system loss. Mm-hmm. Albuyo ka naman may order subong nga panubuan ng system loss.
11: Exactly, sir.
12: Okay, so isa sina amo na sa ang tawag na non-technical loss, amo na sa ang metro nga wala nga galakat.
11: Okay.
12: So, ang isla namon.
11: Gina-isla ta subong sang digital.
12: Yeah, meter. Okay, digital.
11: Ano nang kinalain sa, you know, the usual meter, sa old meter, kag sa ang digital meter subong?
12: Okay. Ang sa una nga metro is electromechanical. Mm-hmm. May mga moving parts na siya. May desk, may mga gear, you know? So, prone sa guba kung nabinibin ko may naglagpok sa may pertahan, malagpok, mauyog, prone sa guba. Whereas kung electronic meter, wala na sa'yo moving parts.
6: Mm-hmm.
12: Ikaduwa, mag-reading sa elektromechanical sa una, may counterclockwise, may clockwise ng relo, blago kita nyo, hindi na sa'yo reading, lang muna, may counterclockwise, may clockwise sa isang pag-reading.
6: Mm-hmm.
12: So, isa ang kasala ng mga meter reader.
6: Okay.
12: So, lain sa digital meter, kapag kita, may number na.
6: Okay.
12: So, kapos kayo mag-reading, do, hindi ka mayo mo, hindi ka magsala.
6: Mm-hmm.
12: Kita mo ng number mo. Lain dito ya, i-bribe yun, pang wala to, wala to, mga reading. So, muna, isa. Okay, kadua, ang digital meter, makamissure siya sa insakto ng konsumo.
6: Mm-hmm.
12: Kaya balo ka ang mga mito nga gina-install sa GUA. Before install ka, agay na sa ERC, mm-hmm. ang Energy Regulatory Commission. May aranasla patakaran na dapat ang mito nga mag-GUA is plus or minus 0.5%
6: okay.
12: ang accuracy error.
6: Ano na siya? What's sabihin mo, sir?
12: Bali, kung 100% lang ang accuracy, ang iyayang registration, below sa mga 0.5 sa 100%, 0.5, no? Mga 95.5 dapat ang muna ng accuracy mo. So, pagwao nila na. After mapagwa ng metro, itakod, may isa pa rin sila ka-guidelines nga dapat inang metro, kunwari sa gwa, every 2 years, testingan ang inang abats. Kunyari, may order kaming metro 100,000 kabilog. So, isa sa abats. Kung pagwao na muna, after 2 years, matesting kami isang random sin ang mga metro lang kung din gin-install. Kag kung magsaka sa 1% pababaw, ilistan, tanan nga bats islan sa...
6: Tanan, gin.
12: Tanan
6: bista nga bats. Isa pa lang, isa lang kami to.
12: Basta may nadagdag sa ilang abats, bilog nga bats islan mo. Amo na ka stick to sang ERC.
6: Regardless kung natakod na nasa sa residential.
12: Natakod na nasa, yeah.
6: Okay.
12: So, muna sa dapat islan muna. Dapat ang metro... Nga rin sa gwa, hindi sa mag-taas sa 2%. Dapat taas sa plus or minus 2% lang siya.
6: Oh. So, subong sir nga metro, ang digital meter na, mambal, tagi dyan nga accurate ni, hindi na ni sa maman ni, isang mga, yung mayarang, ikitayadaan, kis ang mga konsumidor nga hindi mantanan, nga ginapitik-spitikan ang, ano, ang metro.
12: Balo ka, sa una, ang metro is electromechanical. So, damo, to sila sa una ginahimo. Nga mag-manipulate ang meter para magamayla kung sumo. No? Damo, technique nila sa una.
6: Mm-hmm.
12: Pagwa sa electronic meter, ni-studyohan naman nila paano ma-manipulate ang meter.
6: Mm-hmm.
12: Niyara-yapon. Pero mabudlayan na sila. Kami mga metro subong gagawa nga maskin i-manipulate nila ang konsumo yung sakto yapon sa digital meter.
6: Basta yeah. Hindi iya. Ang importante, basta hindi matandog sa mga... well, gusto na magtandog, accurate gina saya.
12: Accurate na siya. Pag naslayin ko sa imo, after 2 years, matisting kami.
6: Matisting naman
12: so, kaya balo kang mga electronic meter, more or less, mga 6 to 10 years lang ang tinders na, no? So, dapat matisting ka every 2 years, kasi may mga defect na. So, muna nga, may order nga, muna, testingan ang bats by bats.
6: So, digital meter ini.
12: Oh, yeah.
6: May balayaran niyang consumidores kung magpailis sila?
12: Actually, wala balayaran ng pailis. No? Free na sub-charge. Basi sokton nga muda sang mga tao nga nagapang-ilis. Wala bayad ng pailis metro. No? Pag kami nag-schedule ng ilis, wala na sa bayad, free of charge na siya.
6: Okay. Paano nila mabalaan? Ay, wala, doang ako ng metro subudo, hindi naging mayuhaw. Paano sila mapag-schedule? Ma-message sila sa aton or mahulat lang sila kay schedule naman na sila automatically for replacement.
12: Yeah. Kung gusto nila immediately pa isla nila, pwede sila katawag sa aton di sa Negros Power na gusto niya pa isla ng metro. O kung may mga ganto ng mga meter reader o kung inspector naman makita nila, pwede mo sila ka-request, no? Paisla nila ang metro nila kung ga-suspect na sila nga ang metro na hindi na mayo.
6: Mm-hmm.
12: So, pwede mo na nila may mo.
6: Well, kung mag-ilis na kita during, for example, kanto ka sa balay ko, pa-ilis ko si mo, engineer, ma-brown out sa akon.
12: Yeah, actually may brown out. Marulis ng mga pinakatayong. Basta wala lang problema kay pag-abris ang metro, kung wala mo lang problema, siyempre, dali lang na, 15 minutes, okay na sa interruption. Katasom na nakag-islan mo. Ang problema lang kung pagkakas, tapos ang imong meter sakit, abig guba, so siyempre kayo na. O kung islan ang meter sakit, siyempre may nagindugay mga 1 hour. Pero kung normal lang, wala, ilis lang, mga 15 minutes, okay na.
6: So, oh, makadto, nang matabi ko, for example, B, hindi smooth ang pag, ano, may guba, may balayran?
12: Wala, wala okay. Balayran.
6: Okay. At least karo.
12: Oo, wala.
6: Oo. So, kung may mag-locate si Negros Power na guba sa during sa pag-ilis,
11: automatically kay Omo Gilayan.
12: Actually, ang duha na kagaguba ng balo, base ang inyamin mga guba, guba na yung natural nga pagkaguba. Masi may guba bilang nga ginmanipular na mito, tesipi, lain naman
11: yung istorya. Istorya.
12: Okay, o,
11: lain ang wala yung manipular, pe?
12: O, wala na isabay, adya, okay. Pero ang may, kung may manipular, mayayin mo kami na inspection report, imuha na muna findings, kagpapirawa ng witness na consumer, imuha sa mabalaan ng mga gintandog na metro, may mga differential billing na sila magawa.
11: Penalty.
12: Penalty.
11: Okay. So, paano nila mabalaan kung authorized ang gaili sa metro?
12: Well, ang amon nga mga tao, no, at yung mga organic na mga tao, gaya uniforme sila, no, prasubong na ako, gaya uniforme ko, amon yung types ng uniforme na utan nila, lain-lain na kadadlaw. So, kag may ID. Kag okay, may ID, no? So, kung mag-ili sila, ang tao nyo gin nga ang tao is naka-informe, may ID, kag ang slakyan kung saan na is negos power. Whereas, kung third party naman ang nag-ilis, may informe, may naslang ila, may ID, may naslang ila, plus may ang slakyan, may naraling authorized sa third party contractors ang negos power. So, makita nyo na saan, no? Kag pangyuon nyo kung may ID man sila, para verify nyo nga ina sila legal nga gin-deploy sa Negros Power para mag-ilis ang mga metro.
11: Okay. At least, no, so mga kasubidoros, tandaan, gin, pangayong ID, ah. No, all ID of them ito. May ID, ginaya, and also, dapat naka, ano, gin, wala ka panukot.
12: Oo, oh, wala ka si wala support. Hindi, ikaw mong bayad, kaya wala kami ka panukot.
11: Kung mayara, manukot, i-report.
12: I-report lang sa amon, kaya nga lang, report sa amon, gagang number, sa lakyan nila, para malocate naman kung sino na sila ka panukot.
11: Well, balik ko, sir, sa pag-replace ang old, sa new, no, may tendency na magbago ang bill nila.
12: Actually, kung ang imo metro nga daan, may diferensya. Siyempre, kung isla't bago, may lain na konsumo mo. Ay, binigay kung imo metro daan, hinay na, isla't na siyang bago, nag-correct na imo konsumo, siyempre, maglain mo konsumo. Pero kung ang daan mo, ara pa sa label nga PD pa, kung isla namon, wala man sa changes. Kung namon nag-iapon nga loan yung ginausahan mo, ang muna sa matabo.
11: Mas importante, may islan, gijaguro.
12: Maayog yung may islan, ta kay siyempre, ang daan ng metro, prone na sa guba, ang kwan, kag dali-dali maghinay o kung magdasig man ng lagan, so dapat islan ta.
11: Okay. Pila na kita, somehow, pila na taka-porsyon itong napag-islan ta na ang mga metro dali sa Central Negros?
12: Actually, ang yearly na muna na islan is mga around 12 to 14,000.
11: Yearly
12: course, yearly, yeah.
11: So, naka-two years na kita?
12: Oo, 2 years na kita. So, yun nga tuig, actually, as of August 31, report na mon is 12,000 na isla na mon plus. So, madamo pa na. Kaya kadamo pa, metro nga ilislant, no?
11: Miara kung sa Pedro, siya hindi ba pailis? Miara.
12: Miara ang katabo, hindi lang pailis. Kay, basikita nilang metro nila.
11: Dumayo.
12: Dumayo. Dumayo muna. So, hindi man na dapat nga ang rason na muna nung islang pailis, dapat ang sakto-sakto lang. Kung pilang utso mo, dapat mo muna ibilisin mo. No? Kahit i-unfair naman si Iban nga gabayad yung sakto. Kag ang aton nga ginagas nila yung aton losses na maging taas.
11: Okay. Lastly, engineer, ano mensahe naton sa mga konsumitoris? Panugyan naton nga isla na o i-report na kung dapat naging isla ng mga metro?
12: Bali, kung kamo mga konsumido, kung gusto nyo ang metro nyo, kung gubagin man, i-report ng samon, kaya sige dama, isla na muna. Kag advice namon, kami aragin man tao nga magkanto sa amon, sa inyo, nga amon tao, so, i-verify nyo lang, legal sila, may ID, itong balko kayo na, may silakyan, kag may authorized ang Negros Power. Kaya ang inang amon nga himo, subog, hindi na kayuhan namon, kayuhan nyo man, no? Para pariyo lang kita nag imo sa insakto nga bagay, no? So dapat ginpa-islantang nito.
11: Engineer, thank you so much. Importante gining ato ng discussion. At least aware na ato mga konsumidores.
12: Okay.
11: Diba? Well, mga konsumidores, isa na naman katopik ko ang ato na, well, yun, na hibaluan. And this time, ang pag-ilis gali isang metro, importante gid, especially kung daan ng imo metro, na yung gina yung islanta sang digital. Ano na bala kita sa buong generation, high-tech na kita. So kung digital, mas accurate ang konsumo, mas hindi ka magreklamo, kag mas hindi ka magtingala kung ano gid ang kakatabo sa imo nga bill. Kung gusto mo sure ang imo nga bill, isli na na sang digital meter. Kung guba da, message us para ma islan dayon. Kaga, always remember nga kung may magkanto na kag manukot gani, pangayo gid sang proof nga taga Negros Power ina. Kag kung taga Negros Power man ina kag nanukot, i-report sa amon diri sa Negros Power. Sa liwat, madamo nga salamat sa pamati kapag tutok sa ato nga programa, ang Negros Power at your service. Kit anay naman kita next episode for another topic. Today, we discuss Negros Correct. Madamo nga salamat, and ini si Sam Artigala, and this is Negros Power at your service.
10: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
13: 5 News. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka, ang D3 Bayo. Puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag-ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Pabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ba, daw maayo kondisyon ta priyaw?
22: Ah, oo, good pre.
21: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
22: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega-3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
21: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
23: Ka! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
2: 101.5 K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
9: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yali ka ukabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Rightis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako no bag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magali doc nga may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Try
2: dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
25: Charmy, let's go with the flow.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
29: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
28: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
30: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo Pro. Mona, with 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
31: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
32: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
33: para sa Seth Manalo.
31: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
30: Cashali na!
34: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
28: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
35: K5 News FM.
28: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
36: Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
1: Sad and Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. TGX 500.
2: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
3: Ning
2: IBS.
3: Gakutoy tiyan mo na?
2: Oo. Daw
3: tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
2: Gitig-ab.
3: Gakrams, gakrams.
2: Gakrams, kasinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic kabalatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
3: Kay ga-inflame na imukuan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat. Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid namit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. No? Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion,

0: question sang imo pati ang imo ang mga blood sugar tantana na ilabdan na, no, so it will have a general effect, negative effect sa imo lawas, no, so para malikawan ang pancreatitis pamatasang damo pagiging masakit mag DTX 500 no of this ang mighty si kada adlaw.
1: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti syempre di man malikawan ang mga bisyo, nami nga kaon, ta sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang apoy di mo ibutang mos lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una gidya makuan, pugday ka. Lain niya kung pala inom gid ka antioxidant, kay kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
2: Husto.
1: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
2: Oh, hindi ka ma-stress.
1: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
2: Pila kay ka-DTX ka.
1: Baton mo dyan.
3: Baton, baton.
2: Sirustan na
3: tama. Sirustan mo man siya na tuloy.
2: Uwa.
1: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag MyTC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag MyTC.
4: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit na gitsa akon nga mata.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3, makakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Ba, daw maayong kondisyon ta pre.
13: Oo, good pre.
12: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
13: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
12: uy,
13: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
12: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
18: May makaw kag vabuwaska.
19: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go! Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go! Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fun, solid kabon.
23: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
24: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT,
25: breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go!
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy!
23: Charmy, let's go with the flow.
28: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
29: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
30: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI First Aid Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
31: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo Pro Mona, may 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
32: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
33: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
34: para sa Senet Manalo!
33: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
31: Kashali na!
35: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
36: Number 1, hit music station, 101.5.
23: K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. BCO nga may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
6: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Gadaragsa nga punggot!
8: DTX Beauty Soap!
7: Magaspang nga panit!
8: DTX Beauty Soap!
7: Gala o magputi!
8: DTX Beauty Soap!
7: Puro katol-katol!
8: DTX Beauty Soap!
6: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Number 1, hit music station 101.5. K5 News.
18: K5 News FM.
19: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
20: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Babakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsansa nga ikaw atakihon sa kurason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
10: Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Masaliga, santo pa.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first permit number FTEB-263388 series of 2026.
24: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
26: Sura Mires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
27: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
28: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
29: para sa chance manalo.
28: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
26: Cash shali na!
30: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
31: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the group of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
32: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
3: Different Bio MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Domingo, Oktubre 4, 2026.
4: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasama radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Fitos ginbunag kag ginbilin sang estudyante sa sulod sang CR sa ukon sa siyudad sang Victoria.
4: Sa balitang nasyonal, temperatura mahimo nga magsaka sa 45 degrees Celsius bangod man sang Super El Nino.
1: Sa balita international, crash axe gingamit sa pag-atake sa piloto sang Fly Dubai.
4: Sa balitang sports, sa team Pilipinas nagkapauli sang 29 tanan ka mga medalya gikataban sa 20th Asian Games.
1: Sa ato naman balita entertainment, Dodgy Simon nag-submit sang album para sa 69th Grammy Awards. Lasay's side.
5: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Marv Aranwez.
6: Isa ka bagyo ngayara sa typhoon category ang padayon niya gidabantayan sa Guwa sang Philippine Area of Responsibility
2: Sunod sa pag-asa, apektado sang trough ni Typhoon Choy 1 ang Visayas kag Mindanao. Rason nga magalumon ang kalangitan kag may mga pag-ulan o kung thunderstorm sa mga lugar sa Negros Occidental. Ang trough amo ang bahin kung diin manubo ang atmospheric pressure nga nagalaba pagwa o malin sa sentro sang bagyo. Ang hangin ang yara sa light tub-tub moderate kag nagapadulong sa direksyon nga southwest pakadto sa nakatundan. Samtang ang adlaw magabutlak last 5:36 sang aga. Para sa aton nga weather update nga gadulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Ranjuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
5: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay 8 kag para na sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 51 anyos nga lalaki pilason matapos maaksidente sa ginasakyan ng motorsiklo sa Bacolod. May kampiyon nga balita si Okon ka K5 Carla Defensor Longa.
7: Nakaangkon sa seryosong masamad sa lawas ang isa ka 51 anyos nga lalaki matapos nga maaksidente sa ginasakyan sininga motorsiklo sa dalan sa bahin sa Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod, Sabado sang gabi, Oktubre 3. Ginkilala ang biktima kay alias Russell, 51 anyos, residente sang Tagti, Poblasyon 2 sa siyudad sang Sagay, kag nagamaneho ini sang motorsiklo. Base sa investigasyon sa otoridad, nagluntad ang insidente takna alas 7:20 sang gabi, kung sa diin samtang nagamaneho ang biktima sang iya motorsiklo, aksidente ini nga nag-overshoot sa kilid sang dalan. Bangod sini, nagbaliskad ang motorsiklo kag natumba sa dalan, rason nga nakaangkon sang seryoso nga samad sa nagkalainlain nga bahin sang lawas ang biktima. Gilayon niya gindala sa ospital ang biktima, agud niya mahatagan sa nagkakaigong atensyon medikal. Sa karon, yara na sa estable nga kondisyon ang biktima. Ini nga balita gadulong sa News Media X 500 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Samtang 30 anyos nga lalaki ginaligar ginlampusan sang bato kag gintandog ang grade 4 pupil sa siyudad sang Bago. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
8: Ginaligar nga ginlampusan sang bato kag gintandog sang 30 anyos nga lalaki nga mangunguma ang isa ka grade 4 student sa Bago City sa tuong Oktubre 1 sa kagahon. Sa initial investigation ginsiling ni Police Captain Bonifacio Galvez Jr., Deputy Chief of Police sang Bago PNP, kag ginguba sa suspetsado ang pertahan sang puloy-an ka biktima agud maabrihan ang trangka sa balay. Sinupa sa kay Galvez nga nagpakuno-kuno ang suspetsado nga magulang sa biktima agud makugos na ini kag madala sa guwa sa balay. Apang sa ulihi, nakilala ini siya sang biktima nga hindi siya ang magulang bangod sang sanag ka streetlight. Nagtinguha ka magpalagyo ang biktima apang siya ang gindala sa suspetsado sa kampo kag diri siya ginlampusan sang bato para malipong. Kag sa ulihi, gindala siya sa baraks para mahimo ang malain nga plano.
9: Pagka-discovery na ito ng identity sang suspetsado and finally, leading sang iyang pagka-aristo, isa mismo inisya din na tudlo sang bata ang mga palatandaan sa iyang party sang lawas.
8: Nagpatigayon sang hot pursuit operation ang Bago PNP kag nadakop ang suspetsado sa iyang ginaubrahan nga talamnan sa Bago City kag nakumpirmar sang biktima nga siya ang lalaki nga naghimo siya sa krimen bangod sa iya malaba ka buhok kag scar nga malapit sa iyang sagang. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dan si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang sa iban pang balita lokal, supply sang kuryente sa Visayas grid manubo sa gihapon apisar wala na sang alert status. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
10: Gikompirmar sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP nga nagapabilin nga manubo ang supply sang kuryente sa Visayas grid apisar nga wala na sa may ginapagwa nga red kag yellow alerts. Sa ginpatigayon nga Joint Congressional Inquiry sa siyudad sa Bacolod sa Tinalikdan nga Sabado, ginpahayag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza nga bangod sa grid interconnection ang Visayas ang naga-import subong sa kuryente gikan sa iban pang mga grids agod nga ma-maintain ang supply. Sa pahayag naman ni Energy Secretary Sharon Garit nga nagtambong man sa among hearing, iya naman nga ginako nga kulang ang baseload generation sa Visayas kung ikumparar sa demand sa kuryente. Pahayag pa ni Garit nga apisar nga sobra ang ginagenerate ng kuryente sa Isla San Negros bangod sa solar generation, ang demand ang nagadako naman kung gabi sa oras na manubo naman ang solar output. Nagpaandam naman ang Energy Secretary nga maapektuhan ang Isla San Negros kung mayara sang outage sa Panay. Apang apisar sini, ginpahayag naman ni Garin nga mayara pa sang oras agad nga maresolba ang crisis ang kuryente sa Visayas grid. Wala naman ginadula ni Garin ang posibilidad sang grid alerts kung isa pa kaplanta sang kuryente ang mag-offline. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, D3YO kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang K5 News FM Sagay kag KSS nagpatigayon sang feeding program sa Barangay Paraiso, Siyudad sang Sagay. May kampiyon nga balita si K5 Colleen Cubia.
11: Nagpaginalag-on ang ginpatigayon nga feeding program sang K5 News FM Sagay kaupod ang K5 solid supporters sukod KSS sa Barangay Paraiso, Siyudad sang Sagay sining adlaw. Ini may kang tanan sa bispera sang ila kapiestahan buwas nga adlaw Lunes, Oktubre 5. Ginkalipay naman sa mga kabataan kag tigulang ang aros kaldo, fresh milk kag mga papramyo sa mga pahampang. Nagpasalamat naman ang K5 News FM kay punong Barangay Astrid Lopez sa suporta kapag abi-abi sa ilang barangay pati man sa mga sponsors nga ginalakipan ni CEO Doc Ramil Uy, Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center kag Sagay City Dairy Farm. Para sa Dietrich Bayo Evening Newscast, inisika K5 Colina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lasay stresses sa dugang pangabalita lokal, Fitos ginbon aga ginbilin sang estudyante sa sulod sang CR sa siyudad sang Victorias. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
12: Isa ka 20 anyos nga estudyante nga babae ang nagbilin sang feto sa basurahan sang CR sa Victoria City Coliseum, Victoria City, Negros Occidental. Base sa investigasyon sa mga kapulisan, isa ang babae sa mga benepisyaryo sa ginahiwat nga programa. Suno sa babae, hinali lang ang nagsakit kunong iya sininga tiyan. Rason nga ang nagkadto ini sa banyo. Nakibot ini nga nagbunag ini sang isa ka fetus. Nagsala ini kag nakibot. Ang ginimo niya ginbilin niya dito sa CR. Nakabalik pa ini sa linya sang nasambit ka programa antes nagpauli. Apang gintuyo pa kuno sang babae sa pag-imbestigar sa mga kapulisan nga balikan ang fetus sa Coliseum taknalas 10 sang gabi apang wala ini ginpasulod sang gwardiya. Ginako man sang babae nga ginabulobanta 3 na kabulan ini nga delayed o kun wala pa makaabot ang yasininga pamulanon. Yara karon sa punerarya ang fetus. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, upod kay K5 Martin Di Maisip, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
4: Sa katapusang kabalitang lokal, number one most wanted person sa provincial level, dakop sa siyudad sang Kabankalan, may kampiyon nga balita si K5 Ruvik Mungkal.
13: Dakop sa Kabankalan Police Station ang isa ka persona ang ginakabing nga number one most wanted person in provincial level sa Purok 3, Barangay 1, Siyudad sa Kabankalan, alas 11:17 sang aga, Sabado, September 3, 2026. Ginkilala nga dakpan nga mo si alias Nonoy, 37 anyos, residente sa Purok Kabugan, Barangay Tagukon, Siyudad sa Kabankalan. Suno kay Police Lieutenant Colonel John Ganzon, Chief of Police ng Kabankalan PNP, nga nadakop nilang nasambit nga persona paagi sa warrant of arrest sa kaso ng qualified rape, rape by sexual assault, kag act of lasciviousness nga gin-isyo kag pirmado ni presiding judge Rodney Sorilla Magbanwa.
14: Nagwa kiya nga warrant of arrest. So sige da gina locate namon. So after a series of validation information nga encounter check, wala sa sayang address na napulian. So bali di sa namon na locate sa base of nga nakpan naman palang iwan.
13: Sa karon ang nadakpan nangyara sa kustodiya sang Kabankalan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Report gikan sa patrol ni naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
31: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay Jesse Size kag para na sa mga detalye sang aton mga balita national. Nagpaandam na ang Climate Change Commission o kung CCC batok sa pagsaka sang temperatura sa pila ka bahin sang Pilipinas sa 45 degrees Celsius bilang epekto sang Super El Nino nga mahimo pang maeksperyensyahan tubtub sa tuig 2027.
4: Suno naman ka o suno kay CCC Commissioner Albert De La Cruz, mas mangin mahina ang pagtupa sang ulan kag mas mabaskog ang kondisyon sang pungsod sa panahon sang Super El Nino nga mahimo naman makapekto sa supply sang tubig, pagkaon kag enerhiya, subong man say kayong lawas ang publiko.
1: Ginpatagman ni De La Cruz nga ang paandam ukon warning nakabase sa mga nangin resulta sa mga pagtuon angod sa climate change.
4: Ginpalayagman sang CCC Commissioner nga si De La Cruz nga ang una nga mga lugar nga mapiktuhan sang tuman ka init nga panahon amo ang mga yara sa Region 1, 2, kag Region 3 nga lunsay mga lugar sa Luzon area.
1: Samtang isa ang lithium battery sa mga gintumod sa mga eksperto nga gintunaan sang kalayo kang nagresulta sa pagkasunog sang barko nga MV June Aster.
4: Nagalayag ang sambitan nga barko sa Curon na Palawan sa hinali lamang nga nasunog kag nagresulta sa paglamatay sang 67 tanan ka mga persona.
1: Ginkompirmar ni Maritime Industry Authority o kon Marina Enforcement Service Director and Spokesperson Luisito de la Santos nga may mga lithium batteries nga ginkarga sa barko.
4: Si de los Santos amo ang nagapanguna sa Maritime Safety Investigation nga ginpatigay naman kasunod sang trahedya.
1: Ginpatagman ni de los Santos nga makatugas ang kalayo kung sunog ang lithium batteries kung may interaction ini sa salt water o kung maasin nga tubig sang dagat.
4: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, nagsaka naman sang 18 pesos kada kilo ang presyo sang liquefied petroleum gas o kung LPG sining bulan sang Oktobre apesar nga ginkakas na ang excise tax sa samitan nga produkto.
1: Sunod sa retailers, partikular na ang Republic Gas Corp o kung Regasco ang mangin amat-amat ang implementasyon sang price increase sa pila ka mga retailers sang LPG sa Pilipinas.
4: Ginpalayag naman sang Regasco nga madungangan sang 10 ka pesos kada kilo ang presyo sang LPG sa unang nga inadlaw sang Oktobre kag madungangan naman ini sang 5 ka pesos kada kilo sa Oktobre 10 kag pagasundan pagid sang 3 pesos kada kilo ang price increase sa Oktobre 17.
1: Bangod sini madungangan sang 198 pesos ang presyo sang isa ka 11 o kun 11 kilogram nga tangke sang LPG kag magalabot naman sa 1,300 pesos ang presyo sang kada tangke.
4: Apang ginklaro man ni Regasco President Arnel T nga ang selling price ng LPG magadepende man sa lugar sa diin ginabaligya ang nasambitan nga produkto.
1: Sa katapusan nga balita national, mahimo man nga kontrahon sa mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang desisyon sa presiding officer pinaagi sa pagboto.
4: Ini ang gipalayag ni Rico Domingo, chairperson sa Movement Against Disinformation, ang utaman sa mga opinion sa isa ka presiding officer nga wala ginapaboran sa mga senator judges.
1: Isa ka abogado si Domingo kag nangin presidente sa ato sang Philippine Bar Association.
4: Nagpagwa sa statement si Domingo angot sa isyo kaso nod sang ginapalayag naman sang anay senador nga si Antonio Trillanes IV nga ginkakas ang ngalan sa listahan sa mga witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Bangod sa nasambit ng desisyon sang impeachment court, ginhingyo ni Trillanes sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheez Escudero nga hatagan sang prioridad ang pagpresentar sa mga ebidensya sang sa technicality sa ginapatigayon ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
4: Ginpalayag man ni Domingo nga ginapanugutan kuntani sang impeachment court ang prosecution nga iga-presentar si Trillanes bilang witness sa impeachment trial.
31: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, ginkompirmar sang mga otoridad nga isa ka crash axe ang gingamit sang co-pilot nga nag-atake sa piloto sang Fly Dubai samtang nagabiyahe ang eroplano giga ukon gikan sa Dubai United Arab Emirates padulong sa syudad sang Tel Aviv sa pungsod Israel.
4: Ang crash axe isa ka equipment sa eroplano kag required nga kagamitan sa kalabanan nga mga passenger plane.
1: Nagpagwa sang report sang mga imbestigador angot sa armas nga gingamit sang co-pilot sa pag-atake sa piloto sang Fly Dubai kasunod sa mga spekulasyon nga isa ka kutsilyo ang gingamit kag posible nga ginsmuggle o kung illegal nga ginpasaka sa eroplano.
4: Sang nalikdan nga Setyembre 30, nagbatyag sang tuman nga kakulba ang 132 ka mga pasahero sang hinali lang nga nagsarurot ang eroplano paidalom samtang nagalupad ini sa kahawaan.
1: Diri na ibaluan nga ginatake na sang co-pilot ang piloto sang eroplano nga si Smith McChar sa sulod sang cockpit.
4: Apisar nga dugoon, nakuha pa sa gihapon sang Indian National nga piloto ang control sa pagpalupad sa eroplano kag nakapangayo pa sang buli pagpabilig sa mga pasahero kag mga crew.
1: Suno sa mga otoridad, isa ka hijacking incident ang nagluntad nga napunggan sang piloto kag nalikawan ang kaangay sang 9/11 attack.
4: Ginhingadla naman ang co-pilot nga suspect bilang si Haman Alhamani.
31: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
4: Team Pilipinas nagkapauli sa Ambiente 9 tanan ka mga bidalya gikan naman sa 20th Asian Games. May kampyon nga balita si Kagi 5 Troy Lorenz Basa.
15: Nungin madinalago ng hinampang sang Team Pilipinas sa bago lamang nagtakop na 20th Asian Games sa

News FM Roha City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeona na yo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas 7.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.

0: pagsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
1: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
1: Hindi lang carots, mga kaduran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano tayong engineer man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
2: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
6: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose sa oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria nga yara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
2: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
6: Usually pagpangluya, kisa, problema sa mata,
2: ay damo na,
6: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
2: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao.
6: Correct Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pag yung guba ang ano?
2: Ang lawas.
6: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Amo na himon mo, Sir GP, permichins oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C. Kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
2: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
6: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa kung guba ng mitochondria mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni guan, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox ta gid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP.
2: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
6: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 DTX 500
5: Ano masyon sa barangay
7: po? Ano kinabatsyag mo sa
5: ako? Kapangalay sa kong tudlo sa kong mga kamot din sa ang kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumang kong DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
5: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing. Ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
6: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawas ang babae sa GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito mga significant health issues ka nga isang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances ga ka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom ta Mighty C adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
2: baklan
6: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
2: hindi chocolate.
6: Missis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
8: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
2: Biktima no?
8: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
9: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka importante? sang DTX 500, it lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis.
6: Uy! Naglupok na.
9: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag DTX 500, mag Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
6: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
9: O kampiyon.
6: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado, mabuhi kaya saang ito ag malawig. Nga wala saang may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C, or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta. Kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka, ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
9: Correct.
6: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ito itong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ay pisang nagligad. Sakit-sakit pidya katama. Tiyang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa ako tigunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
9: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
14: Maligo ka adlaw-adlaw.
6: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
8: Oy, DTX 500 beauty soap.
14: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
6: Beauty?
8: Nung pa-beauty?
6: Gindugangan ang ingredients.
9: Ah. Iba ingredients?
14: Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung dito, lang, no?
9: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify
6: kung mayo imuskin, na beauty yan.
9: Beauty.
6: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade. Ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pero minato na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
14: Clinica Dio Fresh.
6: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
14: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya ang BCO kaya taknaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
6: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
9: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imo metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX coffee mix.
6: Mm. Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, oh, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh.
14: Mm-hmm.
6: Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
9: Stevia sweetener.
6: Oh, the healthiest coffee in the world.
9: Oh, ang bagay. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa ganong mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
6: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
9: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo pagkit, kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
6: Sa
9: Dok,
6: mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX kape. Premium
9: butang
6: sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imong mga batsagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
14: Kung may bag-o kitang habon, gin pa nami pag-inamon ng amon nga oil.
6: Bantayan ang bag-o nga mag-abot, DTX 500 liniment.
9: Pagkakada ka.
6: Amo na to isla na nga mo isa ka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Leneman.
15: Batayan nyo ha kay upgrade nga Leneman.
6: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa extend food supplement.
14: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.
9: Mm-hmm.
14: Oh. Healthy Carabao circulation.
9: Healthy circulation. Kaya ang extend, may maca, kag-crabawaska, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimo sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
6: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
14: Ginakadlokan na.
6: Ha?
14: Ginakadlokan o ginapangita.
6: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
14: Ginapangita.
6: Budlay ng ginakadlokan.
9: Extend food supplement. O, kampiyon.
14: Monster manoy. Monster manoy.
9: Feeling young. Performing young, kasi extend.
6: Feeling young, performing young.
14: Alright.
6: Wow, grabe.
13: Informasyon sa ikaayong
14: lawas. Ako ka naging engineer.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na sa mong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mag-yapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. So, kung adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso o bosip on kagilanat Dok Ramil?
6: Ti, dugay na nga discussion, Sir Boy mo.
9: Mm-hmm.
6: Nga kung pala inom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
9: Mm-hmm.
6: Pero may na mo ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
9: Hindi siya kapadamo.
6: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
9: Kung makasulod
6: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
14: Kaya gap.
6: Halimbabi na ulahis mo nulaw rin.
14: Oh, okay, why ka na tumar di
6: tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumar di tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si Byros. Pagguha ni Byros, patay man.
14: Patay gap.
6: So, amo na kapirmi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas agin sining mga kagaw, agin sa Byros, sir boy, every 8 hours inomgi ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung Byros, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, sir boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
14: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Nga taas ang oxidative stress mo. So, ano nga tabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di Tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika di Tribayo. Ang namigit sa klinika di Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
6: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
14: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang Ditribayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubos sipon kagilanat, ga-klinika di Tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sa klinika di Tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
16: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming imong mo. D3 Bio.
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio, ang D3 may Visio, may D3, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibog gid ta.
16: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Refendor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sana Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha
2: inyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
6: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
2: Gusto.
6: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
9: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. Kaya may isa to ka-quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
8: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ang isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
6: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
2: binder
6: mo dyan.
9: Ha? Oo, tuwi na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
6: Oo.
9: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
6: Sa mga gusto nga gamay, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
8: Oo. Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical D3Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
6: Ha, imo dyan?
2: Hindi, ah. Para dasig man mabusog kung tulok sa iban.
8: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese, no? Ining hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina kung naka-Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
2: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
9: Kampiyon, Sir JP. O, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na kayang-kaya sang Klinika D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika D3Bio ka.
16: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mo, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming imo. D3Bio. D3Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butik.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na pala, kagmedyo, lipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio na isa kasahi ga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
28: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions.
28: Champion. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the McCollum City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, MyTC, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
0: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For inquiries, call 0966-852-6596. Honorable Mayor Anyeho Nicol and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of top breed pet food products across Negros and Panay regions. Falcor Marketing Corporation. Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas. Mendoza's Lechon Baboy. Basta manamit kag baratong Lechon Baboy, Mendoza Osas Lechon. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. And Himacolog Store in Barangay Vista Alegre.

0: Somalita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nobentay dos dias na lang. O, 82 dias na lang. O, 81 dias na lang. Daw na, Pasko na.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Balita! K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito!

0: nga kilala sa teknolohiya kag kultura. So isa sa pinakadelikadong border sa kalibutan ginabantayan sang armado nga puwersa halin sa duha ka nasod. Duha ka nasyon. Amo na mga K5 ang Tokib sa K5 kabahin sang Korea.
1: Tokib sa K5. Tokib sa K5. Mga istorya kag kasaysayan nga inyo gid makuha ang sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tokib sa K5. Tokib sa K5.

0: K5 Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kikipibig. K5 ba, Robert? Manayan na ya ang aton nga kahawaan. Panamis ang simpo. Ang pwede-pwede sa hangin. Kakampiyon, kikipibig. K5 ba, Robert? Ang aton dalan na malaman, kikipibig. Kampiyon naman yung kombinasyon ka namin mag-giyos-giyos sa ating mga kotoran rin na binagay-telepertad public market pamakal sa mga kinanano nila mga kasipay. Happy Teacher's Day sa mga guro. Dira, kasipay. Oo, Teacher's Day sa mga kasipay.
1: Happy Teacher's Day.
2: Mga kanatanda, mga maestra, kahit mga maestro na ito, mga mabuot, kasipay, Happy Teacher's Day sa mga kasipay. Kasi may babes yung aton kalabasa, blanco, sa buong ganyan sa binipagkanta. Ito sa ginatindugan ko ha, kasi may babes. Yung kisa, puno na da ang kahon ko na. Pero ito yung subong, wala kid kalabasa. Subong, makita mo subong karot, 65 ang kilo. Habang aton nga kamatis, 25 ang kilo. Mga kakipayat suha, 28. Ini nga presyo, bagsak ha, bagsakan mga kakipayat. Ang mga gulubinigasya na nipis gawa, ngayon mo ng presyo niya mga kakipay. Tuya, sintodis, ang aton nga patatas, 95 kakipay, kakipay Robert, yung ang aton nga ahos, sintodis, 95 ang sibuyas Mumbai. Pag wala na, makita na itong rin sa mga dahon-dahon naman kay Kipagay sa dobate na itong nag-nubo-nubo gawa ang bugkos, 25. Kagang ato nga tagabang, 25 man, ang medyo mahal-mahal kay Kipagay sa ang dahon, sili, kay Piskinta, di ba ang bugkos kay Kipagay sa Kipagay. So, para mo na.
3: May ara akong kaisahan no, sa linuto ba lang, na pinirito ng isda kay Kipay Babes, kay Kipay Vincent. Sa pinirito ng isda, may ara ginatawag ano, escabeche, ng mailoy ah, ng may kalamay. Ano pa ginang sangkap siya na?
2: Black beans, hindi ka magsira.
3: Tausyo na iya.
2: Escabeche
3: na iya, pag tinausyo na iya. Escabeche daw kinihad ng mga luya. Matulutam is nga makahangkahang. Upon siya piniritong isda. Pero, kaagi, ang buta nung tawag siya nga kaagi kuya luto, kakipay babes, kakipay Vincent. Gagingisa ko ang kamatis sa anay. Kaginbutang ang pinirito nga isda, kaginbutangan sang gamay nga sabaw, kagintimpla. So maaslom lang na tanan niya nga sabor ya, with pinirito ang isda. So may aram nga nga sudan nga puro na lang kamatis yung gisa eh, di ba katilaw kasi na?
2: Oo,
3: amo na lang na. Kung daw pigado na gid, amo na lang na. Sang sama period ka mag-asin, kada ka mag-inamos. Pero sa subong sa amo ni pangabuhi ko, Kipay Vincent, Kipay Babes, medyo murang garanon ako subong. Pero kung kaysa gasudaan pa kuya sang kwan, sang ginamos bla, na ginakuhit ko lang, kagi... kuhit lang, way na gidiban, iban na gidibutangan pa kalaman, si kang langgaw kung ka, katumbal, way na. Ako niya pagbakal ko sang ginamos, katag 5 pesos, direkta na sa kilid sang sudaan, kag sukadan sang mainit nga kanon, kagkuhiton lang na yung kagisudaan para nga makatipid.

0: pag-isawan, dyan na pag-isawan.
1: Hindi na, direkta na. Basta mainit lang kanon.
0: Mainit lang.
1: Oo. Tiyan mo ng pangabuhi sang medyo moro manggaran nun.
0: Oo.
1: Nga nagatipid. Oo. Hindi kay mas naramian ko sang sabor sang ginamos nga hilaw.
0: Oh.
1: Ikumpara sa luton kung isa gani isang paw sa tinigang.
0: Huwain
1: na kung isa kay amo na nasawaan ko. Kung di gani isang paw ko ang okra sa ibabaw sang tinigang. Kagparisan sang ginamos. Amo lang nang isudaan ko ah. Budget ina sang medyo muro manggaranon nga tawo nga hindi man ko isa matamaan kay gasto. Hindi daga kaulugan yung manggaranon kay hindi ka na magbudget. Sino da ma comment nga sana all manggaranon? Why good?
0: Nang manggaranon na kay Pay Bro guys. Kampiyon mag budget.
1: Hindi niya mo na medyo muro manggaranon na ta. Budget man ta kon my time. Okay?
0: Hindi naman
1: okay.
0: Pangaranan kung di magkasi.
1: Okay, okay na.
0: Tingin mo na, kampiyon na, sige lang. Ginamos siya.
1: Samyo, anay!
0: Sa mga kagipay, base lechon, kagipay babes, kagipay Robert, kansi di man silingan, aras sabit ko, sa barangay man silingan.
2: Kansi di man silingan, kampiyon, may lechon.
1: Galing.
0: Ang aton na pinita, the alternative of products, available sa kansi di man silingan, hindi na makita man, kansihan, may suplemento.
2: Kansihan, may suplemento. Pa?
0: May suplemento ya, palagi na ganyan nga pa rin yung ito rin. May suplemento ka kipibay sa Klinika Ditribayo, Klinika Ditx 500, Mighty C, Ditx Coffee Mix, ara man sa kunsing ito rin ka kipibay. Atan nga mga suplemento dira. Kanan nga mga ginalawag na mong ito rin, lalim sa bago. Kanawag dali sa may barangay Sumag, Sheila Trading, Jember Marketing, sa may Oliano Store, sa may sabi sa Prox Abis, Barangay Villamonte, Kakipay Babes. May mga suplemento kita kagdagbakan, Kakipay Babes. Kaya may ban nakabalyo na kag na, paano ba na na-adapt na sa lawas nila, iling suplemento na aton, iling Klinika Ditribayo, Klinika Ditx 500, Mighty C, kagang aton nga Ditx Coffee Mix, mga Kakipay Babes. Aral sa may Prox Abis, Soliano Store, Jember Marketing, kagiri sa may Kunsing Ikiri. Aral man sa Mr. Bros, kagiri sa may Beige Lichon, mga Kakipay Babes. Oy!
1: Sweet Caroline, mga Kakipay, sa 1969. Ginkanta ni... sino ni? Diamond? Neil Diamond. Grabe, way pata na tao ni. Was in the spring. And spring became the summer.
0: Touching hands, reaching out,
1: touching me, touching here. Sweet Caroline.
2: Balbal.
0: Touching hands, reaching out.

0: The band's never sent the word. I've been inclined to be with never want what now I. Thank you. Witness.
1: Witness.
0: Dira, dira, radak, pana. Natunag ka DTX ko, pimix ka na, nai?
1: Naka DTX ko, pimix ka na, nai? Hindi, ano yan, kakipag-pimix?
0: Oo. Hindi man galitanan nga okay, ano? Tinan na to, kung di ka makadayaw, makapamayayaw ka?
2: Laway, jating, huwag mo, no?
1: Okay, man, bang? Okay, pa.
0: Sa pagkadamo, nay, sa pagkadamo sang tawo, ikaw pa lang nagambal naton nga hindi nami. Sa pagkadamo ka nagambal nga maayo ko magkanta, ikaw pa lang. Ano to may nagtawag sa imo?
1: Oo.
0: Ano ko no?
1: Oo. May kone-kone may
0: pa-contest ah. Oo. Invite ka?
1: Invite ako.
0: Ano to birthday kung ano, Ged?
1: Birthday.
0: Ah, birthday. May invitation na sa K-5 Bibs. Makanta sa kuno sa niya. Birthday sila.
2: Siya mag...
0: Grabe, grabe na gudya pagsikat ni K-5 Vincent. Pero tisan no to, Wepa man?
1: Wepa man ha.
0: Bali matawag lang siya?
1: Matawag lang siya.
2: Gina-request ka na gudya sa mga kaya para makanta sa birthday, no?
0: Entertainer na gudya sa birthday pa lang. Pinakadlaw, international na nimo. Sa diin nga barangay, ito gani?
1: Secret.
0: Hindi, iambal bla, nay. Para kantuan ka to sa mga fans mo.
1: Barangay Alis.
0: Barangay Alis.
2: Barangay Alis.
0: So, Buas, may sagpunan eh. May development ni Buas.
1: Mayaran.
0: So, sundan tani ka K-5 Babes. Sundan tani ang kwan. I-cover tani siya. I-cover tani siya. Sige.
1: Hindi
0: nami. Hindi nami. Hindi
2: nami. Ano nabatsagan mo sa pagsali siling ni nanay man?
1: Baton na kakipay.
2: Baton.
0: Pero hindi bali, kaysa kadamo nga nagambal nga okay, siya lang gidya. Siya lang gidya.
2: Uy, man naglain buhat mo pang.
1: Uy,
2: abot ko man bang. Sakit ba ng buhat mo nga matangin ang balya?
1: Abot ko man bang.
0: Tinaton na naton 1969 pa yung kantay, pakantay sa mga 1980s. Oo.
2: Pero si baton mo man.
0: Ako nga daw hindi ko mabaton. Kaya nga, sa pagkadamo nga nagambal nga okay, siya lang yung isang nagambal. Pero anong tanan, narespeto tang opinion sang aton niya nga mga kauturan.
1: Bye-bye.
2: Salamat si nanay.
1: Salamat nay.
2: Tanay, boss, pakita ka pa Japon.
0: Sa taga-alihis na, coming soon, K-5 Vincent, makanta sa birthday celebration.
1: Barangay Singkang Airport, K-5 Babes, K-5 Robert. Opo sa patrol, K-5 Carla May Defensor. Ine naman si K-5 Vincent Coraldo para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagkalingawan. Sa Negros, K-5 News FM.
3: K-5 Bantay Mercado News FM. Balita, K-5
2: Sun. Maraming kasalamat, K-5 Vincent Dominic Medina Coralde, kampiyon
0: with Caroline.
2: And K-5 Halandone Kabunag, Maingaga. Agila John Spencer Peel. Kuya, mayang aga, kuya.
0: Mayang aga man, tsaki pa, babes, ha? Aga maningga pangaway, kundi matamyaw, sabi mo. Awayon niya kaniya kundi magtamyaw. La. Si Villaruz, kaki pa, babes, ha? Si Naida Villaruz. Si Serte de Caranza, mayang aga, da. Rosalina Diceo, Belma Castillo, nga nagapamati sa kadaga, halin kay Ma Marilyn Carranza.
2: Si pareng Rico Edeher, kung siya ginabugnot siya man ng buhok niya, kundi siya magtamyawon. Pareng Rico Edeher, kampiyon nga tao ni, mabuot, mataas, maitsura. Pag may rest house dito ya sa Busay, Bago.
0: Masaligan.
2: Masaligan.
0: Magpamunpon sa linabhan sang iban.
2: Pare Rico, good morning, Pare Rico.
0: Joke lang, joke lang.
2: Ay, dira sa Norma Store, available lang ato sini nga mga products, mga Kaki 5 Phoebe Store, dira sa Dulao Bago, aral si Edward Fajardo, Edward Fajardo. It's Fajardo, mga Kaki 5. Salamat!
0: Ay nga sa Feed Store kay Sir Felix Bulutano dira sa Villamonte nga nagamonitor sa aton Sir Majubi Tumlos kag si Engineer Danilo Hirotse kag si Ma'am Inday Gamay.
2: Maricel Arivalo Bindol, John Emeritita Mayingaga. Maria sa kay Marian Store dira sa Paglaong Village kag kay Sunny sa Sunny sa kay Sunny sa Sunny Store. Kay Mr. and Mrs. Anita Viniegas.
0: Ma'am Angie Aloy, sa KSS Kapisan, maayong aga da, mga mga maayot ang mga membro da sa Kapisan. Alma Impang, maayong aga, Indang Hilado Sarad, kag Jonathan Sarad, Jimmy Rica Plaza, kag Maria Luz Rica Plaza, si Sir aga, Ma'am Cotijo, no, Erlinda, kag Sir Godofredo Cotijo, Estilita Uy Banda.
2: Nanay Otay. Dira sa Punta Taytay mga Kaki 5, nabunag lagi man kag na organize na. Ang Purok Bayanihan 2 KSS mga Kaki 5. Ato kita to kahapon mga
0: Kaki 5.
2: Salamat sa inyo na.
0: Mirasol Bandon may ngaga.
2: Kilit anay kita sa December, dahil sa October 11. Sa
0: October 11 na, Domingo. No?
2: Domingo.
0: Sige. By the way, October 9, wala kita kay Kipe Babes, ha?
2: October 9, why ka?
0: Kung madayon, makatambog kita sa OT King sa ato anak sa Philippine Coast Guard, Manila.
2: So, biyaan mo naman ko di.
0: Biyernes lang.
2: Biyernes lang. Sa Biyernes, sa Aga Kamalin, tapos program.
0: Webis ng gabi.
2: Webis ng gabi. Sige. Ariglado mga Kaki 5. Diri na kita sa ato sininga.
0: Balita sa patrol.
2: May balita mga Kaki 5 sa ato si patrol. Sino naka-standby? Kaki 5 Red Salgado. May fitos nga nasapuan no? Sa sulod sang banyo. Sa dini. Dira sa Victoria City Coliseo mga Kaki 5. Kaki 5 Red Salgado.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: Babes and KK5 Robert, kag sa aton sinigang mga suki, kag mga tagpalamati sa programa, kag balitang K5 sa umaga. Monday na naman kita nga adlaw, kag masako-sako na naman ang aton sinigang mga abyan, KK5 Babes, KK5 Robert, ha? Sa nagapadayon nga selebrasyon sa Mascara Festival 2026. Masubo ang aton sinigang balita, kag manti isang Friday nga adlaw, October 2, dira sa masyudan sang Victorias, may nasapuan nga fetus sa sulod sang basurahan sa banyo sang Victoria City Coliseo.
0: Grabe ba?
4: Sa informasyon nga nakuha natin kay Feb Babe sa kay Feb Roberta, may isa ka babae nga naglain ang iya sininga pamatsyag. Ini siya ang nag-CR dira sa may Victoria Coliseo. Kag ini siya ginaligar nga bangod sang pagsakit sang iya sininga tiyan, tugas sang iya sininga menstruation. Kimanti ini siya ginbuligan sang DRRMO sang Victorias. Kimanti naglayan niya sininga pamatsyag. Pero kay K5 Babes, K5 Roberta, ini siya nagbalik dito sa pila sa programa nga legislative hearing sang aton sininga gobyerno. Pagkatapos sina, siya nagpauli balik sa ila sininga puloyan. Pero dito, may nakasaksi nga may ginbiling dito nga fetus. Dito, pagkalabot sang gabi, bumalik pa ni siya sa Victoria City Coliseum para kuwaon atong fetus. Ginako mo na ni isang babae nga siya ang nahulugan dito iya sa sulod iya sang banyo kay K5 Babes, K5 Robert. Kag-iyaman siniginhambal nga almost 3 months na siya kuno nga wala maabtan sang iya sining pamula noon kay K5 Babes and kay K5 Robert. So karon iring babae gikwaan naman sang blood samples kag ti iniya postmortem naman ang pagtigayunon siniya sa fetus nga nasapuan dira iya sa sulod sang banyo sang Victoria City Coliseum nga wala na iya sang kabuhi. Kag ining babae ang iyara naman karon iya sa luwas nga kahimtangan. Kay man isang gidalaya sa Victoria City Health Office or Health Center, agud siya ang masikyar kag masigurado nga luwas na siya sa Katalagman, Kife Babe, si Kife Robert. Sa muna itong sininga balita, subuga aga, dulong sa aton sa Power Trio, nga aton sininga DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News
2: Balita. Maraming kaya salamat ka, K5 Red Salgado. Alas 5.37 na, si Hamid Corpus. Boss Erwin Kapada, good morning lang. I-check na naton si Carla May Defensor. Kay diri sa Negros NIR o sa Negros Island Region. Siling sa nga aton sininga Regional Director. Nagnubo kuno ang crime incident. Base sa record, mga kakifibes, ang PRO, NIR, mga kakifibes, ang crime statistic, nagnubo. Kakifibes, Carla May Defensor.
3: K5 News FM, Hampyon, Hampyon Report.
5: Good morning, K5 babes. So, sa Quezon City, K5, nagdubo sa 32.80% ng total crime incidents. Kaya record sa police regional... sa Police Regional Office sa Negros Island Region ng PRO NIR sa siling bulan sa Setyembre kay Kifer Babes. So, base sa datos sa ahensya, mas nubo ini sa 260 kung sa rin niya lang sa 548 ang record ng insidente sa Setyembre. Kung ikumparar na ito sa tinalikdan niya tuig kay Kifer Babes, sa tiin niya nagdangat sa 800 sa tinalikdan niya tuig, isubong niya 500 sa nanggit kay Kifer Babes. So, ginapakita at sa nga datos, ang padayon nga pagpanikasog sa nga ton sinikapulisan, agod niya matap na ang krimen, mapabaspog ang police disability, kagpaghimo sa maayong nga koneksyon sa aton sininga komunidad, Kikita Babes. Sa piyak na bahin, nagbubo man ang peace and order indicator sa 11.76% ang mamanang na-record sa nga focus crimes ngayara lang sa 34.09% sa Kikita Babes sa Kikita Robert. Kung alang taon natin, timayo man na kahit ting aton sinikapulisan, magkitaan man natin sa dalanon sa mga lugar kung sa diin madamo isang tao kagati kabay pagida nga mapabaskog pagidya ang ila sini nga pagbantay agud to nga mas manubo pagida naton sini nga mga crime incidents sa diri sa Negros sa Island Region kay Kifer Babes.
2: Sige.
5: Yes, kay Kifer Babes report sa gikan sa Patrol of Police Patrol ka K5 Vincent Coral. Dahil ini nga balita sa dulong sa inyo sa DX 500 Mighty Seekers D3 Bio. Hindi si kay Kifer Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang talingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Maraming kayong salamat ka K5 Carla May Defensor.
0: Kayo nga ka K5 Babes sa Barangay Del Pilar, Hamtik Antique, si Ginard ni Pumusino. Ga-monitor sa aton. Ba, grabe ba, taga-Hamtik Antique, Raymond Lirasan, mayong aga. Madyubi Tumlos, Jun Agarulakan, Abrot. Salamat gid kag sa mga search employee, Ma'am Alma Imbang. Ga-enjoy gid sa aton.
2: Bings Delphine, Sir Babes, tamyaw lang. Nanay Philly, Lodimi, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, Violeta Minias, Vera Sabalomen, Treat the Smile Village 2, Morsiaga, pamati man sila subong nga aga. Salamat sa inyo. Ha? Sige, salamat. Areglado. O di rin nakita mga kakifibes sa atong sining K5 kamustahan. Iloilo, Roa, Santiki, Kagkalibo. Sino naka-standby subong? Aray na sila? Oh, away pa sila. Mga kaway-kaway portion.
0: Posilita pa yung itropiyo. Mayang aga. Kag sa tanang yata KSS Tangub.
2: Aha. Sa mga taga KSS Tangub, mga kaki-five. Sa dira sa Maykwan o sa kay Eric Monvilla. Dira sa may Busay, Kabog, mga kaki-five. Salamat din sa mga KSS na itong dira. Sky Boy Consolacion. Ang collab team ni Inday Villesa, mga kakifay, kagay Jiseline Gremio, araman si Susan Alipio, mga kakifay, kag Mr. and Mrs. Rex, si Rex Montalbo sa sharing store. Ayos! O, kapis! I-check na itong mga kakifas sa sining mga tinoon. Nakatabid na ang atong sining pila kapis. Sir Jobert Lago.
6: Kay Fabuas sa Visayas Negros Island Region, Sir Babes, Sir Robert, Sir Michael, nakatutok na ang K-Fab News FM sa Sulag sa Rua sa Provinsa Sangkapit. Pagkanaikanay nga mo sa nga panahon, aga pa, nakakuanan, nakainom na DTX Coffee sa aton sa nga mga pumuluyo, kapinpat na yung nagasigabong signal sa K5 News FM Negros Occidental. Back to you, Bacolod!
2: Salamat kay Sir Jobert Lago, kadtoan na to ng antike, nag-aisahanon lang si Sir Master Nestor Napalinga. Sir Nestor, antike.
7: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Miss you all, Sir Michael, SM Jobert Kag, Sir Rick. Back to you, Bacolod.
2: Salamat kay Sir Nestor, kadtoan na to ng Iloilo. Sir Rex Surita, Iloilo.
8: Mayon aga, Danny Biggs, Sir Robert. Mayon aga, ging aga na sa may K5 News FM Bacolod ng Grosso Island Region. Mabro, basko ganya signal rin, naka-detect sa Coffee Mix. Balik sa mo, Bacolod.
2: Salamat kay Sir Rex Surita sa Iloilo. Katuan na to ng ambungan kung sa migo ko pa nga si Buano. O dire sa Escalante, ambungan. Ambungan kuno guwapo eh. Kaki 5. Sir Michael Celorio.
9: Good morning kay Pepe from Visayas, Negros Island Region naman ang gusto kay Daddy Babes kay Juan Gigi Honest. Kampyon ang signal, nakadita X Coffee Mix na kita ka nag-detribayo ha. Balik sa imo, Bacolod.
2: Salamat kay Sir Michael sa Kalibo, mga kaki 5. O, dere na kita sa atong sining balitaan. Karon nga aga, unahon naton ang antike. Sir Nestor sa antike.
7: Mga balita, regya sa probinsya kang antike, Daddy Babes. Mainit ang pagpaindis-indis sa live nga pagbalita kahapon sa may activity center kang Robinson's Place Antique regya sa Banwa kang San Jose. Kang 14 ka mga estudyante sa secondary kag 12 sa tertiary sa Radio Live Reporting Competition kang K5 News FM Antique. Nagkampiyon Daddy Babes o, sa secondarya si Maria Ninia Leonor Taroha kang Conception Casinias Memorial School sa Banwa kang Tobias Fournier. First runner-up si Rangel Sabra Aquino kang St. Luke's Academy Incorporated sa Banwa kang Valderrama. Kag second runner-up si Rensel Marquez kang Sibalom National High School sa akin pinalangga nga Banwang Sibalom. Samtang nabuol naman ni Joseph Emmanuel Buenconsinho or Buenconsiho kang University of Antique Bachelor of Arts in Communication ang kampiyonato sa tertiary level. First runner-up si Jennifer Ave kang University of Antique Taliyo Lim Memorial Campus sa may Banwa kang Tibiao. Kag second runner-up si Julian May Flogoso kang University of Antique kang The Prism. Sa piyak nga bahin, nabuol naman ni Marquez ang Best in Clinical Endorsement. Kag Taroha sa Best in Extro sa secondary. Kag si Buen Consejo sa Best in Extro kag Ave sa Clinical Endorsement. Naman nga ang anam ka mga dagdaog ang magarepresentar kang 5 News FM Antique sa regional competition nga pagahiwaten sa bulan kang Nobyembre sa siyudad kang Iloilo. Jagit kapon si Sir Eljan kag si Sir ABP Daddy Babes wow. At K5 Western Visayas. Sige, amo lang ra balita sa Antique. Balik ninyo, Bacolod.
2: Salamat gid sa kampyon nga balita.
0: Congratulations sa mga nagdaog.
2: Congratulations sa
0: ano
2: mga nagdaog.
0: Ano kinaray ang lingwahe eh, no?
7: Kinaray.
2: Sige, salamat gid kag congratulations man sa inyo nga nag-initiate sa sining event mga kaki 5. Salamat Sir Nestor. Katuan na to mga kaki 5 ang aton Iloilo si Sir Rex Sorita. Sir Rex Iloilo.
8: Amambal ko lang sa Antique kag Atlantic Cup GCU in regional finals. Madalag ko ang magbalita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Masubo dali sa amon kay mayara sang 65 anyos nga babayi gin atok-atok bulo, no? Pito kapilas anaagon sa nagkalain na parte sa ngayalawas, ang suspect 45 anyos. Pero ang suspect ay masang liwan kay iya malang manghod. Natabo ini mga alas 12
10: tugtog ala una, lawag na blubanta, sang Sabado. Nadiskubrihan ining krimen, mga alas 6 na sang hapon, tungkol din pinangita sang iyas nga utod, ang ining biktima. Dito na nasapuan sa may kitchen cabinet, no? Tuyo kong tanik na taguon sang iamanghod ang inyong krimen. Inputo siya sa muskutero pagkatapos binungtang dito sa may kabinet kaghana kong tanik nga simentohon. Pero naalangan ni ng suspect, that's why nga nagpalagyo ini pero sang uli nadakpan sa may barangay San Juan, Molo. Gina-check the rate kay initial information, may differences paminsaron ang inyong suspect na 45 anyos pero ang utod kag mga pamilya sa ni tuyo gi magpasaka sa kaso ti ambalya depende sa korte na kon na mapatulan dito nga may diferensya sa paminsaron. Sa piyak nga bahin mayara man sang nangangkat sang inaway dito sa may banwasan nga Dueñas, ang nangangkat away ti amo nakabuno ni ho upod na sa temprano nga nagumiinom apat ni ka mga magkilalahay man o galing ng suspect si Dexter, unay nagpauli. Ining si ang biktima si alias Jimar na nagad sa duwas ni kamuupod si Wilfredo Carolando kasi dito lang sa balay nila magpadayon ng pag-inom. Dito nag-apas ining si Dexter nangangkat sang inaway pagkatapos nagwa ining si Jelmar kasi balay nila at dito may pagbinaisa itugtog na nabunan ining biktima. Nalagyo sa alias Dexter pero sa uli nadakpan man sa force of operation sang kapulisan mga kakaiba. Ano naman kung balita sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo Bacolod.
2: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Sorita, mga kakaiba. Kantuan na to ng Kalibo, Sir Michael Salorio, Kalibo.
9: Nakampiyon yung mga balita dari sa Banos ang Kalibo, kag bilog ang probinsya Aklan 11 ka mga banwa na deklara sang class suspension subong bangod sa Teacher's Day mga kakaiba. Unsigid sila sa 17 nga mga kabanuhanan pero ang Banos ang Altavas kag Kalibo, gisuspindi lamang ang regular academic activities, lakit na diri ang classroom instruction, examination, assessment, kagiban pa ang mga routine activities mga ka-K5 kaya ginagapanindugan nga ang October 5 ay ginahambal nga special working holiday. Sa 17 nga mga kabanwanan, 4 kabanwa ang wala nagpagawa sang anonsyo, ang Baliti, Malay, Nabas, Kagtangalan, pero ang 11 gid nagdeklara sang class suspension mga ka-K5. Doon na ito yung mga balita, ginapaidalom na sa inquest proceeding matapos yung ginapaidalom sa search warrant ang panimalay sa isa kasospek mga ka-K5 sa pagbailar ini sa Republic Act 9165, no? Gamay-gamay lang ni diri nga mga recovery sa Amon, apat ka sa siya nga ginasuspitsan nga illegal nga droga ang na-recover sa panimalay diri sa barangay Sungkulan sa Banwasang Batan sa nagligad nga adlaw, no? Na-recover man maliban sa ginasuspitsan nga illegal drug, na-recover man ang aluminum foil kag lighter mga kaka-K5. Kaya ang mga kapulisan nakabaton sang informasyon nga may nagamaligya sang illegal nga droga, that's why nga ginkasa ang nagkuha sila sang search warrant kag gin-apply sa panimalay sang suspitsado. Amo na mga balita di sa amo na Sir Jubert, balik Sir Daddy Babes kag Sir Robert, balik sa imo.
2: Salamat kay Sir Michael Celorio dira sa Kalibo katuan aton ang Kapis sa Pilar Kapis Sir Jubert Lago Pilar.
6: Again, happy Teacher's Day. Mga nagapangunang mga balita dari sa amon sa probinsya sang Kapis sa siyudad sa Roja. Patay ang lalaki matapos naging pahayagin buno sa iya sinikaupod sa ilimnan. Sa may sitio Tiroma, barangay Kudingli sa Banwa sang Duraw, Maraw, sang ligad nga gabi mga kakaypay. Matapos nga matayo yun, kag madalo ang ilang sininga topiko nga ginistoryahan sa ilimnan mga ka-K5, nag-abot sa punto nga nagbinaisay ining mag-abyan samtang nagatulutagay-tagay sa bahin sang ilang sininga puluyan. So no, sa report, kikilalang biktima nga si alias Gilo, 23 anyos, ang suspitsado naman amo si alias Jisot Lunsay, residente sa nasambit ka lugar. Ipahayag diri mga ka-K5 sang wala sila maintindihan ay bangun badamo na sang gininom nga makahulubong nga ilim noon. Nagbinaisay na sila kag dito may komprontasyon kag nagkuha sang matalong nga hinganiban ang nasambit nga suspitsado nga si Alas Dizon kag ginhandos ang biktima mga ka-K5. Gintinguan patani nga dadon sa hospital pang tipagabot sa hospital gindeklarar nga dead on arrival. Dugang pa nga balita, madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo mga ka-K5 alas 2 ang kagahon sa barangay Agkino Banwa sang Panitan. pabumunggo ang motor sa isa ka tricycle, patay ang driver, mga ka-K5. Kilala ang biktima, mga ka-K5, na disgrasya sa nasabit nga motor nga si alias Joe, nagaidad sa 42 anyos, mga ka-K5, nga kung tani, ginakuad, ginamaniyo yung motor niya, padulong sa ilas sininga puluyan halin sa isa ka tinipon-tipon. Apang pag-abot, mga ka-K5, sa area sa Agkilo, wala makontrol ang dalagan sang motorsiklo, mga ka-K5, kag nabungguan niya ang isa ka tricycle sa nasambit nga area. Rason kagabangdanan nga grabing impact sang iya sining lawas, bumunggo kaginhaboy siya sang motor niya nga ginadrivean, mga ka-K5. Wala kaabot sa Bailan District Hospital, gindeklarar ang nasambit nga persona nga dead on arrival, mga ka-K5. Amo na nga panguna nga mabalita dinhi sa amon sa Capiz kag siyudad sang Rojas, duha lang ka eskwelahan ang wala sang klase subong adlaw. Back to you, Alib or an Bacolod.
2: Salamat gid Capiz, Sir Jobert Lago dinhi sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Ining isa ka lalaki ho nga tuyo kun tani maglagyo sa checkpoint kay manti nagkandak sang checkpoint ang atong sini nga mga kapulisan dira sa Maydon Salvador Benedicto ay na perisogi di karon kay manti luyag mag palagyo ang ining isa ka lalaki sa checkpoint, mga kagibar, mayulang kanidakpan sa atong sini nga mga kapulisan. 32 anyos ning isa ka lalaki nga driver sang motorsiklo matapos makuhaan sang mga kontrabando sa Puro Kawayan, Barangay Bunga, sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, mga ka-K5, ining lalaki nga luyag magpalagyo. Suno sa report sa pulis, tuyo pa kung tani si ni alias Ronnie, pumuloyo sa nasambitan sa may

0: hot pursuit, nadakpan ang 30 anyos nga lalaki kag tuman gid ang iyang hinulsol.
1: Aha, mo nang mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod, di ko na pagibalik sa inyo, Iloilo, Ruwas, Antique, Kagalibo. Salamat gid.
2: Balita.
1: Maya. Ina ko labos kita sa panahon. Ay panahon pa pero hindi na aton. Salamat gid mga Kaki Five ba. Mameros Lingaya kag George Lauso. Ang DTX Pabani Morning Newscast, masunod David Kaki Five Colin Cobihain sa Urban Albay. Sa kanan sa amin nga CEO, Dr. Ameloy, ako sa Kaki Five Babes Gantalao.
0: Ano man si Kaki Five Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan, sa Negros, Kaki Five News FM.
2: Kaki Five News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nang gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtigula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, kaysa nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Let's go.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
2: let's go with the flow.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. Mag-direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kalikod sa long pass. This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name, salon pass. Symptoms persist until the doctor. Sa long pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
10: Halin sa pinakamataas nga bukid.
11: Nak! Kitkamusta ngay?
10: O sa pinakamalayo man nga isla.
11: Nay, gagraduate na ako.
10: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
12: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
13: Papauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
2: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the city.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa istra sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
2: K5 News FM.
0: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, Oktobre 5, 2026. Makita kag mabati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa aton nga mga pangulong dinalan. Supplies ng kuryente sa Visayas grid madubo sa gihapon na pisar nga wala na sang alert status. Gatchalian ginhambala ng mga natuyo sa trial nga sa balay na lang maglantaw.
0: Balita International.
1: Strait of Hormuz hindi pagbuksan magluwas kung tumanon sang US ang kondisyon sang Iran.
0: Balita Sports.
1: Pilipinas nakapauli sang 29 ka mga medalya sa 20th Asian Games.
0: Balita Entertainment.
1: Marian Rivera ginpasidunggan sang BIR.
0: Balita Negosyo.
1: Kagpila ka brand sang LPG nagsaka sang 18 pesos kada kilo. Amat-amat kapag pasaka ipatuman sang retailers. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Menor de edad ginaligar ginmolestya sa EB Magalona, Negros Occidental. Luwas na karon sa katalagman ang isa ka menor de edad nga nasapuan sa kampo matapos ginaligar ginmolestya sa isa ka tricycle driver sa banwa sang EB Magalona sadtong Biyernes, Oktubre 2. Sunod sa pagpangusisa sa K5 News FM Bacolod sa spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Major Judices Catalogo, iya ginsaysay nga nagpakilala ang sospetsado sa bata nga kilala siya sang amay sang biktima. Rason nga nakuha ini nga ang pagsalig sang bata kag nagupod ini sa sakay o kon nagupod ini sakay sa tricycle. Apang gindala niya ini sa kampo kun sa diin ginapatihan nga iya ginmolest siya ang biktima kag ginkastigo. Kabangdanan nga nakaangkon sang pila ka mga pilas sa lawas sang bata. Ginapatihan man nga ginkaptan sini ang liog sang biktima kag ginhigtan ang tiil. Rason nga wala nakapalagyo ang menor de edad. Nasapuan man ang biktima kag gindala ini sa ospital kun sa diin ginatagan siya sa nagakaigo nga pagtatap kag yara na karon sa istable nga kondisyon. Dugang pa ni Catalogo ginalantaw man nila nga posible kilala na nga daan sang suspect ang biktima. Tigayon nga nadakpa ng suspect matapos nga magkakuha sa nagkakaigo ng mga impormasyon ng kapulisan kag pasakaan ini sang kaso nga pagpanghimulos.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang supply sang kuryente sa Visayas grid manubo sa gihapon, apisar nga wala na sang alert status. May balita si KK5 Wilson Villena.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ipokpermar sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP nga nagapabilin nga manubo ang supply sang kuryente sa Visayas grid, apisar nga wala na sa may ginapagwa nga red kag yellow alert sa sagin patigayon nga Joint Congressional Inquiry sa siyudad sa Bacolod Central nga Sabado, ginpahayag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza nga bangod sa grid interconnection ang Visayas ang naga-import subong sa kuryente gikan sa iban pa nga mga grids agod nga ma-maintain ang supply. Sa pahayag naman ni Energy Secretary Sharon Garin nga nagtambong man sa among hearing, iya naman nga ginako nga kulang ang base load generation sa Visayas kung ikomparar sa demand sa kuryente. Pahayag pa ni Garin nga apisar nga sobra ang ginagenerate ng kuryente sa Isla San Negros bangod sa solar generation, ang demand ang nagadako naman kung gabi sa oras na manubo naman ang solar output. Nagpaandam naman ang Energy Secretary nga maapektuhan ang Isla San Negros kung mayara sang outage sa Panay. Apang apisar sini, ginpahayag naman ni Garin nga mayara pa sang oras agod nga maresolba ang crisis ang kuryente sa Visayas grid. Wala naman ginadula ni Garin ang posibilidad sang grid alerts kung isa pa kaplanta sang kuryente ang mag-offline. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa MyTC, D3YO kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Fire safety inspection ginpatigayon sa mga kiosko sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod Government Center sa nagapadayon nga Mascara Festival 2026. May balita si K5 Carla Longa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Ginpatigayon ang Bureau of Fire Protection sa safety inspection sa mga kiosk na hamtang sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center sa pagselebrar sa Mascara Festival 2026. Sunod kay Fire Marshal Chief Superintendent Jenemy Masip, ila una nga gincheckyar ang mga electrical appliances sang tagsa ka mga kiosk kung sariin hindi dapat ang mga ini nga mag-overload. Dugang pa, mayara sang fire extinguisher nga ginaprepara ng mga kiosk owner sa tion sang emerhensya. Ginpahayag ni Masip nga mangin adlaw-adlaw ang ila sini nga pagpatigayon sa inspection kag pagpahanumdom sa mga kiosk owner para sa safety sang tanan. Magluwas sa Bacolod City Public Plaza, ginapatigayunan man ang kasubong nga inspeksyon sa mga kiosk sa Bacolod City Government Center. Nahibaluan nga yara sa ginabulubanta 128 tanan ka mga kiosk ang nahamtang sa plaza. Kagyara naman sa 81 ka mga kiosk ang sa Bacolod City Government Center. Inigabalitang nadulong sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Inis ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News
2: FM. DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang bangod sa magahod nga tambutso sang motorsiklo, duha ka mga lalaki ginkastigo sa Lezo Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nagangkon sang nagaob kagapila sa nagasari-sari nga parte sang ilang alawas ang duha ka mga lalaki matapos sa ginkastigo sang isa ka grupo sa may barangay Silakat Nonok, Lezo Aklan. Ang mga biktima ang nagaedad sang 37 kag 33 anyos samtang ang mga suspetsado ang ginapayag lima ka mga lalaki nga lunsay residente sang nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sang Lezo Municipal Police Station, halin sa may barangay kawilan ang duha ka mga biktima matapos sa gindulong ang ila upod sa trabaho sang papauli ng mga ini sakay sila nga motorsiklo nga naka-open muffler. Gulpi na lang ini nga ginpapundo sang grupo sa mga suspect kag gadira nakangkon sa nga konfrontasyon ang magtimbang nga parte nga nauli sa pagpangkastigo. Malasig naman nga nagresponde ang Lezo PNP sa lugar kagindala ang duha ka mga biktima sa pinakalapit nga ospital matapos ka mag-angkon sang mga lastro sa ilang alawas. Naibaluan nga pareho nga nakainom ang magtimbang nga parte nga nagatrabaho nga mga laborers ang natabo ang gulo. Sa karon, nagapadayon pang ginihimo ang investigasyon sang Lezo PNP para nga makilala ang mga responsable sa nasambitan nga insidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
1: Sa dugang pa nga balitang regional Pagasa Iloilo, nagpanugyan sa mga LGU nga maghimo sang tikang para mahaganhagan ang epekto sang El Nino. May balita si KK5 Kim Kaluyo.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Nagpanugyan ang Pagasa Iloilo sa mga local government units o kon LGU sa Western Visayas nga plastaron na mga pagpanghanda kag mga interventions agud mahaganhagan ang epekto sang Super El Nino.
7: Suro pa kay Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo, lauman ang dry condition sa katapusan sang Oktubre 2026, kag drought naman humalin Marso tubto Mayo 2027. Nahibaloan man nga ang mga ginalauman niya senaryo tungod sa kakulang sang ulan, amo ang epekto sa sektor sang agrikultura, pagtaas ang konsumo sang kuryente, kag water shortage sa mga puloy-an amo man mga establishmento. May iban na nga mga LGU nga nagpabutyag na sang kahandaan sa pag-atubang sang nasambit nga climate phenomenon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Engineer John Baron.
8: Ma'am, in terms sa epekto sa atong El Nino, well actually subong October nga expect na siya nga masugod na ano no, masugod na ang epekto gid ni El Nino kay sub, ano na no do medyo naghinabi siya bagat and sorry do ano naman sa no do bal sa atong labing central office no Pag-asa central office sa Manila nga base siguro sa first half lang sa October base mag-ano na kita, mag-terminate na kita sa atong nga bagat. So, actually, ano na siya, mas early na siya, no? Ang amuna nga, nalantaw na ito nga time frame nga ano kita, ma-terminate kita sa atong nga habagat.
6: Balita gikan sa Iloilo, inisi ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Palawan PDRRMC ginatutukan ng ASF Maritime Incident kag epekto sang El Nino. May balita si KK5 Ray Almudal.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Agad na pinakilos ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang tugunan ang magkakasunod na krisis sa lalawigan, kabilang ang paglaganap ng African Swine Fever sa Agutaya at ang naganap na MV John Astor Maritime Fire Incident. Sa isinagawang third quarter council meeting, naging pangunahing focus ng mga opisyal at partner agencies ang paglalatag ng mga konkretong aksyon ng Provincial Incident Management Team at Emergency Operations Center upang mapigilan ang pinsala ng mga naturang emergency sa buhay at kabuhay ng mga Palawenyo. Masusiring sinuri ng konseho ang pinsalang iniwan ng nagdaang El Nino Phenomenon, kasabay ang pagtalakay sa Weather and Climate Outlook mula naman sa DOST Pag-asa upang paghandaan ang mga susunod na banta ng panahon upang mas mapalakas ang pagtugon sa mga kalamidad. Formal ding tinalakay sa pagpupulong ang estratehikong pakikipagtulungan ng Palawan sa University of the Philippines Resilience Institute kasabay ng pagpasa ng mga panukalang provincial resolutions para sa disaster preparedness. Ang pagtitipong ito ay naglalayong higit pang mapahusay ang koordinasyon at maagap na pagtugon ng pamahalaan alinsunod sa pithiin ng lalawigan na makamit ang isang listo, matatag at panatag na Palawan laban sa anumang banta ng panganib. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Agribusiness Incubation Center igatukod sa San Marcelino, Zambales. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Ang groundbreaking ceremony para sa Agribusiness Incubation Center sa Department of Agriculture Research Support and Development Station sa San Marcelino, Zambales. Bahagi ang proyekto ng programong naglalayong mapalakas ang kabuhayan at kita ng mga maliliit na magsasaka sa Central Luzon sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Korea International Cooperation Agency o COICA, International Research and Development at Korean National University. Layunin ng sentro na suportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng community-based agribusiness development, teknikal na suporta at pagbuo ng mga oportunidad para sa mas mataas na kita. Kabilang sa mga dumalo at nagbigay ng mensahe, sina DA Assistant Secretary Attorney Genevieve Belicaria Guevara, COICA Philippines Country Director Jung Yang Soon, DARFO Region 3 Regional Executive Director Dr. Eduardo Lapus Jr. at San Marcelino Mayor Elvis Soria. Inaasahang magiging mahalagang pasilidad ang sentro para sa pagpapaunlad ng mga produktong agrikultural at paglikha ng dagdag na oportunidad para sa mga magsasaka sa Zambales at iba pang bahagi ng Central Luzon. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. GTX 500
1: Morning Newscast. Sa katapusan ng balitang regional, kapin 8 milyones pesos ng balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Dumaguete, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: GTX 500 Morning Newscast.
7: Inaresto isang 35 anyos na high-value individual sa buy-bus operation na sa Purok Santol, Barangay Balogo, Dumaguete City no Oktubre 2, 2026 alas 11:19 ng umaga. Isinagawang operasyon ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng Dumaguete City Police Station sa pakikipagtulungan ng PDEA. Na-recover mula suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo na pinaghinala ang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa buy bust, mga karagdagang sachet at isang pakete na natagpuan sa legal na body search. Ang mga nakumpiskang droga ay may standard drug price na 7.82 milyon na pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at tamang disposisyon. Samantala, inihahanda na ang kaso sa ilalim ng Sections 5 at 11, Article 2 ng RA 9165. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Brikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
2: Balitang National.
11: Balitang National.
1: Sa Balitang National, Gatchalian, ginhambala ng mga natuyo sa trial nga sa balay na lang maglantaw. Ginhambala ni Senate President kag Senator Judge Sherwin Gatchalian ang mga natuyo sa impeachment trial nga sa balay na lang maglantaw imbes nga magtulog sa session hall sang Senado. Sino kay Gatchalian na namian ini sa mga nagatambong sa proceedings apang hindi niyaluyag ang mga tawo nga nagakatulog samtang nagapadayon ang proseso. Nagpagwas ang pahayag si Gatchalian matapos nga ginsita ni Senate Impeachment Court Presiding Officer nga si Francis Escudero, si Manila Representative Bienvenido Abante nga nagakatulog samtang ginapatigayon ng trial. Damlag lang nagakatulog si Abante samtang nagahatag sang statement si Division Chief of Philippine Government Electronic Procurement System nga si Rendel Sopeña. Samtang apat patay sa pagsigabong sa Isabela. Patay ang apat ka mga individual, lakip na ang tatlo ka mga kabataan matapos nga nagsigabong ang napulot nila nga isa ka bagay sa Rojas, Isabela kahapon nga adlaw sang Domingo, Oktubre 4. Magluwas sa mga napatay, apat pagid ka mga menor de edad ang pilason sa insidente. Natabo ang insidente sa Purok, Raniaga, Barangay Sinamar sa nasambit nga lugar. Sa post sang Isabela Police Station, ang mga napatay ang nagaedad sang 8 katuig, napulo katuig kag 85 anyos nga senior citizen. Sa impormasyon sang kapulisan, samtang nagahampang ang mga kabataan, may napulot sila nga isa kabagay gikan sa kanal. Gilayon nila ini nga ginpulpog sang bato, rason nga nagsigabong sa subong nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa nagluntad nga insidente.
2: Balita International. International.
1: Sa balitang international, Strait of Hormuz, hindi pagabuksan maokon hindi pagbuksan, magluwas kung tumanon sang US ang kondisyon sang Iran. Hindi pagbuksan ng Strait of Hormuz, magluwas kung tumanon sang Amerika ang pito ka kondisyon sang Iran. May kaangtanan ini sa interim agreement sang Iran kag Amerika sa dung bulan sang Hunyo. Ginpahayag ini ni Iran Parliament Speaker Mohammad Baqir Khalibaf sa nagiokon sa ginpatigayon ng United Nations General Assembly kung sa diin matuman sang Amerika ang kondisyon sang Iran sa sulod sang pito kaadlaw.
2: Balita Sports.
1: Para naman sa Balitang Sports Pilipinas, nakapauli isang 29 ka mga medalya sa 20th Asian Games. Nangin madinalago ng hinampang sa Pilipinas sa bago lamang nagtakop ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ngagin patigayon humalin sa Setyembre 19, tugtog Oktubre 4. Napauli sa Pilipinas ang 29 tanan ka mga medalya sa nasambit ng hinampang nga ginalakipan sa 4 ka gold medals, 7 ka silvers kag 16 ka bronze. Bangod sini nakuha sa Pilipinas ang ika-17 nga puwesto sa final standing sa hinampang. Madumdum nga ang mga nakapauli sang gold medal amo sa ni Carlos Yulo sa floor exercise kag vault, EJ Obiena sa pole vault, kag Yus Yape sa taekwondo. Sa piya kabay nakuha sang China ang first place sa final medal standings sa 2026 Asian Games nga may 341 tanan na ka mga medalya.
2: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, aktres nga si Marian Rivera ginpasidunggan sang BIR. May balita sa K5 IB Cordova.
11: Ginpasidunggan sang Bureau of Internal Revenue District Office 41 sa Mandaluyong ang aktres nga si Marian Rivera. Ginkilala siya sang ahensya nga isa sa mga natatanging taxpayers. Kun sa diin ginhatagan siya sang plaque of recognition sa ginpatigayon nga Building a Community Together pagkilala sa natatanging taxpayers event sa tung Oktubre 1. Ini nga dungog ang kabahin sa pagkilala sang ahensya sa iya kontribusyon sa pungsod, pinaagi sa responsable nga pagbayad sang buwis. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
1: Pila ka brands ang LPG nagsaka sang 18 pesos kada kilo amatamat ng pagpasaka ipatuman sang retailers. Nagsaka sang 18 pesos kada kilo ang presyo sang liquefied petroleum gas o kung LPG. Subong nga bulan sang Oktubre, apisar nga ginkakas na ang excise tax sa nasambit nga produkto. Sunod sa retailers, partikular na ang Republic Gas o kung Republic Gas Corporation, mangin amat-amat ang implementasyon sang price increase sa pila ka mga retailers sa LPG sa Pilipinas. Ginpalayag sang Regasco nga madugangan sang 10 pesos kada kilo ang presyo sang LPG sa unang mga inadlaw sang Oktubre, kag madugangan ini sang 5 pesos kada kilo sa Oktubre 10, nga pagasundan pagid ini sang 3 pesos kada kilo nga price increase sa Oktubre 17. Bangod sini madugangan sang 198 pesos ang presyo sang isa ka 11 o kon 11 kilogramo nga tangke sang LPG, kag magalabot naman sa 1,300 pesos ang presyo sang kada tangke. Apang ginklaro man ni Regasco President Arnel T nga ang selling price sang LPG ang magdepende man sa lugar kung sa diin ini ginabaligya ang nasambit nga produkto. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 81 days na lang Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Julia Zaalbay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
12: D3 Bio.
13: Problema sa pangkaso,
12: hilana,
13: sipon, kagubo,
12: tugas ang virus, kagmikrobyo.
13: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
13: puno sang lauric acid,
12: na ginahimo
13: monolaurin sang atong lawas,
12: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
13: Mag D3 Bio.
12: Adlaw-adlaw.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Senior citizen ka na bala,
12: kag medyo
13: lipato na,
12: ibalik
13: kag protektahan ang memorya.
12: Mag
13: D3 Bio ka na.
12: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio,
13: na isa kasahi ng brain food,
12: kagantin luman
13: sa aton uto,
12: rason
13: nga gandami ang memorya.
12: Mag D3 Bio
13: adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
13: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
12: Mag DTX 500 na.
13: May ampalaya extract
12: nga bugana sa charantine
13: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
12: Likawan
13: ang komplikasyon dala sa diabetes.
12: Mag DTX 500 na.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC, mabakang abutika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
13: let's go with the flow.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa long pass. Sa long pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
24: Halin sa pinakamataas nga bukid.
25: Nak! Kitkamusta ngay?
24: O sa pinakamalayo man nga isla.
25: Nay, gagraduate na ako.
24: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
26: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
27: Papauli na ko ka!
28: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
13: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5.
0: League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
3: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by DuExam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad nga motorsiklo, DuExam Incorporated. SMB Jewelry Trading, barato nga alahas, nahamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For inquiries, call 0966-852-6596. Honorable Mayor Anyeho Nicol and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of top breed pet food products across Negros and Panay regions. Falcor Marketing Corporation. Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas. Mendoza's Lechon Baboy. Basta manamit kag baratong lechon baboy, Mendoza Dosa Selection. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 UCFM Philippines. And Himacolon Store in Barangay Vista Alegre.

KK5 News FM. Philippine Standard Time, alas 6:32 sa ngaga.

0: And yes, 81 days before Christmas. 81 days before Christmas.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mayong aga sa itong mga pinalaga at tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Palatuntunan nga ginahulat sang tagsa-tagsa ka mga panimalay sa bilog ng Negros Occidental, parts of Negros Oriental, and in the global community, ang Foro de los Pueblos. Still your number one radio program sa tagsa kaaga sa bugos nga masakupan sang aton signal mga kakita.
1: Foro de los Pueblos.
0: In behalf sang aton regular nga partner sa tagsa kaaga, K5 Eljan Castanio, K5 Eric Tenerife, manging kaupod ninyo, tub-tub kita sa Takna Las 9.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka matugnaw kag ang iban nga mga area nagainulan, ang iban na dabugnaw lang dapya sang hangin. So we just hope and pray nga sa subong pitsa 5 na sa bulan sang Oktubre, maayo lang kuntani ang sitwasyon sang tagsa-tagsa as we go into our daily lives mga K5. Bukas na galing subong ang aton nga mga dalan, damo na sa nagabiyahe nga mga truck nga may karga nga tubo. So halong-halong na kita. Sa mga truck nga nagakarga sang pasyado kabugat nga mga kargada, hindi nyo man pagpatami, 32-35 lang okay na ito niladas, sumobra pa da, abusar na na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hindi nyo lang pagpatami. So, welcome gid sa aton pagpangalagad subong aga, mga K5, kagkatulad siyang kinaandan sa aton pagpangalagad palatuntunan, Foro de los Pueblos, mga K5. Antes kita maghatag sa aton ng mga headlines, we always start the day by giving thanks to the Lord Almighty. And so let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this Monday morning, kag sa isa naman kabag-o nga semana nga imo ginregalo sa amon. Please guide and protect all those who are traveling today, dear Lord. Keep our drivers safe on the road. Give them patience and alertness. Kagprotektahe kami halin sa mga aksidente kagkatalagman. We also pray for everyone nga nagatrabaho sa nagkalain-lain nga mga kampo, mga tapasero. Give them strength, wisdom, good health, and safety as they carry on with their duties. Bantayi sila Ginoo nga safe lang sila. Kagmaayo lang ang ilang pamatsyag, agud makapuli sila sa ilang mga panimalay. And today, as we observe the National Teachers Day, dear Lord, we lift to you all our teachers. Bless them with patience, wisdom, strength, and joy. Salamat gid sa ilang dedikasyon, pagsakripisyo, and the lives they inspire and shape every day. May your protection and guidance and blessings be with us throughout this week. In Jesus' name we pray, Amen.

Ari na sila. Ari na sila nga doon. Larga bola.

0: Ridwan Jabbar.
1: Foro Belo Sports.
2: Let's see.
3: Ako hindi pa ako mag-inaugurate. Kagito ko yung mag-baton, hindi pa kompleto. For the Parts and City, we are helping in any way that we can. For example,
0: headlines! Sa aton nga mga headlines, subong nga aga mga ka-K5, bantayan. Ang paglibot ni K5 Carla May Defensor Lunga sa iyang pag-inspeksyon sa Bacolod City Government Center, ang fountain nga controversial kag sa plaza kay K5 Wilson Villena, kay nagahambal na si Mayor Greg Sataya dismayado daw hindi pagbatunon ang proyekto nga ginpatindog sang tiyesa ang fountain nga engkantado kag ang fountain nga puwerte kadugay mahuman sa BCGC. Bantayan do kay dugay ma-inspection ang aton inspektor sa kahanginan Carla May Defensor Lunga. Mga ka-K5, kahapon o nagligad nga adlaw nagpatigayon sang power crisis hearing diri sa siyudad sang Bacolod ang mga congressmen natin. Naton. So bantayan ang resulta kung bala masulbar na ang brownout nga daw hindi na magwanta diri sa aton palibot mga ka-K5. Bantayan sa report ni K5 Wilson Villena. Si K5 Red Salgado, karon dugay-dugay, isa-isa hon ni K5 Red Salgado plus star mga K5, ang natabo nga isa karumal-dumal naman nga krimen dira sa siyudad sang Bago. Isa ka bata, ginlampusan bato sa ulo, tapos gin aligar, nga gin himuslan. Bantayan kay isa-isa hon ni K5 Red Salgado ang balay. Tanawuntang balay, tanawuntang estado sang bata, kag tanawunta ang langgabang nga suspek kay kun may chimpo karon bukanami gidlumpatan. Si K5 Ariel Apas dito sa Sagay, may good news mga ka-K5. Ipakita ni K5 Ariel Apas karon nga may additional nga sweldo or allowance ang mga BHW kagtanod sang isa ka barangay. Bawag mag-amuni nga balita kay Pipe Ariel. Pamatsyag ko, damo mangyamid sinisubong nga aga, bangod kayang ilang nga mga kapitan baliko na Manila. Kap! Ang allowance na mo nagdugang na ganito sa isa ka barangay sa Sagay. Ang amon kap, way gintada. Kay Pipe Carla May Defensor Lunga, dugay-dugay, magabalik man balita, isa ka babae daw buka na ini nga plaka nga klase balita, pero i-remind lang na tuliwat nagbisita sa iya Banner Bird sa prisuhan mga K5. Pagsunod niya may dala siya nga sa shabu, imbis nga bisita lang siya, subong stay in na siya. Amo ining manginunod sa aton balita kag ang paglibot-libot naton karon sa siyudad sang Bacolod mga K5, wala klase officially ang bilog nga Negros Island Region, Oriental at Occidental. As a matter of fact, bilog na Pilipinas, subong wala klase mga ka-K5. Ha? Wala kita klase. Nga, because we are celebrating the National Teachers Day. Ginadumdum subong naton ang ginahimo sang aton nga mga manunudlo. And so today, as a tribute to our teachers mga ka-K5, kabay pa nga kung may mga maestra kamo subong nga nalimtan na ninyo bala, especially ang mga retired teachers naton nga sang unang sweldo nila masyado pakanubo man subong madawa-dawa do 27-30 mil ng sweldo sang mga manunudlo. Sing unang sweldo sang maestra daw 1,500 lang gani, iban nga nagre-retire 2,000 naka 3,000. So sa mga teachers naton nga sang una nga nag-retire na, if you are listening to this broadcast, subong saludo kami sa inyo mga ma'am, mga sir. Kag sa mga estudyante, as you listen to this broadcast today sang K5 News FM, i-text nyong inyo maestra. i-text yung inyong maestra, kag-text ka mo dire sa K5 Subong. Ang inyong greeting sa inyong mga maestra, sing una, kag-ano-ano ang inyong mga hindi malipatan. Oh, hindi malipatan. Unforgettable moments with your teachers. Sinong favorite teacher mo? I-PM dire kay Subong aga ang aton introduction mga ka-K5, Mr. Hel Benitez. May dagay al-mensyon, Romeo Ballesteros and Gilbert Cordoba. Ginadedicate ini Florencio Pumada sa mga maestrata ining aton first portion, Subong. We dedicate this broadcast to them. Kag i-text yung maestra, i-text yung kami dire. Kung ano inyo nadumduman kag mga unforgettable experience sa inyo mga teachers before. Mga ka-K5, hindi magwantang pangabuhi sa isa ka maestra. No? Terry Vergara Sancho sa Magalyon, siging monitor. So tell me, ano ang mga unforgettable moments ninyo sa inyo mga teachers? Why kita klase ha? Ang all government schools, all levels, wala klase mga ka-K5, all levels. Ang may klase, why ko kabalo sa private, kaya may mga private nga may klase. Hindi na sila governed abisang aton nga gobyerno lokal. But, ang Bacolod, waay klase nag-declare na. Very good. So, ang Bacolod, ati, okay na na. Basta government schools, waay na na klase, matik na na. Ang private, amula ng white na mabalaan, no? Ang nag-school mga bata, kuya sir, ang Bacolod nag-declare, wala klase. Amo gani, nag-declare ng Bacolod, wala klase. Pero, because it's a national declaration, damo na nag-declare. Ang private, amo nang ginaagaw-agawan ta lang. But anyway, mga K5, nag-school ang mga bata, kuya, ga-abelyo, di kung nag-school sila, kung public, papulion mo na, kay why na klase. No? Bacolod nag-declare, although in absence, wala. Wala klaseng Bacolod. Wala nag-declare. Pero, miskin why siya nag-declare, wala klase. Miskin wala nag-declare ang Bacolod, why klase, kay may national declaration. So, amuni kisa mga salangisag eh. Amuni dapat ang mga mayor i-double up nyo gid na permit. Just example ko lang sa inyo ha. Sa Banwas ang Ilog, although it's a national declaration, kag si Governor Bong Lacson may ara na ya kwan eh. May ara na ya ginpagwa nga kwan, may ara na ya ginpagwa nga memorandum. So may ara na si Governor Bong Lacson, may executive order na siya. Pero sa, just like what happened in Ilog, si Mayor Paul Alvarez ginsulit siya gid nya wala ta klase. Mayor Dapilikas nya wala ta di klase. So nami kay kung masulit siyang mayor, no? Pero wala kita klase. Wala nag-declare si mayor sa Bacolod. Baskin why siya nag-declare, it's automatic, no? Kay National Teachers Day. Pero kung wala nag-declare si mayor, ti kinanagaw-agawon ina galing kay ang Bacolod hindi kabahin sang kwan. Sang Negros Occidental kay ang Negros Occidental iya sure bull ka na iya. No? Sure bull ka na. I-check na lang na kay Wilson karon na. Pero it is supposed to be wala klase. Pero kung wala nag-declare ang local, tanahunta. Pero ang kalabanan sa Negros Occidental, all, including Negros Oriental, why na ya klase kay ang mga gobernador nag-declare? O galing, kay ang Bacolod is highly urbanized, so check pa na naton karon kay why kuno nag-declare si Mayor Greg. Pero pagka-itsindi ko, nawlaban naman na siya, wala naman na guro klase, ano? Roland Vistar, sir, ang unforgettable moment ko sa akong teacher sa elementary ko, ang ingguripat siya ko sa hita, kag sa patilya sa akong buhok. Sakit-sakit, guro, no? Ang guripat, wala nga panipisan ka lang, bla, no? Ma'am Imaling Cordoba, mayong aga. Nang panipisan ka lang, bla, guripaton ka sa hita mo, kag sa patilya mo, gatintin ka mo. Gatintin ka, eh, no? Na, so amo na mga ka-K5 ang aton nga mga hindi malipatan. Nga ang kalabanan tang hindi malipatan sa teachers, tang itong ginapakog, no? Inangguripaton ka, may habuyon ka eraser. Tising una, why man to kwan, why man ganito human rights da. Yun nga, doon nag-alaman ng estudyante. Puro de los Pueblos. So, bonjour time mo lang nga pangaking sa teachers. Ngayon, reporta ka doon sa DepEd. Singuna, grabe. O, tiyari, may ginaguripat na, may ginanano na lang. may galinupad ng chok mga ka-K5 sa mga alin sa maestra tapakad to sa estudyante. May mga drone singuna mo, panahog ni K5 Iljans na drone. Puro de los Pueblos. Happy Teachers Day sa talaga teachers from Annalyn Huson, Cadilinha. Okay. kompleto na kita. So kamo anong inyo unforgettable moments yung sa teacher? Sinong favorite teacher ninyo? I-text nyo kadaan si teacher ninyo subong aga. Mga ma'am, mga sir. May teacher ko sing una nga magsala-sala ka. May laba-laba na sa nga stick. Blani ko di yardstick do isal na ka yarda. Daw tigaunan si unang yasang maestra. Tapos ang kwan ang mga estudyante sa likod, piktosan niya kisa gakaigo ka sa agtang mo. Gadulugoon na kisa igoon ka. Daw wala man to si una. Grabe magdisiplina si unang mga maestra.
1: Foro de los Pueblos.
0: Jan Milo Sabio niya tungod na sir sa juvenile law na ton. Sir, tungod na sa juvenile law na ton. Kita mo gilang na. So, sing una daw, wala man lang, ano? Good morning, monitor kami din sa Barangay Granada, Vilmiro Subdivision, Alvin Espanyola.
1: Foro de los Pueblos.
0: So, damo sa mga unforgettable moments na ton sa aton nga mga maestra, nga daw wala lang gani sing una, pero kasadya. Nga pagtanga, pagwa mo bala sa eskwilahan, enjoy ka mangyapon. Tapos magbuhi mo kun hapon, patindugon mong imong bangko, tapos magpulupang lampaso ka mo. There is one issue, however, ang kaluluoy lang mambings delfin sa mga maestra ta subong. Ining mga baguhan, nga gina-assign sa malayo nga lugar. O galing kay may ara man ng lugar subong, ang mga mayors na doon kaaktibo na, simintado ng dalan. But I hope nga matagaan gid siyang pagtamod ang mga bag-o naton nga mga graduates nga mga maestra. Man magparangking pala nga mga maestra, kabudlay na mo. Kuno ay kakapit, kuno kabudlay man. Denibla. So amo ina mga K5, nga pasalamatan gid naton ang mga maestra ta, nga nagdisiplina sa aton. Si Rerek, kami sing una, hindi ko malipatan sa amon tiyempo. Gapalumbaan ay kami sugat kay ma'am, kay madalas ang damo niya nga dala, sadya. Ay tuon no, sing una, mga kabataan to sing una, gakalados mo. Tapos yung ginasugat pa na si ma'am sa inabalay. Uy, sugatan. Ma'am, good morning. Kapinpay ng mga dumanog pilyor na. Sugaton si ma'am sa inabalay, kay mabitbit ang mga maestra sing una, gabakintol. May plastic bag, may nano na lang. Dumduman ko gina si una mga kakipay, manang iloy ko maestra. Tiyan mo na si una, balay naman may kasugat na kabataan. Kaga mga maestra, makita ko galakat si una sa mga banwa-banwa bla. Gabakintol, grabe ang ilang mga dala si una. Lipat ko nga lang sa teacher ko, sir. Ang subong lang, si Professor Eric lang. Ma'am Gina Bura, nalipat sa kong alan sa teacher niya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga kakipay. Mini Gantes nga may klase kami ya. Ang private sa pagkabalo ko ha, ang private wala madala sa order. Si Gobernador Bong Lacson nag-order na, so halos ang Negros Island, Negros Oriental, Occidental, public schools wala klase. Ang highly urbanized ang Bacolod, supposed to be wala klase, pero depende niya sa LGU kung i-declare niya o kung wala. Tiwai ko nung ka-declare ang Bacolod. So we don't want to add to the confusion of everyone. Check your GC. Kag ang mga maestra nyo, chikiran yun lang. Basta klaro ya, wala klase ang Negros Island region, wala klase tungod kay may declaration si Governor Bong Lacson. Sir, happy Thursday tanan. Labi na gid sa favorite teacher ko kay Ma'am Susan Gulisao. Dula gid permito yoko siya kada klase kay puwerte ang sense of humor. Halini kay El Karim. Dito ni siya sa Bulanon sa Sagay. Agya teacher ko na si Susan Gulyoso. Dula gid toyo kay kanami kuno kay ma'am kay grabe ang sense of humor.
1: Foro de los Pueblos.
0: Happy Teacher's Day sa tanan nga mga maestra ko sang ga eskwela pa ko. Kag Happy Teacher's Day lang ta sa magulang ko kag Manghod Gali. Galido Chris, oh kita mo. Ka madumduma ang iban makadumdum, ang iban di nakadumdum sa ngalan sa ilang nga maestra. Ay grabe. Perte kid.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga ka K5, so amo ini ang aton sitwasyon subong. No? Kadamo gisang aton nga mga teachers nga daga kalipay tungod kay bisan paano ginkilala sila kag ginadumdum sa ilang mga estudyante. As we go for a break, text your teachers or call your teachers and tell them, ma'am, happy Teacher's Day. Dako nay nga bagay nga madumdum. Manin nyo sila kag mahambalan, happy Teacher's Day. So, sa aton nga mga maestra, retired and active in public and in private schools mga K5, happy Teacher's Day sa inyo tanan. Kagkabay pa nga malipayon ka mo as you celebrate your Teacher's Day. Itan, may pasirit ka, pasirite. Waay. Oh, sige. Okay. Ma-commercial kita mga K5. Ang aton sibo nga takna alas 6:54 sang aga. Everybody, please stand by.
1: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa abaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ diapers. E-raffle promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News.

0: system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga, libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
1: Mm-hmm.
0: Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante, kay may macrophages ka, nga makontras mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pa baskog si iya, it's still D3 bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 bio. Dr. Ramil?
1: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
0: special forces,
1: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra, pangpatay sa mga kagaw nga gapanagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
0: Correct.
1: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 bio.
0: Correct.
1: Kita mo kung ano ka-importante si D3 bio. Kung lang tao na to, si D3 bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamo niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadtuo na niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 bio, mabulig pagid, padamo niya ang imo nga natural killer cells para amo tong makontrol sa imo nga mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bacteria, importante naka D3 bio ka nang adaan.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabot ka.
0: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Prepat chunta ka ha. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amo ni siya, kumbaga, why kapagambal nga masakiton ka, patyo niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells kung mag-rebuild din ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amo ni si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So, si natural killer cells, gadamo tungod kay D3 bio. Kasi D3 bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
1: atong nawas. The ninja of your immune system.
0: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 bio means.
1: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3 bio? May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto kakay ko, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
0: Correct.
1: Eh, ina kung nakainom ka D3 bio. So kung lantawan mo, ang D3 bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
0: Correct.
1: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
4: Correct. Oh, D3 bio ka na.
1: D3 bio lang na niya. Kaya hindi magsalig nga, abi ni mo, nabakunahan ka na, bako ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
4: Pwede dahil
1: hindi
4: ka
1: kung may ipasulod ka nga, second immune system.
4: Correct.
1: Ang imong D3 bio.
3: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, is galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pig

0: Ang imo immune system mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, dula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagto Marcos ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistance. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy!
0: Let's go with the flow! Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct editing sang kap para maka-penetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kang likod sa salon pass.
15: This is a method of elastic camphor, generic name salon pass, symptoms resistance, ultra doctor.
0: Salon pass, may direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga, liaw kang likod.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak! Kitkamusta ngay?
16: o sa pinakamalayo man nga isla,
17: Nay, gagraduate na ako!
16: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
19: Papauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe.
20: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214. Excuse of 2026.
21: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
22: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
23: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For inquiries, call 0966-852-6596. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of top breed pet food products across Negros and Panay regions. Falcor Marketing Corporation. Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas. Mendoza's Lechon Baboy. Basta manamit kag barato nga lechon baboy, Mendoza's Lechon. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. And Himacolon Store in Barangay Vista Alegre.

0: KK5 News FM News FM Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5, balik kita sa doon pagpangalagad sa inyo paborito nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Again, in behalf sa kay K5, Eljan Castaño, K5 Eric Tenerefe, may kaupo ninyo tub-tub sa Takna Las 9. K5 Eljan nag-upo dito sa isa ka dako nga aktibidade sa nga aton istasyon sa K5 News FM Antique. Masako, BP for Operations naton masako. So, kita na ibantay Changi, subong aga. Si Barangay Kapitan Tuto Martinez, ang biak na bato na gambal siya. Si Rerek, ang palangga ko nga maestra, si Ma'am Maura Victorino, nga perti gigabuot, bisan hindi ka pakabalo, ay gigapangakig. Ara ko no si Ma'am Maura Victorino, ginagreet ni Barangay Kapitan Tuto Martinez, nga sira mo ng buot-buot kugid nga maestra sang una. Ma'am Maura Victorino, good morning. Guys.
0: Foro de los Pueblos.
1: Si Ma'am Julita Maligmat sa Kanlaon naman iya. Nga sir, watching live dari sa Kanlaon, greet ko lang ang talaga teacher sa Masulog Elementary School. Happy Teacher's Day sa inyo dira, labi na kay Ma'am Mary Jane Baklaan o Ma'am Ubero. Mayong agagid sa inyo tanan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, larga bola na kita mga K5, Ma'am Merlita Malbaste di Pulsona. Larga bola. Now, here we go. Mga K5, ang aton nga Bacolod City Government Center for at least 2 years, more or less, ginbutangan sang tabon kay hindi nagin siya makita kay kunogin kay una sang tiyesa. Agod nga magmatahom na siya tanawon. So sing una mga kabataan nga pungko-pungko da pamilya nga nag-relax sa tubang sang BCGC, nadula na to. So nagligad nga adlaw nakibot kita, naging kuha na ang tabon kay nagligad nga adlaw, di blagi pasulod pa namo ni K5 Eljan si Kwan, si K5 Carla Medipensor Longga, may tabon pa to. Yung Carla niya may lipod, sulod lang bala. Pagwaon ka lang galing na. Si K5 Carla kay isog man siya. So ginsulod, hindi pa gintumpuslan. Nagligad niya si Mana mo man, si K5 Wilson mo man, ginaligot ang plaza. Man, almost 2 years, may tabon mo. Hindi mo makitaan kung nung katabo sa sulod. Igo buksan niya lang gabang ang guwaya. Hindi yung mapuslan. Doon ka namin ilumpatan ang kontraktor. Subong ara na ang BGC naman, mga ka-K5. Kung ang mga bag-o mag-asawa, kag ang nagabusong maginahambal, gender reveal. Mo gender reveal. Ayos to the board! Ayos to the board! Yan mundihar, eyes to the board na kamutanan, ay eyes to the board na. No miss, no miss. Tanaw na kita mga ka-K5. For the first time, ipakita sang palatuntunan Foro de los Pueblos, K5 News FM Bacolod, in this broadcast subong aga, si K5 Carla May Defensor Lunga, maga-convert siya from reporter into reporter inspector. Inspeksyonon ni K5 Carla May Defensor Lunga ang palibot sang Fountain area sang New Government Center kay ginkakas na to ang nagatabon sa atubangan sang NGC.
0: Foro de los Pueblos.
1: Daw nagakuba-kuba ang dughan ko muni nga nagaginhambal ni Chief Prince kay ina nga do ikaw lang da isa sa studio K5 Eric. Padalaan ta kadira DTX Coffee Mix. So, ginpadalaan ako ni Chief Prince Alcantara nga mong chief technician. Nga painumon ta ka DTX Coffee Mix. Siya base mga report mo karon, makibot ikaw sang makita mo. So, kamo man inom na da DTX Coffee Mix. Eyes to the board. Eyes to the board, no? Eyes to the board, gintanan. Grabe. Grabe ni. Ready na kamo? Ready to be surprised? Danggabang niya. Ari subong sa aton linya, K5 Carla May Defensor Lunga nga mag-inspeksyon sa Fountain area sang aton nga New Government Center.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, kibuta ko. Good morning.
2: Good morning, K5. Hala. Ari ko din sa Bacola, di Government Center.
1: Diin ka. Diin ka. Di ka dapit.
2: Ari ko din sa may Bacolod, yun yung mga pangalan.
1: So, sa letter A ka kaya sa letter B.
2: Makita naman gid ang NGC o kanang wow. Government Center kasi sa very kaya wow. Wala na board up. Ang atubang, no? Ang BCGC Ground sa wow. KK5 Erika. So subong makitaan din naton, makita na gid naton ang fountain wow. Nga gin beautify kon no.
1: KK5 Erika. Kala. Ginakulpaan ko. Ginakulbaan ko, Carl. Palapit-lapit na. Okay. Relax na lang, Carla. Vincent,
2: yes.
1: Palapit-lapit. Dang-da-dang! Yes. Da-dang-da-dang! Si Vincent Corralde, mga K5, nag-aamat-amat palapit. Sa very controversial nga fountain, kag nakita ko na si K5 Carla nag-ayum-yuhom, nag-sandig sa letter B. Ginatubang ang letter A. Carla, you're now visible. Yes. Ara na. Carla, hindi ko magpakulbae. Vincent, Vincent, ito ang sa buho, sa letter B. Vincent, ibu ito, una na sa buho, sa letter B. Abi, abi, ito ang sa buho. Ari, ari, ari, na.
2: Okay? So, kita mo, kaga, sa mga mo, una, bao, na kayo naman, gid, ang, fountain sa Tubang sa Bacolod City Government Center, hindi na dalong kay Kipa Beric, kundi may salog na.
1: Uy.
2: May salog ay, na ay, na ay, makita naton o kung makita na rin naton sa karoon na kay K5 Eric, pero ti hindi pag yun siya fix, kumagate kung ikaw isa ka tagiya kay K5 Eric yung nagpaubra sa puloyan kag wala pag yun yan natapos, so mangyamid ka pa kay K5 Eric. Pero ti at isa, bisan pa paano makita na naton yung may salog na kag makita na naton ang mihura sa fountain na kay K5 Eric. Pero may nakitaan ko diri kay K5 Eric miskan may caution kay tungod nga iwala pa diri gina
1: are mga ka K5 malibot si K5 Carla libuton niya. Bo grabe.
2: Amo ni kay K5 Eric ang ginhimo kay ansa diri sa pihakya. Amo na diri ang storage na iya sa tubig para diri sa fountain. That's why nga may are pa diri ang mga puloy-an sa mga nagaubra kay K5 Eric. Pero sa aton sini nga paglantaw, makita mo niyo ang grills ni bala kay K5 Eric.
1: Oh, ano na siya?
2: Ang natabon bala sa ano ni? Ang natabon bala sa
1: uy, may grills.
2: Ginagwaan sa nga tubig diri kay K5 Eric.
1: Oo. Oh, oh.
2: I don't know kung bagon eh.
1: Kasama si Bukan lang.
2: Naku, malukong ka bagon eh. Pero kung makita natin kay K5 Eric, amo ni Gura nga wala, ginpasudlan, kay tungod nga, wala man ni na-fix. Wala pa na-fix ka K5 Eric. Ariyo, naga-inulbo pa. Naga-inulbo pa ang ila sini nga ginapamutang.
1: Dati ko ang tiles how?
2: Malalong diri. Ara po, ti delikado pa ni K5 Eric sa mga kauturan natin, yung magalibot. Diri sa may fountain ayo. Kitungod nga dito
1: ice to the board
2: mismo, may mga wirings pa may mga connection pa siguro nga ginahimo pero andiri na yan sa guaan yung K5 Eric makita naton ang tabon ano pa nagainulbo wala pa na fix na kay K5 Eric amo na ganing ginapamangkot ko kung baguni o kung daan pero to daan siya kay K5 Eric kay before may ari man nadiri nga ginabutang di bala may ginabutang na nadiri before nga do grills ini siya nga hindi pala makuan
1: pero kalang tunga sa fountain. Ang tunga sa fountain, abe Vincent, i-wide abing kamerata. Bodo excited ko kayo. Ang tunga sa fountain, anong itsura sina? Humana?
2: Sa K5 Eric, may mga wirings eh. Makita natin. Uy. Makita lang din. Nagkalang natin. Ay, ano pa, miss lang sa muna. Galit ka K5 Eric, no?
1: Sige, so, halaga.
2: Makita din natin. Sa tunga, may mga wirings. Okay naman ang wirings. Kasi dancing lights na din ka K5 Eric. Ang mangin plano. Din sa Bacolod City Government Center.
1: Bukot ako.
2: Kung makita natin, bala sa propose, sa gina-propose bala nila, kung anong mangin itura, sinisang BCGC Fountain. So, amuniguro, o nga damo siya isang wiring sa K5 Eric. Makita naton nga na plastar naman ang mga wirings.
1: Why na to ang Carl? Why na to ang kilid dyan? Why na to? Carla, 200 G's na subuhang katanaw sa aton. Eyes to the board mga K5. Why nyo ni makita sa sulod sa duha katuig? Subuhang arinas Carla, rag is kilid ho. Carl, ano maandar ni Sayhan Carl? May fountain eh.
2: sa ako ni paglento kay Kip Eric, diri sa may fountain, possible nga makaandar di kay may mga wirings naman sila nga ginapamutang nga kay Kip Eric. May mga connections naman ang ano ni ang mga kada suga diri, mga tubo nga i-connect nila sa suga nga para bala at least nga magdululungan bala ka Kip Eric kung may ara gid man sang dancing lights nga matabo diri sa area kay Kip Eric. Pero ang diri sa ginatapakan naton wala na diri sang buho o kun tubig di nga magagwa ang inilango ang may mga ano ni ang may mga grills nga ni bala ano ni tawag ni Kip Eric
1: at drain siguro sa tubig na Carl basi dra
2: may mga host man siya Kip Eric
1: kay kun di fountain siya pag piswit sang tubig mamatsa ko dra na ma-recirculate ang tubig daso may suga na guro Carl sa dalom bukal lagi report ka Carl gapiyong ko gina-imagine ko Carl nga ay hindi ko magpiyong basi bulasot ko ay buho. Hindi ko magpiyong, hindi ko magpiyong. Bo, Carl katahom, Carl katahom. Tiyano matabo si ni Carl, malumpat-lumpat na daang kwan ang suga?
2: Yeah. Possible ka kay Kip Eric, malumpat-lumpat ang suga, malumpat-lumpat ang tubig ka kay Kip Eric. So, amo na gani ang sunuman kay Mayor Greg, okay, Daria sa may BCGC.
1: Carl, dali lang, ang naglumpat ang signal, dali lang signal ni Vincent, naglumpat, balik jutay. Sige, Carla. Surpresaha kami, Carl, surpresaha kami. Ang palibot, Carl, sa plaza, asang BCGC, itiyog bikadali ang kamera nyo, itiyog ang bikadali, tanauntang palibot. Amuna na, Carlo?
2: Yes, so amuna ni Kip Eric ang makulod
1: na
2: sa tubang gini mismo, sa front gini niya mismo.
1: So pwede mo na makita, ha? O waay na gid baral? Waay na?
2: O wala na. Paano na lang gid ng ano ni ganit, tawag sa ang kusyo na lang gid kay Kip Eric, yellow kusyo.
1: Di ang mga hilamon, Carl, okay na mga hilamon, tada. Pwede na kita makalumpagi na karoon sa gabi, eh?
2: Ang hilamon kay Kip Eric, ang diri lang ko ang nadala lang sa board up among naguba. Pero ang sagwa na niya sa board up, okay siya. Ang sa piyak to, sa may tupad siyang globe nga niya gamay na diri kay Kip Eric, sa may right side, kung magatubang kita sa NGC, okay ang hilamon. Ang sa diri naman niya sa may left side, ang ginboard up ng kay Kip Eric, doon mo niya siya medyo naguba, kay tungod niya dira sila nag-construct, nagbuho dira sila, tanan-tanan dira naging butang ang balay-balay sa mga nag-aubra. Pero ang diri naman niya sa likod, gamay kay Kip Eric, sa wala, okay ang hilamon sa K5 Eric. So kumbaga, kung i-fix ni siya before ang highlights ang mascara kay Kip Eric, gamay lang ila sininga.
1: Ti ano, Carl? Carl, prangkahanay kita nga duwa sa bungaga, Carla. Pasinsyagid, ha? Prangkahanay kita ya, Carla. Pamangkuton, tagid ka. Ti ano, dason nga adlaw, dason simana, pwede na malagaw-lagawan sa kada pamilya nga pwede na?
2: Amune siya ang goal kay K5 Eric nga before mag-highlights ang Mascara Festival, malagawan kag makapapicture na liwat ang mga kauturan naton sa atubang sa BCGC. Amune siya ang pinaka-goal gid kay K5 Eric.
1: Okay.
2: Si Sugong, amune ni Gino, abrihan nila, pero tikong i-rate 1 to 10 kay K5 Eric, siguro 5.
1: Kayo wabala, Carl. Kayo wabala. Kung i-rate, ano siling mo 5?
2: Hindi ko nila pag-i-judge. Ako lang naiya ka kay 5. Kasi siyempre, nakita na ito ng gin-propose bala. Sa ano bala nga, wow, amunigali ang mangin itsura sa nga fountain sa nga.
1: Ano gidang itsura yan ni Carl? Carl, huwag lang gid siyang kwano. Kay basi mahulugan lang iban. Carl, siyang sagi kahulat sini. Kung mag-andar ni siya, Carl, anong itsura? May ara ka na isang pasalig nga mga picture? Kung may ara ka nga video, patanawabi kami, Carl. Maskin siya pasalig na lang, Carl, matanaw kami, be.
2: Yes, wag kay Kip Eric, may ara kita dira do nga ginapadala sa video proposed ni siya nga itsura sa fountain sa BCGC kay Kip Eric.
1: Sige, be, tanpakita kami tan.
2: Ang bahala kay Kip Eric.
1: Okay, Carla, standby ha. Tanpakita kami bitan. Ano ang itsura sini nga fountain kung mag-andar na siya dason simana in kaso man? Tanpa-andar ang fountain, tan sige lang kadang inyo kamera hindi pagkuha a Vincent ha. O itan patanawabi kami itan. Improvement and concept. Pan ay sit in GC man eh. Hindi ni GC tan. Abi, sa part ara ang GC oh mga K5 grabe. Ang GC pakita gid itan. Ay ang plaza ini nga nagalapot tsak hindi na yato na. Ang GC lang tatan ang GC. Ari ang GC, ari ang GC. Mga K5, post itan kay matikal ko. mga ka K5, dag-on ta lang ni sila. Carla, ginapakita namon subong ang pasalig or ang presentation sang imo nga amigo, ang kontraktor, sang BCGC Fountain. Itan pa piswita, mga ka K5, ayos to the board, arena. Amo ni siya ang ila presentation. Expectation versus reality. Itan, papiswitanoy. Are. Tanawon ta. Eyes to the board. Oy, konami nami ho. May galakat-lakat, may fountain, may aro-aro, kompleto. Ano, bu magpiswit ni tanawon ta. Carla, relax ka lang na Carla. Kaya mapapiswit kami yan, kadali lang ha. Pagpiswit niya si ni Caron, tanawon ta, gidabi. Refill when show is finished. Bu may refill pa. Oy, katahom-tahom, Carla, tsure, do cake, mga kakipay, tanawan nyo, do cake, katahom-tahom, good boy, amo ni Carl, matabo ni Carl? Carla, matabo ni? Oo. Go ahead, Carla.
2: Hopefully nga matabo ini ka K5 Eric kay ko makita naton sa connection sa nila kan sa mga no nozzle bala sa fountain ka K5 Eric do na plastar ta pero ti amuling lang tawo naton kung ang bugas ang tubig parehas man sa ila sini nga gina-propose ka K5 Eric ang buga ang image nga gagwa ang color nga gagwa amo na yung gina-expectar
1: sa sundo may ara pa Carl nga daw do pagpispit sa tubig do may drawing nga gagwa.
2: Yes.
1: Hindi ito so, drawing siyang kuring niya, no? Drawing so, ito, no?
2: May plate. Yes. So, thank you for very. Kito may mga plate kita nga makitaan sa tunga. Possible nga amo na siya ang mga magapagwa sa nga image siya ka K5 Eric sang maskara sang siguro ti history
1: balik sa nga
2: bakodon ka K5 Eric so may mga connections ini sila so amo na nga kung sinigalan taon kung matupagin man na balangin na ang mga image o kon na
1: nalang din
2: na siya ka K5 Eric sa
1: post hulaton ko gina iya Carl hulaton ko gina Carl hindi ihan nga malabutan kita tapos na maskara hindi pa ni kung mas siguro Carl malabot man niya tina napamangkot mo si Mayor Greg. Anong hambal ni Mayor Greg Partis ni?
2: Ati ka kay Favarek, hindi madali-dali ma-turn over sa syudad kung hindi kompleto. Gusto niya kompleto, gate ka kay Favarek. Kung anong yung promise nga proposed, amuna siya ya ang
1: standby Wilson sa plaza.
2: Sa Bacolod Government Center at the same time sa public plaza ka kay Favarek. Hindi siya magbaton kompleto. Kompleto.
1: Abe, itan pahambala. Pahambala, abi si Mayor Greg. Mayor, batunon mo kung hindi. Mayor, Gapangyap, it's Mayor.
3: Let's see. Gapangyap, it's Gapangyap. Hindi ako dito mag-inaugurate. Kahit ito ba yung mag-baton, hindi pa kompleto. In the parts ng city, we are helping in any way that we can. For example, ang pag-pulik na magpalimpyo sa plaza, kung anong pwede, pagit namon nga makayo, wala dara, nga why, hindi parts ng budget na gin-implement ni Tiesa.
1: Okay. So, hindi magbaton, Carla, si Mayor, klaro?
2: Hindi, kompleto.
1: Okay.
2: Yes.
1: Go ahead.
2: Yes. So, hindi ni si Mayor magbaton kung hindi kompleto ka kay Favarek. Dapat kompleto. Kahit di kompleto man ang ila sininga proposal, ang ila sininga istoryahanay ka kay Favarek. Tapos, hap-hap lang ang mabaton sa syudad sa Bacolod. Hindi naman nagkuro na itong deserve ka kay Favarek.
1: Kasabad si Mukar, ha?
2: Kita sa hap-hap, no?
1: Kasabad si Mukar, kasabad. Gidya, gusto mo kompleto, hay, gidya, galing?
2: Oo, kasi if I very kick, itong expectation sa nga Bacolod no, na kasi normal man bala nga dako ang syudad sa nga Bacolod kay K5 Eric, ginabisita sa mga turista ang syudad sa Bacolod nga abi hap-hap lang ihatag kay K5 Eric, hap-hap lang ang ipakita, kag do hindi naton deserve kay K5 Eric.
1: Okay.
2: So dapat na deserve ta ang mabaton ta kay K5 Eric, iti ginhalungan tama na, like sa public plaza kay K5 Eric, wala pa kita na bunag ara na naiya ang public plaza, no?
1: Correct.
2: So gusto pagidya nato na pakita na sa aton sini nga mga next generations o mga bag-o nga mga nagtubo ka K5 Eric. Kamu inaya
1: ang screen ta itan.
2: Sa nga public plaza ka K5 Eric. Kag diri man sa Bacolod City Government Center. Kay ti na ano ni siya eh na amo ni siya ang una nga nag pakita nga mayra sang malapad nga fountain ang syudad sa Bacolod ang diri sa NGC. So gina-aim man sini sa aton sini nga makauturan nga mas matahom pagid ang makita makita diri nila kay K5 Eric. Pareha sila sa mga dancing light. Kasi yung mga dancing light kay K5 Eric, makita na yan natin before sa Manila, no? Daragi na yan natin makita, no? Ang mga dancing light, dancing light, no? Sa mga fountain. Pero gusto man natin yung makita man sa atin sila yung mga kulturan diri sa probinsya sa Negros, at say, especially diri sa syudad sa Bacolod kay K5 Eric. Kung okay, ano yung promise dapat tumanon man kay K5 Eric.
1: Sige. Ang nami lang diri kay K5 Carla is that it's almost there. Ara na, no? Kag, kung wala nagiho si Mayor Greg, pamatsyag ko na wala nagdasig man kang nagiho ng sinindihan buli isang amigo, kwani, kontraktor. So at least, kag ginaklaro ni Mayor, hindi kuya magbaton kung hindi kompleto. So more or less, subong na plastar ng structure, ang NGC wala na sang tabon, kag pwede na makita sang tawo, matter of testing, kag ipagwa nila, tanawon ta kung magwa kar, kag kung pareho sa ila presentation, Carla.
2: Yes, amo na amo gina ka K5 okay. Eric kay gina expectar naton. Kabay pa ka K5 Eric kay matuman ina kag ma-fix nila ang gagmay diri nga mga problema kay tip. Posible matapakan na diri sa aton sini nga makauturan makalibot-libot ini sila dira sa fountain. So i-fix na lang na para at least nga wala iya sa nga risgo nga matabo kon aksidente nga matabo ka K5 Eric. Sa likod sang flagpole may ara pa sang structure nga ginaubra. So base kung may gina-fix lang dira sila kay do amo na siya taang para sa diri sa fountain. Pero tika may pa, ma-fix man na ka K5 Eric. Tika law ay lang tawon nga may board up pa sa tunga mismo sa nga fountain kag BCGC ka K5 Eric.
1: Okay, that's good. Okay, Carla. So at least yes, klaro na.
2: Kay K5 Eric, kagikan din sa Bacolod City Government Center po sa kay K5 Vincent Coralde, hindi ka balitag na dulong sa inyong sandiriak sa Valid Mighty Secret B3 Bio. Hindi sa kay K5 Carla Tatasar para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, dismayado si Ma'am Esperanza Insuli, pero they're doing something, no? They're doing something, ha? Mercy Martisano, si Yan Mundihar, they're doing something. Oliver Alcala, ang contractor, oh my go, oh may I go, amigo, kuno, amigo. Anyway, mga K5, from Bacolod City Government Center, BCGC, ara ng fountain, checkeron ta naman si Wilson, kaya ito naman siya sa plaza publika, sang syudad, sang Bacolod. I-check ta kung ano na subong ang sitwasyon sa plaza sang Bacolod tungod kay ginrapido man ni Mayor Greg, nag-apas man si Congressman Albie Benitez kag ginplastar na tong aton nga Bacolod Plaza. Ang plaza mga kakipay, kung talahon mo ang mga natigip-tipan nga mga salog lang nga ginpabayaan lang sang Amigo Construction, ginpangpintahan. Pabatsyag ko ning Amigo Construction, do bago lang nakatilaw construction. Hala ko, ang kanami isang mga salog, ginimo, laging masahan sa mga langgabang siminto, kanami lumpata, no?
0: Foro de los Pueblos.
1: Ginmasahan nila yaka siminto, do wala mga buot. Tapos, sa nagpangakig ni si Mayor, naglinupad sila pa Manila, pagdason nga adlaw, ginpatinluan, ginpatamnan sang Hilamon, ginpangpintahan. Checkeron ta si K5 Wilson Villena, kung ready na si Wilson sa Bacolod City Public Plaza.
0: K5 News FM Live Report.
1: Wilson, si Carla, kapakita, ginbidagid niya ang aton nga fountain nga wala na sang tabon. Ikaw, Wilson, sa plaza, kamusta ka, Noy?
4: Yes, K5 Eric, good morning. Kagaming aga man sa atong sinuwa mga rangers sa kagayari sa mga pahigatigit namin. Kaya pamati, ito na nga lagubo din atong yung mga vendors sa public plaza. So nagtulong kita rin no, sa may Bacolod City Public Plaza kung si Aaron kung kamusta na bala ang sila ka mga adlaw K5 Eric no, ang pinapasigayon na paglimpyo no, sa Bacolod City Public Plaza. May mga video
1: Wilson?
4: Yes,
1: grabe kaya Wilson, di pa drone shot kaya sa plaza. Daw ka pabugal, daw perdihon mo kin si Carla.
4: Ayun, may drone shot today at si Ferreira. Hindi na yan magpaperdi.
1: Ay, gato perdihon mo si Carla. Sobra-sobra ka na, Gidya Wilson. Sobra-sobra ka na, ha? Gapang kuan ka na di sa amon. Wilson, katahom ko na sa babaw. Katahom, mga K5. Eyes to the board. Tanawan niyo si Wilson. Nagtikal-tikal si Wilson. May drone shot siya. Wilson. Katahom.
4: The whole story, no? That's why kami aran
1: ito. Tahom, Noy?
4: Makita mo, tahom siya sa babaw, K5 Eric.
1: Amo gan, hindi na pagdugang, iba, lagambal ako, tahom, ginambalo pa sa babaw. Ting dalom, how? Ano kung dalom?
4: Dalom, K5 Eric, may videos mo kita sa mga dalom na mga kwan.
1: Katahom.
4: paano, no? Kasi balik-balik ang rasa ng plaza kumpara ligan sa una nato sa pagsunod.
1: Oo.
4: Kasi ang first kita nato sa pagsunod kita Derek, liyap po, kita nako natanahon mo. Ang hilabon, ang talapakan kita Derek, na hindi kita mapuslan. At subong kasi inaamat-amat sa panalan ang hinabon kita Derek na matamata na matapita ang mga brakes. Matita mo sa subong ito nag-alit-balik na ramos ni Papano ang tura sa ang bakulo.
1: Doon na ulumpawan kay napintahan siya pula. Katahom Wilson. Katahom.
4: Ang promesa no sa ang natiyesa kaupot ang amin construction.
1: Uy.
4: Nga umbraho nila no tanan-tanan dari sa Bacolod City Public Plaza after na sa nga maskarap diba,
1: after naman so, Wilson hindi ko pagpatami ha nakainom bala ko ya DTX 500 para sa high blood hindi ko pagpatami sano naman yung promesa Wilson
4: after maskara festival
1: silingto nila na puso nila antes maskara subong after maskara at kadto naman kita sa Semana Santa
4: Frederick tapos na nila antes maskara pero wala man sila natambal kung ano matuig
1: 2027 Wilson kasabad si mo hindi takapagpareporton magamukan na yung Wilson niya tuod bala so, noy aton mala nga duwa jutay ka pamati manog 200 na ko subong ho saan ogi ko na matapos ni saan ogin matapos?
4: Baba, why man nag-isugaan sa to si Mayor Drake kasi ko
1: saan matapos? Hindi, ang kontraktor yung may diferensyasi nito, ang kontraktor.
4: Yes, amon nag-aya si Derek, ang gulagang siyesa, ang nag-imbal sa ina, ang mga ubraho ni ina, after mag-sera, pero wala sila may ginamang kasi. Kung saan, matapos si Derek. Okay, ang nag-aya sa mga
1: ang guwais ni Wilson dito sa aton sa Sorbla kay tagasipalay ni Wilson na kinubaan ko para apanawag siya nito drawing ko rin hindi mo na yan
4: ay hindi man ah, oh, laban-laban kung sa ilan ni Duan ni Mayor hindi ko malgay hindi yung drawing ko rin yung nagpangutos
1: na nagpangutos na
4: ang piyesa ay mo niya nga nagdrawing ko rin sa ilan at yung nagkahali niya ang hay nga matapos sa amo ni matapos sa amo na hindi pa na magambala duha kay Sir Derek na matapos sa amo ni pula na gambala siya sa po so nagari ulit ay pala sa ila ang kung ano man ang sentimento kung ano man ang ginapahayag sino sa siya sa kali na tupiban man kanina to kay Sir Derek niya ining PR na renovation ni no na bala na kung hindi pa check the part of the 80 million budget sa nga Bacolod City Public Plaza locally funded in from the Bacolod City government and plaza and the CR director Derek kasi so far okay ang CR na naulit na may kaya kita Derek no pwede na maka driver kaya man nga may nag inong kasi maka durot buwan sa wa maka lisyo na kasi supply sa tubig sa CR sa Bacolod City
1: okay CR, now Wilson seriously as it stands today no as it stands today ano ang matabo? What will we expect from the plaza? Can it be visited by the public now? Ano inang mga sirado ng mga baral-baral dira, mga board up dira? Kakason ina siya. What will we expect from our plaza?
4: Kami sa Derek, sa aton sila pag-interview sa kaibigan ng Kamaya, Kaunin Kutiesa, and dito pang sa construction, ang inang board up, you know, actually half na ini siya from the original na board up. Hindi na ini siya pag-uhukson ang 90 sa Derek, but open na yan sa public, no, ang Bacolod City Public Plaza. Just that, ang board ni, no, ang kutubuhan si Midlang Purblo, nga napigay din at kung hindi na ini pag-uhukson ang 90 the whole duration of Mascara Festival. So, kung ano ang makita, mag-resubong kay sa Derek sa Tineon, yung ginasindugan, hindi na siya, and amon na lang siya ang Chimurasang Plaza, anay, at saka matapos ang
1: okay. So ining ginapagwa mo subong nga video kung ano ang makita subong namon amo na ini ang dangtan sang publiko dira sa plaza. Am I right?
4: Yes. Subong ang maskara kay Sir Eric amo na ang sitwasyon.
1: Tini mga itlog sa dinosaur Wilson ang huntan ni.
4: Eh ginahulat lang nga mapusa kay way pamakapanaog ang iloy sa kapistuhan.
1: Grabe man Wilson ang ginimo sa amigo no.
4: No, basta lang rin sa Bukes and Eric, no? Very proactive with ang LGO, kaya si Kuna nga na pwede na subong sa nga katapo ba sa GSO. Nga, everyday nag-alig yung sa mga itlog kay San Eric. Actually, may ari tri ho, managapangka siya sa so, tubig itlog. Saka may ara man sa nag-apinili kay San Eric, no? Nga nag-mintage sa ini mga base na pula, kasi ara sa nag-mintage niya laing man. sa tuanap niya kay Redford de Grito, kagkainin niya doon siya board ni mga pattern, may mga nag-maintain. So may mga kanya-kanya ng mga staff na nag-maintain sa hanggang liminet sa lugar niya rin sa Bacolod City.
1: Okay, Wilson, standby. Kay si Ethan, naglagaw dito sa plaza. Gintesting nagligad nga gabi, Wilson, ang video. Kung di na may nagligad, may ginpakita, makuha nagtesting video. Gintesting nga naman ang fountain sa nagligad nga gabi, Wilson. Standby, Wilson, na kay ipakita ta. Man si Ethan, gusto gin siya mag-intragin nga mag-report man siya kung aga. Ethan, ipakita, Ethan, ang video mo sa fountain naton. Ethan, tira, Ethan. Uy, Wilson, mga, Ethan, stop, stop. Ethan, stop, stop. Wilson, Wilson, grabe. Grabe ning kuha ni Ethan. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Gintistingan ang fountain, mga ka-K5 sa plaza. Tahom-tahom, Wilson, tahom-tahom. Adlaw pa lang pro ma-appreciar ko. Wilson, ka na may inami. Ethan, palumpata ang tubig, Ethan. Tira, eyes to the board, mga K5. Eyes to the board. Tahom-tahom, Wilson. Orange, may blue, may yellow. Naguntat ang tubig. Nagpusdak pasaka. Nagtumbo-tumbo. Ay, may sequence. Lain-lain, Wilson, ang sequence. Ethan, ibalik to bala, Ethan. Kasabad, ginalisol-iso. Magin, Ethan. Ethan, ibalik to anay. Hindi, ibalik to anay, Ethan, sa pihak. Ibalik anay sa pihak. Nadra anay. O, may yellow, may blue, may red. Tapos, pag-abot sa red, nag-collapse ang tubi. Kag sa kilid, may naglumpat-lumpat. Isa, dua, tatlo, apat, lima. Anong ka naglumpat-lumpat, Wilson, katahom. Sa pihak naman nga side, may fountain pagid. Ethan, masiman labuak, wang ka na sa lamawan. Okay. Sa pihak na side, may fountain. Ang sa fountain, yun ang may nagadupa, bala, Wilson, ng tao. Economy nami, oh. Ang style naman, Wilson, sa tubi. Eyes to the board, mga K5, tanawan nyo. Ari ng plangga, nakabakulod, ho, ari na. Ang style naman niya, Wilson, daw fire truck style naman, daw fire truck style naman ni, mapiswit ang tubi, mauntat, mapiswit ang tubi, mauntat, lain-lain kulor, may tubi nga taas ang lupad, may nubo ang lupad. Grabe, Wilson, katahom-tahom, fire truck style, Wilson, go ahead. Sige, halang na itan, sige, halang.
4: Yes, Mr. Derek, why man so far, yeah, wala man ang problema ang fountain, hindi nga may mga statwa. Ang problema lang sa pag-visit mo ni Mayor Drake at ni Kokalisar nga ito nga nag-join sila. Why di atin na sang tubig, no? Kasi why na tumuman isang pyesa ang fountain ay ang tubig, Mr. Derek, yan isang nambal ko na nagkagdo sa talhas sila. Apat na kapilog na talhas,
1: no? Kasabat si Wilson, ha? Furo!
4: During the visit of Marco Alvi and Mayor Greg. Ang problema naman diyan, Peter Eric, yung wipe na yung problema no, sa nambata ng no, sa fountain. Na, ang problema lang diri sa may dry fountain na Peter Eric, ang may duwala manigin na panumduman sa mga engineers ng Tiesa. Kasi once umumpit in yung dry fountain sa unang kaglikod sa nagatipo, Peter Eric, wala nagkakundo ng tubig, wala nagkatipo sa kundiin na dapat na siya yung
1: mag-tipo.
4: Nagalaktag siya kay Pamerik sa Bilog ang plaza.
1: Kung
4: magtupa na siya na wala sa ulan, katanaw yung plaza kay Pamerik ay wala sa manugsalo sa kilid sa angkwan, sa kilid sa dry fountain.
1: Kung na mo maghambal ka nga dry fountain, mga ka-K5 binangatubangan sa gasibo. Blay, Ethan, may video ka pa sa dry fountain, Ethan, pangitaan na lang kuha mo. Si Ethan, matyago naman, apply reporter, na mauntat sa technician, guro. Tan, may ara kapag ito tan sa dry fountain, liho ko blatan. Katahom. So, ang problema mo subong Wilson, nga kung mag-under ang dry fountain, maglaputsak siya. Basa.
4: Yes, nagailig sa TV, sa kilid, Kita Derek, ang tubig. So, left and right, kinaya dapat kung dry fountain, di ba Kita Derek, dira lang kita sa area kung nati nag-aputin ang tubig, dira man siya masulot, subsupon ang tubig, no, pat nagalapta siya sa bilog.
1: Sa isa ka mall sa likod sa Capitol, bala K5 Wilson, may arad na dry fountain. Yes. Di na wala man nagalaputsak ang tubig nang dra sa plaza ta malaputsak. Diba si kayuhon mo na sa Chesa?
4: Amo na sa dapat kita Derek ang design git sa dry fountain. Patla entry sa plaza nagalapta siya. Wala gani na nagkalo kita Derek ang iya na do drainage sa kilid pala. So it must place with its purpose pala nga magsalo sa nga tubig kundi nagalapta siya sa kilid sa plaza kasi ang disenyo pangataan sa nga sang dry fountain, direkta sa Derek, ang kilid niya, medyo halo, pati po sila ko mailig.
1: Gahambal si Ma'am Bings Dilpin kasi Ma'am Esperanza, insuling niyo daw lunit, ang itsura siyang bakulod ba? Tahom grabe nga kuha ni Ethan ho. Tahom Wilson. Katahom gid. Hmm. Dasun may paaman pa rin sa sakon sa screen. Nga why ni si Wilson ako na iya. Kita mo gid lang na si Ethan. So katahom, katahom mga K5. Now, Wilson, ginapamangkot ko ini sa imo because we are now in the second week of our mascara season, right? Now, so, ang tao will not expect nga makwa ining baral sa palibot sang plaza. Kung magaandar ang fountain, sa ginapakita ta subong maandar lang na sa Yapro ang baral ara gyapon, Wilson?
4: Yes, kita Derek, ang baral fix na ini sa hindi pa niya makuha sa the whole duration of the mascara festival, kita Derek.
1: Okay. Sige. So, anong matabo sina iya sa dry fountain yung ginasiling mo din tamagi sina?
4: Amo na gani anda ko nga pala makutano na dato ay tulidon pa ni Kong Alvin man kita mm-hmm. Eric ko kuno ko di mahimo sa engineering for engineering side naman nga maliwat ining kwan kita Eric ining dry fountain nga hindi na maglapot siya pala kaya mo kini na sumata na mayor break sa gabi ito mo that's why nga na, na ano siya nang upto siya kaya naglapta ang tubig yan yung brady na delikado niya sa kuna nagalagaw di kaya naglo ka naan kay Pameric, especially nga muli nga naan, di makakulong-ulong, hindi ang docile sa dito, medyo tumutanlog niya siya kay Pameric. Actually, ako ganit kapila na kututayan man matanlog sa libot-libot ko sa plaza, pero si amo na ang ginalikawan niya ni na ang mga bisita dito lang sa mascara dito sa plaza, nga hindi man magkaladan.
1: Now, Ari Wilson, you are talking about danlog sa front and back sang bandstand, sang bakolod, dira sa may checkered area which you call as the dry fountain, right? Amo nang nambal mo. Now, ining baral Wilson sa sin inisya. Indi ay handilikado ini sa mga tao nga basi magkalapila sila or basi sa kadamuon sang tao nga magkadto sa plaza kag magkalaros dak ini kag basi delikado Wilson. Ano ang himuon sa kontraktor para ma-avoid ang aksidente kag insidente Wilson?
4: Delikado mo siya sa very kasi sa nahambal mo na nagdamo ang tao, damo, hindi nga, may mga activity hindi nga pati kayo no, sa sulod din isa sa nga papulo siya si Patrick Plaza. Actually, ang competition sa nga bata, sa drum and line, hindi rin mapati kayo no, hindi nga inemestary. Kadami, mga studyante, hindi kinamalikawan na magturod lagad-lagad. Kasi sa very,
1: hopefully
4: lang wala na may mga studyante, no, para hindi man ma, hindi man matandog si amigo mo, ano amigo mo, kung saksyon sa very, delikado.
1: Okay, now. Ano naman ang i-discovery Javi Wilson? Paandaron ining dry fountain nga siling muti na kung paandaron mo basi madanlog ang mga tao, paandaron nila?
4: According kay Mayor Greg niya last time sa Derek na kampal na ito sa Tiyasa na hindi magpaandaron ang dry fountain kung makikara festival kaya base may magkalatanlog ng mga bisita. So, muna ka testing na sila puro that's why nga kinapiduhan ini ni C5 Pita. So, muna nga nakuhaan but nagambal si Mayor sa Tiyasa na hindi na magpaandaron ang dry fountain during the makikara festival o kung may activity kasi base may magkalatanlog ni Pag-Eric sa Bacolo si C5 Pita.
1: Galibog ang ulo ko Wilson kay Domingo Minggo kahapon nga nakakuha video si Ethan. Ano siya naglagaw sa plaza?
4: Pinabdan pa na doon sa one time na magiging napapagtupad doon siya sa Eric.
1: Nagpamanicure man bata? May ilang dambolo? Ikaw yung Wilson. O, pamanicure man. So, suma total K5 Wilson. You are there, no? Just like what I've asked K5 Carla kaina. With all honesty, ano ang imo assessment sa Bacolod Plaza?
4: Okay man lang, kaya Eric, ako naon mo siya gusto siya, okay naman ko maglagaw. Kaya importante, malaki sa Derek, handong ko. So kung ang handong ang sinapangayo ko sa Derek, ako ay nanotis ko gig ko makaplastar kasi sa dalong sa puno, buknaw ko siya.
1: Okay.
4: Sa Bacolod City Public Plaza. I don't care niya kung ano na yung mga nagalalapta dari ng mga itlog kita sa Derek or ano. Importante nga ang plaza, may lugar ka na pahandungan, malaki sa Derek. Kaya may durot ang piya sa hangin, naman ang importante man sa ano rin sa kaplaza kasi sa Derek. Kung ang plaza ka malang, nga nagkatiya lang init, hindi na lang. So, muna na sinanglan, importante, kanya may mga puno ang plaza na para may gulugog na maturot ang bayan.
1: Daw may, daw may syudad kasi sorry yung napabati-batian ba?
4: Ay, wala ka. Alam mo, ano naman, okay. Lumasumban, nakulibla sa mga mami, hindi ka nagkasumban.
1: Okay, Wilson, Ethan, for the last time, ipakita liwat ang drone shot ni Wilson. Thank you, Gidetan. You made a very good shoot, Itan. Kudos to you. Very good, very good. At least may resourcefulness ito to, Itan. Well, Sonny, pakita ko liwat ang drone shot ni mo. Mga ka-K5, eyes to the board. Look at the drone shot of K5 Wilson Villena sa Bacolod Public Plaza. Roll tape, tira. Ara, nagalupad ang drone. May nagasumba na subong sa plaza. Ang tricycle, may nagasulod ng mga tricycle. Well, sorry, dapat hindi na napagpasunod doon ni Nagtakom. Nagbalik-balik jutay ang alindog sa Bacolod Public Plaza, mga K5. Ang alindog nagbalik. Katahom siya, Wilson. Can you describe this to us, Wilson? Ano ining nakita mo, pagkuha mo?
4: Kasi Eric, amo na siya ang kuhan. Ang bilog, inanasya ni Alphotan ninyo si Thirding.
1: Si Thirding nagkuha. Biko kung ikaw nag-drone pilot ka na. Ang drone pilot gali si Third. Okay.
4: Nag-stand upper kung na kasi Eric. No?
1: Tingala ko man namin ang kuha si Third gali. Now, Wilson, good shot, no? Very good. Wilson, what we saw right now is around the plaza, daw may mga kiosk, may mga everything. Ano ni siya?
4: Amo na siya kasi Eric, ang ginbuksan, no, ng mga kiosk ko sa Mascara Festival. So, open na sila siya. Kaga, pre-pray siya lang kung makamahaw, ikaw makapanayaga, ikaw sa Eric, kung makapanyapon,
1: okay.
4: Pwede ikaw na makapakal diri sa mga inasal, may leksyon man diri, no, kay mga base leksyon, kasi sa Eric, aray man diri. Kaga, iban pa, no, ng mga delikasi sa Bacolod, diri, pwede mo mamatilawan sa paribos, isang na Bacolod City Public Plaza sa Bukit sa Eric.
1: Okay.
4: So, matugay, ini mga kiosk ko, tutok October 18, kasi sa Eric, no, sa highlight sa Mascara Festival. Man. Yes, kasi
1: sa
4: Eric.
1: Okay. So, gina-impress mo subong sa amon, nga ang plaza ang palibot, may mga kiosko na nga pwede na makakaon. Kag ang sunod siyang plaza, partly may bukas na nga pwede na makalibot diyang tawo. Sa kuha ni K5 Etan, may fountain na, although may mga area nga enclosed pa, kag it will continue to be enclosed for the duration of Mascara. Correct, Wilson?
4: Yes, kasi very
1: okay. Last question, Wilson. Kaya amo ining ginapamangkot din siyang tanan, ining itlog sang dinosaur. Diin dapit ining a portion sang plaza. Pwede mo masugid sa amon, diin dapit nga portion ng itlog sang dinosaur?
4: Kaysa na rin, kung facing, no, sa may San Sebastian Cathedral, ari, ini sa may left side, no, diri na portion sang San Sebastian Cathedral.
1: Left side. Buti ka nun sa tubangan sang palasyo. Ining itlog-itlog na eh.
4: Sa tabok sa Quantity Favorite, tabok sa entrance di ka LCC pala.
1: Oo.
4: Doon may gurugate na sila nga gamay.
1: Amuna da?
4: Amuna da rin.
1: Arad ang itlog-itlog? Ari ginapakita ni Ita ng itlog-itlog subong ho? Kung amo, ang itlog-itlog is a facing cathedral ining itlog-itlog na eh.
4: Yes, yeah, so facing cathedral kay Favorite. Kung nakatubang, ikaw sa cathedral, right side siya. Pero kung magkatalikod ka sa cathedral, left side siya ng quadrant sa Bacolod City Public Plaza.
1: Sige. So, amo ina mga ka-K5 ang aton subong ginapakita sa inyo. So, why nakita utang sa tagpalamati ta? Ari subong ang bandstand ginapakita namon sa inyo. Ginapakita ni Wilson, kaginpakita ni Ethan ang mga fountain. Si K5 Carla, ginpakita ang itsura sang BCGC. And more or less, Wilson, more or less, pwede magamit ang plaza, kag hopefully magamit na ang NGC, pero hindi lang galing pagbatono ni Mayor. Am I right, Wilson?
4: Ganito, naging sa kita, Eric, that's why naging inagaw siya nga mapang-board down kita, Eric, in Bacolod City Government Center grounds, in plaza, pag-in. Kaya may mga activity, so i-utilize, inigluwa ka mga lugar, kasi identify nito sa festival site, that may mga activity, kaya nga pati kayo, no, sa dali sa inyong mga lugar, kita, Eric.
1: Okay, so manukot lang kita, tapos ng Damascara, manukot sa Amigo Construction?
4: Yes, so masuktanay naman kita sa Amigo Construction after Mascara Festival, kita, Eric, kaya mo naman na ang naging masalit nila, ngayon continue nila, alaman di ba sila ka-continue, so buong kaparo man ito ilang kita, kita, Eric, kailangan magkapagpunayon, so buong nagkapakadopakaridiri ang tao, utok lang din.
1: Kaano sila, Wilson, kaano?
4: Kamaro. Maro in different ways kita Eric.
1: Kasama si Wilson na.
4: Wala to o dere ang nagapakadto. So para safe ka, pag-uwi na lang after Mascara kasi to Eric. Pa-continue sa mo nga contact
1: sige.
4: Sa secretary dere sa plan.
1: Okay, very quickly. In 30 seconds Wilson, please describe sa amon subong before I go for a break. Can you describe to us ang dalan sang Bacolod kay wala klase, ang kalabanan sa Negros Occidental, ang Bacolod wa ay ka-declared? Please describe to us anong sitwasyon sang traffic naton subong sa Bacolod. Very quickly.
4: Subong kasi pare kagin naglabay ako sa may Bacolod, sa may Nakasol Street kag diri sa bahin sa Rizal. So for ang numero sa sasakyan ang decrease din makita direct no compared sa usual naton kay mga experience pala. Ito isa na ina rason na naguruhawan siya sa Eric is ang wala sa nga klase magkita sa Eric. Pero diri sa Bacolod, yeah, mga klase or we are waiting lang like, kita Eric no, sa announcement sa flag ceremony kito may something to may announce si Mayor Greg Ata. And amo nangyagawa na ito kasi wala maga last time naman nga cancellation of classes for the World Teachers Day subong October 5 kay Eric.
1: Okay.
4: At in terms of traffic, tawhay subong kay Eric, kagahingagaw na kamo patugong kay Dasong Simana or Buas Naglaw, madugang naman si Eric ang presyos ang gato.
1: Yes, we will discuss on it.
4: So, mo na kay Eric, so, para nga, kung sinigang balita, anay ka na tingkon, nagkinatulong sa inyo sa kalwa sa Mike, Peter Michael, Peter Exevan, Dredd, Peter Peter Wilson, Peter, ha? Para sa kampiyon ng bita. Service publiko, kakaringawan sa Negros, K5D, isa ka.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang hambal ni Nomis Nomis sa Chesa, enormous budget with a third world quality. I like this descriptive word, Ma'am Nomis Nomis. Enormous budget with third world quality. Hindi ganit magbaturo ni Mayor Greg. Ya, kumpituhan nyo na yan. Hindi ko magbaton sina. Mga K5, we will go for a break. Pagtapos na commercial, expect mabalik si K5 Red Salgado. Kag isa-isahon ni Red karon, ining kaso sa bago nga isa ka minor di edad nga estudyante nga babae, ginlampusan bato sa ulo, ginhimuslan sang isa ka may edad nga persona. Bantayan mga K5, this is a breaking story kag aton dalon sa inyo, plus ang pagsaka sang presyo sang langis buwas. Bantayan, everybody, please stand by. Aton sibong attack na alas 6:54 sang agang. Alas 7:54.
5: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga, liog kag likod. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News FM.

0: or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agud madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
1: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX500 kag MITC. Agud maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas ara lang gid sa DTX500 kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa MITC or Pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
0: Ang RBC ang naga-deform, agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang naga-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon, ini ang naga-contribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
1: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag MITC or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP. So actually kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang naga-damage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Hey. So bagay nga sufficient nga mahatag ang DTX 500 kag MITC or Pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
0: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
1: Hapuon ka, kapoy ka.
0: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang yasini nga kondisyon.
1: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang ang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag MITC or Pure C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.